0: Owaye mbaya abantu ngaba bili abantu egateko tuzina akasemba yo akolatia sembi ayo njagala gana agali mu vibe agali mu kunyumirwa chiguna njagala kumanya chitufwa akasemba yo kazina nani ako. Mwana chuna alio kumbimpi buwati.
1: Narongo wabana abanja mwa inakia yune kayota ukele uwi.
0: Agamba tia narongo wabana abanja. Mwanya
1: chingulu jimbikile asaye wabulo kuyo. Mwanya kutata kutama zima lezi wabulo nabi gondelera.
0: Vago nawe narongo leka.
1: Nae webalo kuyo mtukane yoto kose.
0: Narongo. Obute ngabu na akasemba yoka zi.

0: Chenda musambu kasite satule diyo simbe mpologoma eye dembe tu watu ingi deo ne programu ya Fair Simba Gospel Show. Kanisa ya fe eye waka njaga loku wandiriza mwena mwenyeli ya mkama wa fe Yesu abatu ulirizo kuwa mtundu vye gwange vye nja ulo abali vwelewe gwanga na vwili wunao sinzi loku wela angoliza programu eno ya Simba Gospel Show. Nze Franka Masumbuku nakula ilo nza tude mabigawe mizinda alojo ato kuwela nga nkukule mbeda nga ntula muntebe eno enene weti ya Madam Prosecheswa. Tugenda kuba tunyumira olunaku lwaffe nga bwe tubeera bulijjo buli lunaku olwessande abagobezi baffe ekyomukimanyi naye leero nza tudde emabega w'emizindaalo gy' okulaba nga nteekateeka ya pulogulaamu yaffe eno etambula bulungi. Abatanda bakujjako bakubireko bajjukize nti pulogulaamu yaffe etandise era tugenda kuba nga tunyumirwa nga tubeera n'akaseera akalungi. Nnaku z'omwezi olwaleero omwezi gwo gutambula abaali bawandiika prayer requesting omwaka gugwako. Yes, kati wewe kebeda mo manyu wotuse. Igwa manyu wotuse. Wakati kinga kebintu bimeka. Bwebanga listo na tikinga kwa wadenakamu. Igwa manya chukutuwala. Lele nakuzo mwezi musamvu. Omwezi tuli mugwa mukaga. Era tuli wakati mwaka. Nakuzo mwezi musamvu. Omwezi gwa mukaga. Omwaka gwa mukama wafu Yesu. Nkumi bili mu abili. Kwetu tuba tuyingideo. Ngenda kubanga nkomawo. Bingi bye tuba nabyo nga bwe mumanyi tubaamu n'akamino kafaako okuvubiza omwoyo gwaffe tubeera n'ennyimba ennungi eza gospel ziri ku mulamwa ate maaso awo tubeerawo n'akanyumiro kafaako omugo gw'omusumba n'omutume Apostle David Walusimbi ate bwe tuvaawo tubeerawo n'akanyumiro akalaka ebyafaawo by'abatume mwe tutunuulira obulamu bw'abatume n'ekigendererwa eky'okubanga ate tubaako kye tuyiga. Kale ngenda kubanga nkomawo ate tube nga tutandikira awo muli ba mukisa.
1: Ngari kilizo moyo wo, nechi gambo chaka tuonda, buliwa Sunday.

0: ya detali wonja kulopa WhatsApp weziri Radio Simba.
1: Tandika mjia, neroni yo msalo kutali musingo ukufa mu KCB Bank. Ufune simbi okukira ndala mbukadiri 15 musawa na munana zuka. Atenga loni eno ojisasulira miezi 12 mirambirira. Katino tandika business yo lwalero ozimbe nyumba jo badolubirira. Ulizinge yechiroto cho nambe motoka. Osasule school fees wabana bo mebira lantoko bagutali kwera likirira. Yo teka teka tobisindika kulwanja. Tandika mjia, neroni yo msalo kutali musingo okufa mu KCB Bank. Oh, what a rule!
2: KCB Bank. For people, for better.
1: KCB Bank. Eh, David wa bank enkuru ya Uganda. Nane sente zaba customer. Zikumibwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutukira dala kubukade komi. Ama teka nobu kwa kulizo. Bigobererwa.
3: Guno mudongo wangu de tegujada mu kwepankira kasoli wange siku line dagale linafunye ono Suniko Super
4: Nsanja Agrochemicals Limited bakulete de dagale ya Suniko Super 400 OD nga dagale lito muddo mu kasoli kasoli natakosebwa custom fuira nga tanasuka mwezi gumo edagale lino lito muddo gonna mu kasoli ngo muddo tegunasuka bikola bitano omuddo ogwe bikola ebigazi wamuno muddo ogufana kasoli nga gwa bisubi omulimi asasanya kitono mu kukola kubanga yetagali temu yoko kukola eka singa tabula meals 10 ku 15 mubomba ya lita 2 lisange maduka gansanja na maduka gonaga tunde byobulimi n'obulunzi agesigika.
3: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire. Kino kitegeeza nti ettaka ne libeera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami w'oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa. Ettaka lya famire lye liruwa weo famire weyina amaka webalimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'okukitundu bakimanyi. Etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako, tuukirira abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno ejibwako gweka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako, genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0415308 oba etali ya kusasulira 0800111515 obuka buno bukutusibwako FIDA Uganda wansi wa pesa project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.
5: Sanibus Bosho, Nepros Cheswa, Gari

0: kaundi deche kayimba
1: webali oyogedde bulungi so tuina abalokole banji bahita abakiriza nga chebawulira chebayimba nete bategeera na chebakola chi
0: chebawulira
1: chovola no bomufunza no mubuza ati naye bino bitegeereza dalachi awaba ile na kuwa kunyinyiro okuli mu magezi obugeza go agobuntu nesaba okubako ebyawandikibwa nga bisatu bituba tukozesa olwaleero okuyambako omuntu oyo azenga afaanana nga nze ebbanga lyo nanga awulira enjiri naye nga yagamba nti obeera eyo enjiri ntuufu oba eno enjiri enkyamu kubanga tituli mu mulembe nga buli muntu ayita munne wa bulimba
0: ya by the way musumba okwongereza kwekyo ku kigambo eky'omulembe tuli ku mulembe buli muntu ngaayita munne wa bulimba naye ate tuli ku mulembe ogwa social media nti n'abavuddeyo abagamba nti tusomesa baitifu so kati abakristaayo twesanze mu mbeera n'ogamba obampuliriza ono obampuliriza kubanga buli wo scrolling esimu wabaawo asomesa wabaawo ayogera ku ekyo ky'obadde oyagala kati kikulu nnyo abo bantu bakulu nnyo okuyamba mukusanya otegeera kiki otegeera ddi by the
1: way
0: kino kyolina okuwulira
1: kwe kusomooza kwe tulina nti nga bw'ogambye nti muli mulembe gwa social media nti buli muntu yenna afubutukayo nekyafubutuse nakyo era natandika kisimba nga akiwadde n'ennyiriri kati mukisimba nga akiwadde n'ennyiriri akulowoozesa ati nno ye kyayogedde ge mazima era akulowoozesa nno kyayogedde kye kituufu gwe mulamwa kati abasinga obungi awo we basinzidde ate ne bayita n'abalala ab'obulimba
0: ngaera bakozesa ebyawandiikibwa
1: naye kati okusomooza kwe kuliwo saagala weerabire kenda kugambya akanyonyi kali nti mulina abantu bangi ku social media naye nga bakasuku nga bawulira buwulizi tasobola na kunnyonnyola kyagezaako kukugamba naye ngaasobola okuddamu n'ayatula ebigambo ebyo bye bimu kati gwe wayogera ebigambo ebyo olaba ng'ayina kyazimba naye bw'omufuza n'omugamba naye mpa amakulu ga kino ky'oyogedde tajja kusobola gakuwa kye kituzzaayo nti nze ng'omuntu owa bulijjo njawula ntya kyempulidde nti yenjiri ya Kristu okuva ku birala ebigyefaanaanyiriza kubanga n'abaganda balina olugero olugamba oba enjogera nti si buli ekitemagana nti abazaabu kitegeeza nti nsobola okwawula ekitemagana ku zaabu kati nze atali musumba nze atali na mulokole nze atamanyina byabalokole singa nsanga omuntu yenna nansalako wantu wonna naalandika ngandu kati anfunzizza mbuulira njiri njawula ntya nti kati byambuulira eno njiri ya Kristo oba abuulira bibye ng'alina by'anoonya kubanga abasinga obungi b'oyinza okulowoozaako basobola okwefuula ababuulira naye ng'alina gy'ayagala okumaliriza ng'ajja kumaliriza ng'alina kyakugyeemu oba kyakufunyeemu ng'ekigenderwa si kyakuyamba kutegeera Katonda naye ekigenderwa kyakwerimbika mu kifaananyi ekifaanana nga azze okkuyamba okutegeera Katonda amalirize ng'alina kyakwakkuddeko gy'emiranga gy'owulira kyovola matino ojja kuwulira abantu bangi ono banziba bankola bwe bati n'ebintu ebifaanana bwe bityo era abamu ne bagamba ne Katonda namukyayira ddala Katonda okyawaabwa wabeerere kubanga takikkolangako oyo yali muntu yakola ki yakikkola kituzzaayo mu Baruumi essuula ey'16
0: Baruumi 15:25 agamba nti
1: nange simanyi
0: 25 yange yabulidde
1: kubanga nze yange egamba nti now to him who is able to make you strong
0: eri oyo asobola okufuula oba okunyweza n'obeera w'amaanyi tutendereze nga Katonda ayinza okubanyweza mu kukkiriza ago ge mawulire amalungi gentegeeza abantu ge ga Yesu Kristo era kye kyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda lyonna wali nabadde nzivuunula luzungulu
1: kati wanagambye nti kaakano oyo ayina amaanyi agabanyweza nga asinziira ku njiri yange era n'okubuulira kwa Yesu Kristo okusinziira ku kubikkulirwa okw'ekyama okwali kwakwekebwa nga kwakyama okuva ensi lwe yabangwawo kakati wano we wali ekijusi kyenjagala tutandike nakyo nti osobola okubuulira ku Kristo nga bw'oba oyina

0: wabaye programu yaffe esose mu mwezi guno ogwa June. Programu omusawo n'ekyo kuddamu tukyaza abasawo abakugu abatuyamba ne batusomesa ku ndwadde ezitalizimu n'okutubuulira butya bwetusaanye okuzeewala ye abafu bwe tusangibwa nga tuzifulina tuyinze kugenda wa bubonero ki bwyinza okumanyirako nti eno ndabika ye ndwadde enkutte naye nga era abakugu bano batukubiriza obufu obutejjanjaba ffe abatali bakugu abakugu batukubiriza okomya omuze ogwejjanjaba kubanga endwadde nyingi zifaanaganya obubonero ogwonno gwe mulamwa lwaki tuba tutambula n'abakugu bano olunaku lwaleero ndi ne Dr. Abubakari Kalinaki okuva mu Diopta Eye Care Center basangibwa wano ewandegeya kwaji Musa Kasule Plaza bali ku mwaliro ogwokubiri gwakusatu gwakubiri ogwokubiri waggulu wazwe na cakes wo n'obuyimirira obuyimirizi bwoti mu kkubo oba olengera Diopta Eye Care Center. Sebu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Tusainso kuuliza kasira kabadde kawanvu.
1: Alhamdulillah, tuweba za katonda, mwujise chinji, atuwaddo mkisa, nifidamu kusinikanate.
0: Naam.
1: Kabadde kabadde kawanvu, na yenge ila kwetuli kumukutu. Mwebale sebo kuwele ze gwanga noku ya abantu babuli jo.
0: We wow.
1: Abantu nukati babufu muko.
0: Nyo.
1: Ula programu ene ya ebyo bulamu.
0: Nyungi
1: ya nukweba zane maji menchi okubanga. Mungi zaako nyo okubanga bambalita bakugu. Omuntu walu jari mekubuzi wabuziwa.
0: Bwechiri.
1: Kubanga kati nsi ya fili tabuse. Abano nye vyawe
0: banji. Banji.
1: Na echi binyo okugisa mbyo bulamu. Oito omuntu omuchamu na wabyo gwanga. Sebo neba zo kubanga nate mwampise mbeko chenga tafali yenga takuyoblamu.
0: We wow.
1: Ili hawa uliza wa simba. Redio, redio ya mani.
0: Eee, mporogome nungi ye dembe.
1: Nungi ye, italuma.
0: We wow.
1: Sebo.
0: Okay, we wao, rubale wa mula mtasamiri, wa dobozi liwa do uliriza lia Dr. Abubakari Kalinaki. Onono mukugu ate yebuzi wako kunsonga za maso. Avunanyizibwa oba atwala oba akakalabya eddwaliro damba lyenkunyonyodde nti basangibwa ku Haji Musa Kasule Plaza ewandegeya nga ku bitaala bwoba ova saidi zebwayise ngaova ku Bombolodi gwe motoka wesandika okusibira mu bwoti ku bitaala tunula ku mukono gwo gwa ddyo kizimbe kye kiriwo ekipya waliwo ne parking nungi nnyo ku mwaliro ogwokubiri ebigambo biri mu langi ya kiragala Diopta Eye Care Center bateerawo no nnaku zino Diopta Optical Hub ensonga za gaalubindi zonna bwe kasaba kukebera nga ekizibu ekizibu ky'olina siraba kumpi simanyi ndabira wala bone bakula nti weetaaga gaalubindi bwe ntunuulira ebiwandiiko bisaasaana siraba bulungi mbaga nti weetaaga gaalubindi awo Diopta Optical Hub weyingirirawo ng'emaze okwekebejja nze mbufunze kiyita one stop center eriiso bwe liba liwadde nga lyetaaga kujjanjaba awo wennyini bw'oba weetaaga gaalubindi bakizwa nti lino lyetaaga lumaaso awo wennyini sebo mwebali nnyo mwebalire ddala
1: sebo mwebalire kuweereza
0: we waawo
1: tugezaako nnyo mubimu ku bintu eby'omugaso eri omuntu wa bulijjo kwekweziyiza endwadde
0: ez'omubiri
1: gwonna
0: esebo
1: ekyokubiri omuntu waba alwadde kikyezaako edda abantu babonaabonanga endwadde zabakwatanga bagendanga mu bantu bani bakozesa ebintu nga tebirinaako bujulizi yadde abamu baawonanga naye abasinga baakosebwa kati edda okimanyi nti abantu omuntu weyakulanga mu myaka yaziwanga amaaso
0: bwekiryoke bwekiri nga bo bakiwa nti omuntu bwakula alina kuziba
1: amaaso era abantu bafunanga bujjanjabi bwakuzzaawo okulaba kwabwe
0: yes
1: oyinagamba ogenda wajajja gundi owamuzibe
0: n'amaaso gaziba
1: kyo nga kyo kyakwatayo naye atuliza yenna olwa advancement olw'enkulaakulana mu by'obujjanjabi ebiyitidde mu byasa ebibiri ebiyise obulamu bw'abantu bwakyuka nnyo olw'okuvuumula enjanjaba empya
0: ey'omulembe
1: sawa zino omuntu okubanga muzibu w'amaaso njagala bagamba nti emikisa abantu 90% abazibi baddamu
0: nibalaba
1: kitegeeza nti omuntu ali eyo yenna

0: Arose and ah, bino bya bukadde.
1: Mm.
0: Bino bya fe, bwadde bya fe kachize katsiteta ga. Nochi manyi nti omuntu abatalaba. Atafuna bizibu bingi
1: nnyo.
0: Ekimu ku byo omuntu ya losing independence.
1: Mm.
0: Tiri kintu kina kuwaza muntu. Oba kita depression omuntu kubanga ye chai chai ubanga alaba taina makuru.
1: Mm.
0: Nga kubira kusola kuitu sako migase jimu.
1: Bitelevu.
0: Tusola kulaba kuwe kutuwa lamu toi.
1: Mm.
0: Tusola kusuma sente mikazi olina
1: mungalu. Zolina mungalu.
0: Tusola kulaba baruwa jiba kuwani kide.
1: Mm.
0: Sele choka. Naba ntubo wanga wana wanga tuza wala ba.
1: Mm.
0: Nga mbagundi ya nyono. Oye unu kajimu. Dovozi kati kwa sinzira.
1: Kwa sinzira.
0: Hava mwa wala kupata kufese wa naga. Eee. Ono musa.
1: Mm.
0: Ono musa.
1: Mm.
0: Na yo mtu ya asili kile chame chilu. Asili kile urumi wa amanyi nyo.
1: Mm.
0: Atuiza yenye ndoa dizi singa mna dizi janga yuko na zikula chini.
1: Nizi wana.
0: Amasuga figa nuge tu kote sa. Makuruniyo.
1: Hmm.
0: Ero mtu amanyo bokuwa kulawa kui. Na amasuga yeye mtu nga gazibi.
1: Yes.
0: Uya amanya ura munga siwe.
1: Siwe angu.
0: Siwe angu nga sida ba.
1: Hmm.
0: Ira accident sezime zizi gomba kadde. Ukumenye kaa na amenye koko guru.
1: Hmm.
0: Uba na neko no mtu. Accidents ya singa zijuwa mpanga chifukumazo.
1: Nga talaba bulonji.
0: Talaba bulonji. Ina tuliza. Manyi simba chenja galako.
1: Mm.
0: Eweleza paka wale.
1: Yo. Wala.
0: Ina tulaba atuliza kusimba kuno.
1: Mm.
0: Ati manyenti. Endwa dezi singa zijanja yuwane zikulachi.
1: Neziwona.
0: Challenge yeri humu yoka. Wana Uganda teba manyi. Aba singa.
1: Mm.
0: Nchio mtu yita gana labo msao.
1: Uwa maso. Endwa dewebaya amaso.
0: Uwa maso. Ina. Bache ya nyo ku street.
1: Mm.
0: No kujanjabu kuno kuyi tradition of kutu gana ministry yu kula mba nanga batuliza.
1: Mm.
0: Batu gana okuzi sedagala e gana eja kutonyeza ku maso. Ni traditional.
1: Mm.
0: Itumai niteli ya bantunga wala la maso. Ako yiso msuro.
1: Yes, guno urine.
0: Urine.
1: Hey.
0: Urine mpita ambi. Kumbusila mpuga mba yu nagisi.
1: Nagisi.
0: Kati ukwala nagisi no juwa ku maso.
1: Hey.
0: Atuliza ina singa ndagisi yebiramu ekibadde chonna kibaita zi UTI.
1: Yes.
0: Ozimanyi infection za ze mangeyo.
1: Yes.
0: Wokoye sa susu wo musulu kulimu obuchafu obuko sirikitu obulabe. No wisa kumaso.
1: Kuliso.
0: Obwo yono wenye bono nyi. Edda abantu abamu kibakola ngo kimanyi. Ngindode zimu amugamba gina mutoyi jibata chakoze sa.
1: Otunulemu.
0: Kakati sekeza abantu mwacha inezi kiza zida.
1: Hey.
0: Ezo kukiza marogo, kukiza mchi.
1: Mm.
0: Amarogo jegari fa musamu kukua antidogo jiriri.
1: Mm.
0: Nindwa dezi singa feze tujanjaba tisiza dogo.
1: Mm.
0: Atuliza inachi manyenti. Treatment. Uwa ujanjabi utufu weholi.
1: Mm.
0: Niwi nakunonya. Uwa utufu inabufu na. Uwe mkwei ya mbiobramu.
1: Nino mwami. Yazala abalongo.
0: Esebo.
1: Kati wazala abalongo. Bulichi, echiwa dechija chumutu kako.
0: Hey.
1: Nga agamba nti balongo.
0: Balongo.
1: Kati ye janafu ni obuzi uweriso.
0: Esebo.
1: Erimu.
0: Mm.
1: Neitani kwa okuluwala.
0: Mm-hmm.
1: Kati buo mtu nulida. Liriko tuchite sinza nzenganze sinza ganti ubaye katalakiti. Hey. Nini suwe teweza. Kwa liriko akantuka white. Kaja kasa sana.
0: Mwamreji wakaita kasingi.
1: Kakati, ye ya gamba nti abalongo.
0: Mm.
1: Bamu boneliza. Kumanga tana kolachi. Tanaba kubamara.
0: Hey.
1: Ochitegira. Kakati, anemu gamba nene da. Soko gende mduwa liru.
0: So.
1: Baku kevi. Na gamba wanze nkubuli. Nenga liru maye.
0: So.
1: Nenga ya ganti wemba maliriza. Kino kijja kuba kigenze. So kati ekiriche chonyonyula nti enzikirize eri yemabega. Eh.
0: Akati natuuliza era na balongo abo tonda babako.
1: Mm.
0: Abantu bagamba nti balongo si babulijjo.
1: Mm.
0: Nze ndi msajja msilamu.
1: Yes.
0: Basajja bakida bakiza mukatondo.
1: Mm.
0: Asobola okola byonna.
1: Yes.
0: Yatonda Adam alayhi salam. Natonda ne Isa nga yina kitaawe.
1: Mm.
0: Atugamba nti okutonda kwa Isa gwemulaba. Ulingo kwa Adam.
1: Mm.
0: Karuna kutu sinzo wa mani. Ya gamba chive ni chikula chi.
1: Ni chiveira.
0: Chiveira.
1: Mm.
0: Katina hapa longu. Hapa nwa gamba hapa nusipa avuli jo.
1: Mm.
0: Afetu gamba mbu sawu. Jechiri
1: cha avuli jo. Jechiri cha
0: avuli jo. Wabula Allah ya gira ansuru gira ntikwe. Nabana gine mwa wana wabili.
1: Mm.
0: Hapa munga bafa wanagana.
1: Amunga tibafana.
0: Kati chachabo longa tuchifudeko. Ndade zama soba nangi. Njagade tukuneku. Umutu ya natu uliza. Mbanga sumesa mba njagala mkwesobu kugu. Nengo onze kubigambo yu venenga vite gerekeka. Inatu uliza. Amasuka figano. Oga ni namba. Nga ulaba umutima.
1: Yes.
0: Ni hata hiyo ya njaguro nti. Jitara yitukwesa kulaji.
1: Okulaba.
0: System ya okulaba yu ni dedicate. So sophisticated. Gamba. Yewu unyisa. Kuli ya microseconds. Processinga yifana nye muspidi.
1: Muspidi ya tegambika.
0: Ate ni chila neko netinga no wongo. Mwana waka jimu musa ni musa angi wantu wuna. Solo kufusanza ni kwa jimu.
1: Simulaba angako.
0: Kati memori ya angi vya ya kume chifana ni nchu. Seye chuka. Coordination ni kubu wongo neko netinga no kuli da. Ni wabanga wakende wogezi kajimu ni kufusa angi wala. Manyanto yu kajimu.
1: Kajimu idubozi.
0: Ate mkulaba ku. Nibiku watagana.
1: Yes.
0: Kati ya masuka figano. Uwe gaba anga gafu nyo obzibu. Echimu kubiko sewa kugoku kulaba.
1: Yes.
0: Either focusing asin nonji. Uwango leba ke chifu. Uwango ingali ya mkatimba. Uwango mkavera. Sewe chuchu kanu kuziba.
1: Yes.
0: Yeno deza masonga ziri acute. Kwa zija speed nyo. Nalawa kwa umwano mba mjeru. Wero umwana mtumi ya kajali ngei tanu. Simila bilanga. Naba alabanji. Muna kusatu wa masu gazi ya dara completely.
1: Na kusatu.
0: Muna kusatu.
1: Nigaba gazi bia ngatari.
0: Tegaruma. Tegako nachi. Completely ngatari ya chalaba adinechi.
1: Nechimu.
0: Niyo ya jajetuli. Nginole tujimanyi burunji. Nitumwe dagala muna kusatu za dako.
1: Na.
0: Napo ya kasama niti aline chalaba. Niyo chimanyi niti ya bantu wabange chachilabi ya inzo kuruza bintu binji binji. Nichayamba. Bagi ina mbasawo buku chaleo ni wangati faringa.
1: Agamu, tetuja kusawala.
0: Mwenye busawo yumu levels.
1: Yes.
0: Yo level, msawo wa maso nga wansiko ko. Aina wajanjaba na akoma.
1: Walaba
0: nga chigali.
1: Talonza
0: lonza weza.
1: Buterevu.
0: Uyumwana naona. Eriyo msajyo mu. Ya hiya ziba maso nga waze miaka itano milamba talaba. Inga mugamba, vina bie wa mwe. Yela yeke njini nga yakiriza.
1: Bino byeka
0: agama musawo bansi se joli nese njagala suka nkuweka priyambo njagala kuweka
1: ngatunda introduction
0: nwa kumenye kanyo
1: otegere
0: nze wafenze bansa ke byokola bila bili kunze eraga na maso galogende sekano
1: byokola
0: ngena mukebira wai natuliza chimanyi fe amasawo amaso tuina nache nyumiza munze ngakwa maso fe maso wabangu ina machines kutuko isabiyo mokusikaninga maso.
1: Yes.
0: Gagaziye mwenye, gagaziye paka mwondeli. Kusikikoma. Nipisele bisingo mtu wakendo kufaonga, tumanye chimuruma.
1: Yes.
0: In a few cases, mbira nyo ntono nyozi, weziri, gazeta agamu further investigation, ngoku kujia kwa msai, ngoku la yo skani zo wongo, oba, skani, skani ya mabege, nyingi bisele bisingo mtu wakendo mwenye, kato msaji ya ngino mukebida. Ngamba ene kanso kenda biko. Ngaya ngamba msawo ndawo menye kira we kwa namuga ko jaon kolele ko kuwerere. Jaon kolele ko.
1: Ngwade offer.
0: Yavana kulele dio no funa jaja nze kulele. Ngambe janya bane. Umsajja ngino mukibira ngaya ene nsinke nkuru. Ngaze zava kama masoko kuziba.
1: Okuziba.
0: Ne mugamba zili opalebo. Ke muvura tu kola ku bantu bensinke. Tukola ku isoli muli okka.
1: Okay.
0: Inatuuliriza. Abantu bati bati bokola ku nsinke.
1: Hivalo uzanti baina chiriti bagja kukalakata.
0: Sae chuka, hivalo uzanti gila kujamu wa mazo.
1: Kulongo saka andi kulito oramu, nebaliza.
0: Atuliza, bera mwufu toba anga bagja batauliza fisimba. Okuja njaba kukoza kensi enke. Wanda ya kuangu nyo. Sigama anti nzalongo sa, ayoza kone eri omu wadde. Experience ya weti za kubanyi yangu. Dachika kumi na talu.
1: Wawo madiliza.
0: Echua kubili. To inapigi yofuna yade.
1: Okay.
0: Ketu jia mwuliso, ketu isara asara, tu ina bitufuwe sani tuweza ya kasenka ako. Kumisajwe na mkula kama asa vido mundi yoku.
1: Gumu.
0: Tuita kula mkulito imu, nitukula ketu dare inki lobo nakumulala. Na mkula kuna nalabu lonji, msajwe yu, ya damu nalababu lonji, ni yoku manja ya sanyu kanyo. Ya gama niti ya tuka anga kawa anga bukabi, wesi sanyu lopu laba.
1: Bambi.
0: Yeralu muu wacha anga kumacha, ya nyumiza. Na gama niti na munazuka anga kumacha, nini mainchari mwembeleri. Anti uba tolaba, tumanya wabuzibi,
1: wabukende,
0: wabuchizikiza.
1: Yes.
0: Katu ya zuka anga, na zuka anga alaba, nanga, pozi na zimu kulaba kakati ya natu uliza ya natu kuna kusongi na hii akati tupa katono nyo atuliza biche vifakomu amaso
1: kuruwala
0: na mbemu awa singa mbali mwita chiga nchwa ita infection
1: oboko obosi
0: oboko obosi kitu awa mbamu kwa chiga machachi feri anti wakena mduwali
1: wakena infection
0: atuliza infection jeri chitegi zanti liyo buko obosilikitu bacteria bu viruses microbes obu buka tutabula na maso ni wabu unji nyo ubuka kuchitundu wechimu kumbiri kwa fi na yu penetrating na yu itamuleya ezizo buko buku ita u buko za
1: okay
0: mbili ita mbira ubu sansanyi de mbira ukuono nika umutu wakila kumachanga inechi nyi cha manji ebi nyinyo bimanyi
1: yes
0: ebisele bisinge ba infection ya maso bacteria eshi nyinyi shi natu uliza kanko ise chigamu nga chili fani gaba masira
1: eshi nyinyi kubanga eri infection ziba za alumbi nezikola engeri yorubwa bwa
0: kati infection ezirumba ombi gwiza ko kwero anako kwero anako ulinga abantu ba kubide chigu ya mwanyi de mwono na yono na wona
1: yes
0: system ino kwero anako kutobuko obo etu kanere mewa na yemu kwero anake na biyeri kawo binji kati bikola
1: discharge eyo
0: kawono ka infection ya bacteria
1: okay
0: mtu abanga iseko mu mfufunga nyingi ubanga ubuntu kudde maso na kunyana kula chi layer omanyitu ina layer ku mbiri gwa fe ezizo boko obusiriki to kuingira mu mbiri singa layer yefuna ka break obane nefuna mu obukosefu ubuka buyitawo kane boko se munyenere ne bikeke yo nova ku infection kati
1: okay.
0: First cause of disease ya maso infection eri mwe bika bacteria ina fungi viruses yina yina kwese dagara eganda kumaso chimanye nti huko wichi wa fungi fungal infection uwa nyomi ntwe vimera vegetative matter ebikola the back of the tree babita wata muluganda
1: ebikuta vye miti
0: ebikuta vye miti ebibida kuchi kumichi ebi ntwe nabikusa kumichi kubikola kubimera biba eyo mjiche muluganda culture medium huko wita fungi fanga iyo ubuko uvaka ibiguna uvaka ibisente uvako ezinjara zitima nyo kujani zononika na hiyo ni chikacha fanga iyo
1: uvako ulumu
0: ulumu yana kubuza kulumu ulumu marabanga choku wuna ituwa alibanga
1: ituwa alibanga
0: ni treatment yaro ituwa alibanga kati yes. Umutina kwa sahabo nga wakutonye za kumasu chabulabe wangu wakute ubuko ubusiri kitu ubuita wa fanga iyo no wiwa kumaso
1: maso direct
0: ene bisere bisinga abantu wafuna amabwanga galiko fungi ningavako amaso kuziba
1: kukononeka
0: kukononeka kati infection tuchikonye kuna namba 2
1: au wenyini katukomeo so ketugene kuna namba 2 chenda musamba kasiri sasa tu radio simbe mplogo menonje edembe gomenanga uliriza edachi kazili makumi asatu wezaka itakusawi satu weza machago na kurwalero tuli mplogo musawo neicho kudamu ndine doctor Abubakari Kalinaki okuva mu Diopta Eye Care Center basangibwa wano ewandegeya kukizimbe kubitaalawo ewandegeya kukizimbe kya Jimusa Kasule bagita Jimusa Kasule Plaza level eyokubiri ekigambo Diopta Eye Care Center kiri mu langi ya kiragala nakugambye tebako makujjanja babujjanja bindwadde za maaso naye bayinawo ne kibaita Diopta Optical Hub eno department ya garubindi zoka mwana agenda kusoma by the way ruliyo naliwo nalaba bana banji aba bebali si
0: ina promotion
1: ngaba muni naone promotion
0: kudize gwanga bamu abantu okusajira ku bantu kuniwendo
1: okay
0: ina garubindi zituzisele zef araisi baba sira garubindi ene afa tulibachi
1: bana isi
0: atova ona
1: wo ovayo ngo
0: machine zikola tuzina o yo promotion yali okubanga abana kusomera school fees atawanya bazadde
1: nyo
0: ati ato ugatake yo bulamu ataba ona mbita galubindi so promotion yeyo kimenye chali ko wiki ngiye munda namba
1: mpaka nga 10 na nyeyo
0: chali ko
1: okay
0: omukiso ogucha yo banange
1: Boku
0: esa promotion liko discount ya manyi
1: amuje mwefunire galubindi ku sente ntontono bamala kukebira wali nibitaga nibaga ndi goitaga zina
0: ili aba munno bamala gambala galubindi tebapimiye ko
1: icho chichamu
0: nyo chikosa chabulabi abamba hey. No kusharinga
1: brother yeah, naye ambala mzuri
0: brother wange yafanya yoga lobi vijja kusa kwezo measurement ya galobi ndeba specific
1: eba ya
0: mfoku ateche onicho chimanyi
1: hey.
0: Osange ili selimu nga chipimo che iso yuno siche chai side zeno
1: ebo liriso nga line chipimo che alio lusi
0: okufuna focus and truth nga buliso ina chi karate woda kubango sharinga no mtu mlala maso sana hako kati
1: Chiba chao
0: lala
1: Okay Mbeto wetuline Dr. Bakari Tuo gira kunsonga za maso Gwendi na imu studios Mukugu munsonga za maso Yebu uzi wako munsonga za maso Sianzikiriza Nti mudua lino Bulichimuwe chiri Ebyumulembe bisobolo kwe kebeja Amaso ngele bwa kunyonyo dene manya Nti ekitufu chechino bionawe hivyo. Tukena kupa tuetula muka tuno, atutu manyuma tukome otu vaku Radio Simba, mpologome nunji ye dembe.
2: Esa, esinyuma, wadetechila mitwa, manyanga umanyanga.

0: anonya kiki kinze okubanga kyavuddeko njege yokugwawo ate mu mbeera yemu nava avunaanyizibwa ku kizimbe ekyo nabo bongera okunnyonnyola ekirwadde ky'Ebola nga Uganda tugenze tukuba ku matunti tetukyalinamu mulwadde yenna wadde oyo aliku ayinza okubanga afudde kakati ebino ebirala byobaoteekateeka okubanga obiwuliramu olwomu 12 mu mukaaga
1: Ganuke mutawala, mutabangufu, gwe mutinyweza, mwandikulukutia mwala.
2: Skebon,
3: sama sama simba.

0: bwoba ogogera ogogere nga bwe ngaagala bwe ntyo ne mbuuza lwaki nangamba nti nze bwe baali bantuuma amannya baasooka kuntuuma ddamulira
1: kuba lyakika
0: kati eryokubiri ne ndifuna erya Christopher erya Saalongo eryo lyajja ndi mukulu
1: ng'amaze
0: okuzaala abalongo naye kuliko neddala erinnya baliyita Lutwama eryo nalitegedde eggulo kakati so kakati nga bw'atyo ti naye yaleeta ebigambo yasooka okukozesa ekigambo bwengula wano mu kubuuka kw'ennyonyi mu mawulire wano n'olulala ne bakozesa ekigambo nga bakola bakiyita depreciation of the shilling
1: n'akozesa
0: ekigambo okupunguuka okunaabuuka yakozesa kupunguuka nti era bamuyitako ne mu state house eyamini anyonyole kyayita okupunguuka kyeki ayinamu akakodyo akenjawulo
1: nga Amini bwe yayita sanga
0: mbwere motoka zamukimaawo ku radio Uganda
1: wali
0: wabweru bakuli
1: gende nyonyole omukulembeze w'eggwanga sigeza Amini yali awuliza amawulire
0: nga wabaawo n'abamunyonyola naka naye kyonga sikitegedde kakati ekirala nti lumu yali asoma amawulire ne bamugamba nti bakunonye bakwetaaga Pulezidenti Amini akwetaaga kati n'agamba nfudde kati bamutwala n'agamba nti okoze bulungi nnyo osomye amawulire amannya gange n'ebitiibwa byange buli kimu n'okidiriŋŋanya nga bwe nkyagala bwe kirina okuba
1: Idi Amin Dada
0: nasoma ebyo VCDSO MC Life President of Uganda Conqueror of the British Empire kati ye Saalongo yabisomanga mu Luganda VCDSO MC eyafufugaza obwakabaka bwa Bungereza
1: Amin agamba kyekyo
0: owokulembera Uganda okutuusa okufa
1: okulembeze nga bulimba
0: nti Amin kyava mugamba okumanya musajja gwe nkusanyukidde nkuwadde eggaali
1: namuwe
0: gali ndoza yaliraale ebirala bingi stories gyeziri nyingi mawulire naye ababerekedde omukadde damulira Christopher Saalongo mukulike eyo mwenna ne bakabona bonna abakulembedde emikolo gyonna n'abantu bonna ne bannamawulire abalala be nalabye waliwo maama Nduga wano muwuliriza waffe
1: omanyi Uganda tuyina obuzibu era ndoza naawe mwami Kisuule nawe njagala kutwalira mutulubali erimu nti tubadde n'abantu bangi betulowooza nti baali badde balina kyebatulekedde ng'abantu kusinziira ku mu bifo byebabaddemu naye ne tufa nga tituwandiise ku ebitono byoyogedde ku ddamu lya Christopher kati omugenzi simanyi oba yawandiika
0: ddamu lya Christopher wafiiridde abadde awandiise kitabo yali yakiŋŋamba naye teyaŋŋamba mutwe gwakyo ndowooza tugenda kusaba
1: abafamiribabeereko
0: kibadde tekinnafuluma kubanga kyenategeddeko nti ate sente nezimala nezimutawaanya ate ng'alwadde kati ekitabo ekyo kyetugenda okumiisinga kangusa ekyo ekigambo ky'olungereza singa kiba tekifulumiziddwa era ndowooza ŋŋenda kwogerako ne mutabani we bamuyita Banadda Nswa omuku bakulu b'ennyiriri mukika kya Kasimba kati agenda njja kwogerako naye tuwulire ekitabo ekyo kigenda komawa omanye ekimu ku bizibu by'okuwandiika ebitabo nti ng'oggyeko bino omuntu abuukirabuukira n'awandiikawandiika ebintu nemugenda nemutuuka wali n'obuuza ekigendererwa kyona okuwandiika
1: kiki
0: naye ekitabo kitwala ku budde omuntu okukiwandiika n'okukiteekateeka nga bwe kirina okuba kaakati bw'ofuna omukisa n'ekifulumizibwa kyekisingako okuba ekirungi
1: naye nze ndooza nti twalibadde waliwo literature gwe twetaaga kuva mu mmwe abantu ababaddewo okumala ebbanga naddala mu industry eno eya media nti ne mubaako n'obubaka bwe mutulekera kubanga kimanyi nti okuva ebyo byonna byobadde onyonyola ebya Idi Amin naki twalibadde twa fanga abasomya b'ebyafaayo twalibadde basanyufu nnyo nga ddamulira kati taliiwo naye nga tusobola okumusomako n'ebyafaayo byo nga bwe yatambula mu mulimu guno ogw'amawulire nsuubira nti kiba kikolera ddala amakulu
0: kituufu
1: kale dakika teziweza abiri mu bbiri ezise kusawa enya twagala kutandikira wali ekawala mu wiki eri kitongole kifunanyizibwa kutonde bwensi ekya nema bwe kito kyasengula kubamu ku bantu abawangalira ekawala nga bagamba nti bano baali besenza mu ntobazi niwe kubadde nga bangi baali bemulugunya nti abamu kuba basengawo mu mwaka gwa 75 ate amateeka ne gajja mu 9 naye nga ate amateeka wali subident government yali badde inabwe batunuulira obulala kusinzira ku amateeka bwe gabasangawo naye nabo tugabataliza oba ne matya bataliza so nebe kubira enduulu twabira ba mawulire agenja ulo one mainstream awamu ne ku social media nga bakaba abakyala bakaba abaana bakaba abasajja bakaba omuntu avudde wakagenda kukola abaana bagenze ku somero ogenda okukuma unge nyumba tekyaliwo nga nawo okulaga tamanyi wa kudda naye prime minister oba saba minister Robin Nabbanja bwatyo wiki eno n'atuukawo bano n'abagamba nti kituufu wano temukyaddawo kubanga twetaaga okukuma obutonde naye President Museveni amutumi abatwalire yo akawunga n'ebijanjaalo n'abateerako ne miliyoni namba obeemu buli nyumba bagende beeyiye kubamu ku bantu ne bagamba nti wadde ebyo byonna obyogedde naye ife tetujja kuva wano olw'ensonga bwe mba mbadde n'ennyumba yange kati ng'ebalirwamu obukadde 5 oba 7 gw'ompadde akakadde kamu nti tungende mpangise nina famiri y'abantu bana 5-6 mpangise paka ddi
0: ekimu ku bintu ebibadde bineewunyisa naye ku makya ga leero bwe mbadde nzijja wano mpiseewo kakati wabadde wo kyene mbadde seetegerezanga nsanzewo emmotoka entono 2 zino zebakazaako maayika nga bazitaddeko nebyo ebiringa ebitundubaali kebasiba ku mmotoka nekagituukako bulungi nnyo ng'eyambadde olugoye kakati nga waliwo obumotoka 2 buli mu bbanga awo webasuula amayumba abalala nga bafunyeyo obuti ne babikako obutundubaali
1: kitegeeza bakyaliwo
0: waliwo ndabyewo famire nga ziwera 20 kati nga bakedde okufumba ku buugi ba naye ng'empewo empewo yaawo mu lubiri gyogimanyi ennyogoga nnyo kati nsaasira abaana abato be balina abantu abo simanyire ddala kiki kiyinza kukolebwa abantu abo tebajja kudda ennyumba zaabwe tebajja kukkirizibwa kuddamu kuzizimbawo naye kati bakoze batya oluvannyuma lw'ebyo byonna kubanga kyemmanyi ekinaddako ojjukira bali abaawali be basooka okugobeera mu lubigi saidi era bamala ne babalumba awo ne babatwala 1,000 okulaba okutuusa be baalaba oba baalaga wakati
1: naye waliyo omusajja ojjukira ku belubigi abo bennyini beoyogerako waliwo omusajja eyabawa yali yeeyamye bbawa ettaka olw'emityana zetwetaaga okuddamu okubanoonya
0: naye oli bwe yabawa nawulira abalala bagamba mbwe ate bwe batuuka eyo ate saamanya oba yabakola atya
1: kitegeeza ti yabawa
0: nga biringanga oba ebitaali bituufu nnyo
1: naye buno bwona buvunanyizibwa bwa gavumenti ekisooka nga bwe tuze twogera abantu bano basenga oba baagula oba baazimba byonna nga institutioni za gavumenti zonna weziri okuva ku bakulembeze abasookerwako aba LC1 nalaba awo prime minister nga ababuuza muyinzika okubanga ababaguza bali bakiyamani LC1 oba abakakiiko oba abafere oba kati abafere mu ttaka nabo bangi abamu nga bayikubaana n'abakulembeze abalala nga bo basobola okugunjawo oli ne yeeyita chairman LC1
0: waliwo n'abalala nga be batuufu be bachairman abatuufu abantu be baalonda naye ne bagamba nti eyo poloti chairman yakagitunda emirundi yena
1: naye bino byonna titwategedde lwaggulo nti kati awo olutobazi nti abantu bakoze ensobi abalumbye obutonde ekyokubiri nalabye kubamu ku bantu era abagobebwa nga balaga waliwo oba kampani wali kampani yazimba awo kuba neiba nabo bebasengudde nga babuuza nti naye ffe batugobye na hii kampani hili hili ya Charlie wo jeto wali aji kwa atako
0: wabu jinza ujano uliranga baku gamba mbomanyabo basa bolukusa
1: olukusa okuzimba mu Lutobazi kati chichi usama kulu wabu tupatu gamba nituwa gala kukuma Lutobazi okusa olukusa okuzimba mu Lutobazi nobu tasaba chiba chichu siza goro ya feyo kukuma Lutobazi
0: kakati ya chilala nti omanyobu zibu simanyi butu inza kola chuba ite evaluation nga tutunulida ebi tongo lebi ino ebi funanyizi wakumsonga ezitalizimu katulaba echo tutunulida bia taka vyoka na ene ebi tongo lebi dala ebi mwe binafu na bioje ebi liate mubintu ebi dala kubanga webuze nti abantu edama gezi kari dige tupatuwa abantu wano muprogramu eno nti buliwe wakutuwala wantu onano labanga wekusa kubintu ebi ringo Lutobazi tote ikayo sentezo
1: wali ya bamanyo okulinda kumusana
0: kukumusana
1: ee wali walitabuwa
0: ee gumiki liza akasente ko nkube maro kutonye ulabe kati wali wo wali akasenyi waka itakatokota kali wakati wanansana nena ruvule wakulu wali kuhoi marodi na yoma nyama ntu wabagula mukatokota anti ebiserebe wade basula kukabada wakulu amazi kage nane gasala mwaka akasenya ako goto manyina bunji nenga abantu bazimba mwe nyumba zaabo eze bei ndoza kagende yonga mu bawoto ekabulengo
1: ekabulengo jigagukira
0: kakati no laba egundi bwetyo kakati chemba denku gamba
1: abantu entobazi bazesonywe
0: entobazi muzesonywe kakati wali we kizibu kati olaba abantu abasigaddawo tuyinza okubate tunababuza kukola random sampling na ye ngoyinzo okube oyinzo genda okuzula ngabantu abamu oli akugamba nti nze nayagala wano esente bwe ziba zambuze mu kibuga ntambula ona
1: bigere
0: nenkoma wawaka ngayagalawo ngera ne bono omujjawo nomugamba nti kati tubale tukufunide side zo mukyale eno gagamba nti azi sagala kyalo
1: tukufunide busika
0: kakati naga nti anze njagala wano mu kibuga
1: kakati kibera bila kiri ekintu kimu tewali sente bwe zitali nebusika wali abave Kampala
0: nibagenda
1: Kampala iganye nibagamba nikatugende Gayaza
0: kitufu
1: nibatandikira tugende busika katugende mukalaji
0: kitufu
1: kakati tewali sende wetali naye okubera mu mbere ya duka kuba government ya fe oboli yao wali ebintu bye inobu Gayavu ndoza chenyinzo kozesa
0: ebitongole byayo
1: nti ebintu ebitunuliranga biberawo ate bimaloku okutabuka ate kati ne yefula ndikati olwo ebirowoza ako nyere bikolako
0: checho jenku gamba bulijjo ne gandi olaba obutale bumeruka wanu mpola abantu ne bajjanga bameruka ne bamala ne bameruka
1: abantu bamala
0: abafunanyizi babajja ne babajja ko sente baba bachazi bajja ko ti baba bacham kakati ate babajiranga bagamba nti mwe wanu muliwo mu ngeri emenya kati musoke mutu dizeze mwalia
1: mwalia kubaka tina aba abazi mbao tuweza kungamba nti KCCA tiyabajanga kusende za kuzimba
0: aha kati choyo kede chechi singo butufu au laba wawo nga olusimba wawo musingi bwoti watu nabakuteka ugundi ya kubili leta ugundi ya ina plani sina plani kakati mnange leta abidi
1: notuwala
0: abidi kakati abantu abo mu Uganda abantu bali woku nyunyu utabanabwe nebamala nebabalabye naku kati icho chechi muku bintu cho omuntu bya inzo kwebuza kubanga abantu bwe babanga ba enforcement bwe banga yabaddewo ne bagamba nti awoti wali akirizibwa kuzimbawo demarcation yemazo okujja ekifo kino bakigazeti nze bakifuse Lutobazi tosobola kuzimbawo tosobola kuzimbawo naye bwo zimbawo kitegeza nti wali waba abali ya sente nga babera wali wabali nagamba no kugamba nti wali ajja kuku atako
1: naye nga akimanyi bulungi nti oba mu maaso eyo bitongole lebe bijja kuva ibikujjewo
0: bikujjewo
1: ye kasomo byoma zomo wezize ya yisemu
0: kati ebyo bwe bicho kakati yembere iyo
1: kale dakika 3 mobile zise kusawanya tukomawo
2: politisesa ere chinyuma wa

0: Let's do this.
1: Nze kiri omulimi wa kasoli wa Dick Ensimba yamakungula ga kasoli byo nabimala nebaza bwebaza nti Dick 777 webale ensawa amakumi ana muyika ze nkungula
2: mama nga nnimye kasoli neyadde okuweza ensawa ekkumi muyika ng'oli mwana niddala nnimiraki
1: kati yongera ku makungula ga kasoli ng'olima kasoli wa Dick okuva mu Faith Agro Imports Limited okuli Dick 777 Dick 831 Dick 833 ne Dick 989 sirina obusobozi bw'okumera ebitundu 10 ku 10 ate ng'osimba empeke emu mu buli kinnya agumira akasanja abala emisooli ebiri akula mangu ng'okungula ensawo wakati wa 40 na 44 mu buli eka mufuna okuva maduuka ga Faith Agro Inputs mu Kampala n'okwetoloola eggwanga lyonna mu maduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi oba kuba ku nooti 75 1 93 84 89.
3: Higher Level Tour and Travel Agency. Evanu kude. Turumba mu Action Falls.
4: Tusimulanga satu. Omwezi ogwa musambu.
3: Mulugendo lwa nnaku satu. Nebiro bibiri. Na tulieyo tulambula. Ebiri nebikyasinze okuba amazzi mu bbanga. Kulambula ekkuumiro ly'ebisolo. Ebijjuddemu ensolo ez'enjawulo. N'ebyokulambula ebirala bingi. Tosubwa. Okusiyizako ku boat cruise. Tusula pakwaki. Kuba 07 06 49 28 27 8 5 14 okulabirira byonna biri ku sente z'onasasula bitegekeddwa High Level Tour and Travel Agency.
5: Abange, okimanyi nti ebiri mu nsendo tebiggwaayo bw'oba okyatenda kyansi okugoba nnyonyi ate n'owulira omusajja yawawaabira neighbor olw'okulimu okufunyisa mukazi w'olubuto ate nga yamusasula empaka z'okusotta obugaali wakati w'abasajja n'abakyala nga bali bwereere obadde ozimanyi omanye ennyanja nga wansi waayo waakayo omuliro kingi wa Bungereza okimanyi nti ye mukulembeze asinga emmotoka ey'ebbeeyi mu nsi yonna ng'ate mu kuwenyuka tonyumya kita kati bw'oba wobisubwa kunkumula okutu leero ng'oniga n'omunizi ng'akusunsulira kino leero
6: bwatyo ayogedde kituufu nga ddiba lya nte okyali ku 9 akasirisa 3 FMMF Radio Simba empologoma ey'eddembe pulogulaamu kyewuunyisa nantaggwa bwomi ensulo y'okumanya era kantandikirewo obutadda mu kulonzalonza nga sinaba kusumulula ddebekero lya bigambo omulangira Galabu Zikironde kasita ayogera munnabugerere omuti ogw'embala ogwesigamikika omutima gwa zaabu webala okubanga owuliriza ati n'ebintu byonna byotukolera omwana wa Maria ali Eden Brascotland webala okubanga owuliriza waliwo n'omukyala awo ajati namatovu Mariam maama wa coach awe kawanda ne muwala we Nantanda Majida mwebala okubanga muwuliriza yangamba yo muwala waali ojja kutoola shahadu nayawula ajati kale pulogulaamu kyewuunyisa nantaggwa bwomi ensulo y'okumanya abalungamya ab'oku mikolo mwenna na mwenna abanyula olulimi oluganda pulogulaamu yaffe atamukutte ku BBS Telefayini egenda okuba nga ebandulwawo olwaleero ku BBS sawa 2 ez'ekiro mubeereeko nga muwuliriza musobole okuyiga abalungamya abamu temwagala kuyiga bintu mwabikwata bukusu ne mujja kubaako ebintu twabifunza musobole okuba era abazzeeko bamanyi kale tugenderewo mu katundu akokuniga emokera mukama wange chief news editor webala okubanga owuliriza munyankole wange ali eyo Japan Tokyo Benoni Baino Mugisha muzira awuliriza tava ku radio abeerako awo ng'eno walya ku mmere y'abajapani bwaluma ku kyennyanja Baino Mugisha weyagalidde eyo banna kale tugendeddewo mu kanyumiro akokuniga omukazi mu nsi yonna akyasinze okufumbirwa emirundi emingi mu basajja ab'enjawulo abasajja twabalaba bakyasinze okuzaala abaana abangi kuba abasajja bo basajjalaata era twalaba abafuzi ba nsikirano eyabisubwa awokusimanyi kaakati tugenze ku mukazi akyasinze wuliriza bulungi oyinza bino si byakulaaya nti oyagadde ono oyagadde oli nedda ono yafumbirwa ate mu bufumbo obw'empeta kakati sibikabundoka ku byeddiisa n'ogenda ewa Johnny n'ofumbayo n'ovaawo n'ogenda ewa Simon no buno bufumbo bwa mpeta omukazi nnoono era nga twolekedde ku lukalu lwa North America tuli mu ggwanga erya United States of America. Yono iwali omukazi nga mwatu munsi yonna akyasinze okufumbirwa emirundi emingi mu basajja ab'enjawulo. Onono amannya ge ye Linda Wolfe, abamu gwe bamanyinga Linda XX, abala gwe bayita Linda Lou Taylor, era nga munnamawulire muwandiisi wa bitabo awedde emirimu omugundiivu. Abasomesa badde bajerega mbu nno tebatiya mu bufumbo beetala. Ono munnamawulire wa ku lediyo ngaffe akyasinze okufumbirwa. Era nga bwatyo nga nkutegezezzaako, munnansi wa America nga yazaalibwa mu kibuga ekikulu ekya America, New York. Era nga okusinziira ku kitabo ekirambika ebisukkulumye mu nsi yonna mu Lungereza kye bayita Guinness Book of World Records, kirambika bulungi nti Linda yafumbirwa emirundi 23 mu bufumbo obw'empeta. Be basajja 23 ab'enjawulo. Kakati abasajja abo nga mulimu ababuulizi b'enjiri, baplumbers, be bana batambuza amazzi n'okuwanika ye engogo ku nnyumba, abayimbi, mwalimu n'omusibo omu gujja okuwulira. Yali akavamo mu prison n'amwewangulira. Mulimu ab'ebbaala n'abalala abagwa mu kkowe eryo. Kakati nno yayingira obufumbo yali akuliridde myaka 25 mu mwaka gwa 1957 nga musajja mukulu w'emyaka 31 Scott George, bwatyo nno ye yamuwasa era eyo nno ya

kakati uya vayo na agenda basajja beta balambi kabulungi naye ngo obujulizi webuli na agenda kumusajja omulala Jack Gray oyonno naye navayo na agenda kumulala Fred Chadwick eyonno yafumbayo esawa asatu mumukaga nanoba navayo basajja bamutamanga butami era nga bwe yavaayo n'agenda ku mulala mulala ab'enjawulo saagala kubalambika bonnamba maleyo nja kubuulira ebintu bino gye biri naawe ogenda obyesomereko ono yesinza mulekayo Tom Stadsman oyo nno yali musibe ng'ayina eriiso limu bwe baamuta mu kkomera ng'anoonya mukyala yaggukira kulinda n'amukuba empeta si bino bya kanisa bino ebyabwe byo bya mu kkooti era we bamala okwawukana ng'afuna omulala emirundi abiri mu esatu abalala bangi era nga omukyala ono Linda bwe yali nga ayogerako ne munnamawulire w'olupapulo lwa Telegraph mu ggwanga lya America mu mwaka gwa 2009 ye yagamba nti abasajja abo baamutamanga butami naye wabula teyayendanga nga bano oli n'afumba wano n'ayenda eri ono bufumbe bwali nga bwa mpeta naye nga bwa kkooti baawukana ng'agenda ku mulala era ye yagamba omusajja yamwagaliranga ddala nga tagenze ate kubaliga kakati gwe yasembyayo obufumbo bwamutama gwe yasembyayo ono Graywe Wolf mu mwaka gwa 1996 oyo gwe yasembyayo omukyala yali akuliridde ng'awezezza emyaka 64 awo nno n'atandika okubeera yekka era ku myaka egyo akatima kubanga bagamba kewali omwoyo mulondo gukutuma n'otandika okukola ekyala era yali akya anoonyayo omusajja omulala amukuba empeta ku myaka 64 nti aweze abasajja 24 ng'alisa ataddewo alikoda naye abasajja baabula ne bamugamba namukaddi ate weewummuzeeko era bw'atyo munnamawulire ono omugundiivu Linda yakyali mu bitabo ebisukulu nabadde ngezaako okunoonya ku munna Kenya ye bagamba yafumbirwa emyaka yafumbirwa abasajja 25 naye nga taleeta bujulizi kubanga tebamuttutulako nnyo ayogera bwogezi bamuga yaleeta obujulizi buluwa kubanga ensinga bwetuuse yeetaaga bujulizi ebintu bituufu byoyogera kakati ye ono Linda yakyali yakyasukkulumye naye mu mwaka gwa 2002 nga yali awezezza emyaka 87 n'ava mu bulamu bw'ensi eno oyinza okwebuuza nti mu basajja bwe yafumbirwa 23 bonna yabazaalira mwatu ekyewuunyisa yazaalwa omwana omu mu musajja we gwe yasookerako era ng'omwana oyo ye waali Jessica Bastain so muno muwala wa amaanyi ali mu ggwanga lya America naye abala bonna teyabazaalira yaleka omwana omu nsi eno era bw'atyo yafiira mu kibuga Manhattan eky'omu ggwanga lya America n'aziikibwa ebyo nno yakyataddewo alikoda bufumbo bwa mpeta saagala oddeyo gaeko jalabika yatulimbye waliwo eno omukyala Nakimwero yafumbirwa abasajja 10 oyina obujulizi bintu bino bigenda era nkugambye kitabo genda onoonyerezeeko mu Guinness Book of World Records ojja kuba okakasa kyenjogeddeko kakati nawe ayagala okusoma ebisingawokko ku mukyalo ono Linda ate nga munnamawulire kyasinze okufumbirwa emirundi emingi ojja kugenda osomeko ku mukutu guno ogwa The New York Times nabyo bijja kuba bikulambika mukyala yaleka yeekolidde erinnya program kyewuunyisa nantaggwa buwomi awo sijja kuba nga nsukkawo naye nga obulamu ttooke bugenda nakulabirira abasajja mbagamba nyaka entaagwa weekali ng'olyako katono n'ogwerinnya enkwala ekyekiro munno n'anyiibanyiiba era n'abina n'ebisige n'anyeenya omutwe nga nakabega etenda enkuba n'agamba singa namanya n'essufumbiro lino lisajja lino lityetye luyoyongo erisajja eritammuka naye bajjajjaffe baalyanga akayuuya mbogo n'akalijjankwala ebintu ne bitambula bulungi jye weefunirako entagwa ebintu bikutambulye butuuke osobole okumegguza ebigo.

0: ebiwerera ddala n'amadinda g'ekyensiira gakunkumuke ku ttaka bagambe musajja waddala ebijuujulu n'abakyala ngaonna basigala bakutenda buli bw'okyalira nti oli naggwano mpala ddali nkulubajjo olw'okubatirimya obukwali ne batuuka n'okuyoya ensuliko y'amalombe 0782 9 51 6 0782 9 51 6 ojja kuba ng'okuba ku eyo osobole okwefunyako entaagwa 0782 9 51 6 0782 9 51 6 namwe abaagala okuga emikolo egy'okwanjo n'ofuna aboogezi abalungi kubanga buli mukolo baleka bagulambise nti bagwogerera batya bajjajjaffe ebigambo baabireka naye ababimanyi tusigadde batono 0782 9 51 6 0782 9 51 6 awo nno sijja kubanga nsukkawo kubanga olina okukimanya nti nno nina okufundikira ensanda gefundikira mukeeka kubanga era okimanye nti okwogera ennyo si kwe kuli obulungi waŋŋaŋa ayogera ennyo akoma kumpira envuma wakamunya atayogera nnyo alya nkoko nnamba obadde tokimanyi emmere ewooma eggwaawo ng'oyagala naye ate oba olina okuva ku lujjuliro kubanga okulemera ku lujjuliro ate wanditandika okulebera emimwa nga capati ennumeko sijja kubirinda munende dimansi ejja mu kanyumiro nno kano ak'okunigga bwe ntyo sijja kudda wano kulindirira mpologoma nsajja kunyeenyeza wano gooba nze ntaddeyo nga miguwa
1: alye ku kirungi akimala bw'owoomera omuzinya mmese tusula ku kibanyi nga nnyenje kati omunizi mwesunge ku sande jja nga miguwa mu budde bwe bumu yaakutuliddeawo
2: obadde okimanyi nti abantu abasinga obungi aboogera olulimi oluganda nukkoleramu emikolo egy'enjawulo bakoleramu ensobi ttomooni era tebafaayo n'olwekyo teriisanga okuguka n'omukugu mu lulimi kunkumula entanyeenya
0: bas kunkumula entanyeenya ku 97 akasirisa 3 femu mwefe radio simba empologoma ennungi ey'eddeemi alanno ajati Mariamu na matovu weka ndeka shahadu sija jitola ndeka kale webalo okuwuliriza tugende tugololeko ko ku nsobi z'olulimi oluganda naddala eri aboogezi b'oku mikolo oba bayite abalungamya ensobi aboogezi bazikola nnyo ate nga baba basomesa abantu bangi naye mugezeeko okumanya ebintu ebituufu era musome era nze ssentebe wange Kajja Isima namugambye oba tutandikewo essomo ery'okutendeka abalungamya bakuguke bulungi mu lulimi oluganda kubanga ebintu bye bakola ebimu nsobi ng'ovudde mu kumenya ebyobuwangwa naye n'olulimi ogenda okula nga balulinnya mu bulinnya nga we nali eyo waliwo eyo ku mukolo nali gomba musajja yali musajja mukulu ng'ejjembe naŋŋamba gwe nga tetunnaba kugenda wala neŋŋamba ino wala gyayogera amanyiyo naye nempuliza kubanga olina kuba mukakamu tolina kukalamuka nti omanyi nnyo nange nagonda naŋŋamba sooka ombuulire erinnya lyo sijja kugamba ombuulire amannya go kubanga amannya gaba ga Kabaka ate gwe omukopi wekkopokopo oba nalinnya neŋŋamba yibannange wuliro ono naye nange bw'obanga omwogezi munna akoze ensobi tomukalamula ate muddemu mu ngeri ya kikugu era nange namuddamu mu ngeri ya kikugu neŋŋamba ssebo weebale kusomesa weebalire ddala era nze ne bannange benkulembedde tukkiriza okugenda ku kyalo mukulu tasobya ne waaba akoze ensobi nze ninjogera n'agamba munte kati bane bamugamba omusajja kubye era we namaliriza ali mune yafuuka mukwano gwange ne ndyoka mulambika nemugamba obanamannya naawe kuba omuganda aba n'erinnya ery'ekika yatandikanga n'erinnya ery'okukifugi ery'ekika bakiruppe we bajja ne tugattako erinnya eddala ery'eddiini n'olw'ensonga eyo ate tetugawandiika nga tugawandiika tugaawudde so toliwandiika limu Kakati tutereze wano abogezi abasinga obungi bagenda ne bakola ensobi wano tutereezeemu bogezi banange nti otukoze bulungi senga obutagambika baba eyo nno nsobi olulimi oba olulinyeemu ekyokubiri kyoba okoze n'ekigambo otukoze tekiwooma mu bakulu ate era bwe tugenda mu bakugu abaasoma morphology emboozi eyo gye bayita erimu ekikolwa ekyemala naye nga kyetaaga ekiyambibwako etereere mulangira galabu zikirundi abaasoma morphology eri mu literature bakugamba emboozi eba tetuukiridde kakati nno ebigambo ebyo mubyewalenga nti otukoze bulungi obutagambika kiki kyabakozi bakola mmere naddala eya muwogo gye bakola kakati kiki kyabakozi ddala ekigambo ekyo gulaba kiwooma abantu ne bamukubira mu ngalo gwe gamba singa weebalinnye balire ddala otukulembedde bulungi ku mukolo guno byebigambo ebiwooma otulambise bulungi otutambuzza bulungi naye mbwe otukoze bulungi obutagambika banna n'ekirala ensobi gye muyina okutereeza aboogezi omanyi muba musomesa abantu bangi naye mutereeze waliwo oli yagamba kuyoyo omusajja atuwabula akole emikolo agikoledde emyaka emeka nedda okumanya tekiva ku myaka mbeoluddemu nnyo kubanga okulwa ku kyalo tekikumanyisa nkuba gyeva lugero lw'abaganda kakati tekitegeeza mbu ogikoledde naye obadde okolera mu nsobi era kyovula waffe we twava netutandika nobagobako nti engabo togiteekanga ku kanzu yo ngabo ya kabaka naye abamu bali babikola nabamu eyo gye bali banga nzi gwesi nzimya emikolo gy'okwanjula ngikoledde emyaka ataano naye ng'okolera mu nsobi kakati waliwo ensobi mbu mwannyinanze tekibangayo olwo oluganda teruliiyo mwannyinanze kiri mwannyinaze si mwannyinanze puroguramu kyewuunyisa nantagwa bwomi tujja genda tubatereeza ensobi muzeewale kubanga musomesa abantu bangi tukomawo
3: wadde tusenye essira ku ssanyu n'akamwenyumwenyu eri abawuliriza abaffe naye ate ensonga bw'ekwata ku bulamu obwabwe ebirala byonna bisooka ne biyimirira ne tusooka tutaasa obulamu obw'abawuliriza abaffe eno ensonga lwaki radio simba yayongezaayo fayinolo ya neeyimbira byange ebadde ey'okuba okulwa 6/26 n'egyongezaayo olw'ekirwadde ky'ebola mu kaseera kano tulangirira ekigambo kimu ekirwadde ky'ebola ekikutte obudde bwe kibuteera kavumba ajja kusaanuuka buli muntu avumbule essanyu eryaffe erya simba olunaku lujja kuba kwolwo gwelindirira bulindiriza olunaku kwolwo kwe kulibeera day of freedom ekifo tekigenda kukyuka ejja kuba kavumba ate kirisukka nga tuvumbula essanyu oluvannyuma lw'okuvuunuka ekirwadde ky'ebola mu kaseera kano tukubiriza abawuliriza abaffe okugoberera ennyo okulungamizibwa kwa minisitule y'ebyobulamu ku ngeri gye tulina okulwanyisaamu ekirwadde ky'ebola femmwe mwefe
4: buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi okugema ye ngabo ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama pooliyo n'ekifuba ky'omumawuggwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olina lw'oyosezzaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo okyalina obudde okukuuma omwana wo kebera kaddi y'omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
3: Marayone Pride. Wewe lokwera likirira ne Pride Care. Echo kola changu nyo. Depositinga oba 10 na ku account ya mitwalo 10 eya Pride Akiba oba Pride Smart Account okumala mwezi mulamba. Ofune insurance yebyobulamu yobwerere okuva mu Pride Bank Limited ne Jubilee Health Insurance omalayone Pride. Okumanya bisinga wo. Chali le tabili ya Pride Bank elikulio kumpi. Oba kuba ku namba etali ya kusasulira. Not munana not noti. Asatu musatu. Asatu mwenda. Chenda mwenda. Pride Bank erunga mizibwa. Elane londo wa Bank of Uganda Gasenteza wa customer Zikumi wa Deposit Protection Fund of Uganda Oktuki ya dara kubuka dekumi Padre Pio Insurance Brokers Ne Jubilee Health Insurance Company of Uganda Limited Birunga mizi wa Insurance Regulatory Authority of Uganda Mateka nobu kwa kulizo Bigo bedirwa
0: Uchari kuchenda mumusamba kasiri sasatu Femu mfe Radio Simba Empuruguma Enunji Edembe Abili munane zaka ita kusawa etan. Tugende da kutuka sawa mukaga wa Rainbow Agula. Bakutusako edagala AESGK. Babi ilamu programu ino. Angambi afunye mwobu zivu. Na hidi maase jatu jakuba na ye. Kati ya ubu nyome lobu singo ubu njo. Jakuba ubu ubu uli liza. Ye njakuba mkutani zako. Kale. Apo dungwe UK. Weba lukubanga uli liza mnyuanyi. Tojango uko. Iyo baka ambulabu terano sindikayo webali nyibali delo kuliliza podungu atino mwana mario baka buwange watu kabulunji nasima ngalu wendo gude mchikembe songa ate chijujuru naloga Jennifer nalulunji we gayaza ya koma weyo mwevi komporate vyamu kubaba ilani vyevali wa sindika wali wano na hii namba yi ya ambula wasaja wanga nero achitutuwa namba ya mwaluyo Pani namba zinange sijimani. Wabani neta agaji ya kuwa nukusimba na andaba. Kali, tugende wano mukatundu aka vuka bafiri. Osoboro kumanya ono ya jiguamu.
1: Owange, bali bakufezeko, owate bannaba. Kati wesu neko, elabu kila dala bafere. Ulido ono bambi, ya gombi kono java fere.
5: Amanya gange nze makubu ya Tom ndera matuga kiryagonje kyaliba kita kiryagonja abafere bano bafera mama wange nitwalo mukaga mwe 12 mama wange abera Buyende district ye Buyende kati mboze ho yataga radio station zino ezimu eziri mu kitundu kye Jinja radio station yamba jiita City FM omuchara ko yali erangira nti agabaloni eza pichi kati mchavaga mama ntsindike mitwalo mukaga mwe 12 Obenga guddewo okuyingira mbaje twali isoba opening watch kati mama ndoza magezi gamu jaluva nyima kwensindika sente zino ato nesimura bachava mubuza ntinebe malo kuzisindika nkusanga wa tujja kuli nyina moroka ujana emitwalo 10 mu 10 endala kati awo mama magezi ogamugira na nkubule simu na ngamba ono omuchala muweleza sente nga ngamba ati agabaloniza pichi ati wano nawo Richard ya ntawanya bale ya mugira yo pichi Naye ngambye mbwa ate ninye muruka ngende Kampala office ne mitwalo 10 mu 10 mugama amo uyo mufiragala kunyaga uweleza sente timpeleza sente mbwa sindikire nambi kusimu yanga eyo mchana ja kujie ko sente go sente kibe sente ogeno kamera esimu eyo ngereta amanyaga Sylvia namutebi ateze gwe manyi eno mchana uwe bulenga mama sina ne ngamba ye we mama sina ndani ko kufira abantu so kojja mutuyambe kubafira abafana bwe batu nga nere station ni zenyini nyini zibafirira kabantu wezi zimanyi kidwa na government ya zimanyi nenga tefayo kusonga ngoti neyo nchinti uchovu suavu nyicha abula beli abantu bafiri kati mtu yambi sisa abantu bafiri mwabacha ina radio station zi chakole ya vitufu neba kone chekora
0: bas chenda musamba kasiri sasa tu feme mwefe radio simba emporogoma edebe weba tuweba mufeda na ye abantu mbagamba mwebelelem mwebelelem uri aleta abafere ku radio ne baloka loka basasanya ebyobulimba kakati uyo mwe ba mufera kakati nawe obanga wagwako mikono gya abafere aha kati ata abafere we mbakubirako mbabuzi nti tani ku mbawe enjuyi ngazenkana kati mwatu bimpe mula buwe muzi nange bigama basula kubiza nyawa no kumpeo mandevu ayinzo okungo soka ne twogera na byo Bita andikana kuwe mula. Biba konga biu uliriza sebu. Kakati. Chovola basiba wang. Luda lulala. Mfuna kona. Nena we baba akufira konga. Wagwako mikono jaba. Fereo. Solo kujano kuredio Simba. nolaba mubiru ali oba kigudde Wilson emboze yo nojituwa netujigabanako n'abawuliriza ba Simba ne bawona okugwa mikono gy'abafere oba okuyita kwene namba okuba bukubi togeza no bipinga 0752 95 7 0752 95 7 eyo jja kubako tujja kuba tuwayo tubulire bakufera batya byaggwa bitya bafere bo bamamidde gwanga kagolo Christopher ali Geneva Switzerland we balokuliriza ate ne Peter Serunjo yangamba bafere bangi nyeyo bye bafere ate bitandikire ne bijene Uganda nti abafirika temunaba bana bafera bulungi neyo omufere kakati tuyina okwerwanako bwowulira emboozi zino osobola okubuuka abafere naye abatawulira bote balina budde nti tebawuliza radio kyobola be bagwa mu mikono gyaki gy'abafere neffe tubakubira n'amalubuzi g'abafere program kyewuunyisa era ngenda kukubirayo n'eddoboozi eddala eyagwa mu mikono naye producer wange ali alijeyo mbadde njagala kukubirako waliwo eyagwa mu mikono gy'abafere bambi yajigwamu atya naye tujja kuba tulaba kubanga abambi ho soko muulire onoluzi ulira
6: amanya gange bambita mu ngoma Damascus embeera wano mukono kikoza omukono municipality agati lwali lwakutaano naku nga 14 nali awo waliwo omuntu omu yagenda ku saiti yange waliwo omusirikale abeerako kati n'abuuza omusirikale oyo ndi mbaako namba ya boosi wo ndina n'omukulu wange makama wange ayagala gaadi kati oli n'amuwa namba ya boosi kati nali awo ku makya boosi nanguvira simu ndi waliwo kasitoma ali kireka gendayo omumiting nambeereza namba ye nembaawo nenkuba ku namba eyo nengenda kireka n'ensingano yo omusajja kati usooka nangamba ndi wano mu kiriniki naye jangu tulabe nentukaa ku kiriniki nangamba ndi Kamuli Road jangu Kamuli Road nentuka ku Kamuli Road nangamba ogenze walakoma wenu ndi mabega kumbi ne shero kireka kati onatuuka ku shero kireka awo nagamba koma we ndi mumaaso wano ku dipo nengenda ku dipo nenkuba simu na nagamba wuno ndi wano nasitula mumakono nengendayo netwogera naye kati wano ndina motoka yange erabika mafuta mangi tekalimu tugende nakaboda ku ati naalinya ku kapiki kange mabega netuuka mumaaso wanagamba kati saiti eri wano tuwete nambwa esawa aliku netukyuka netugenda nagamba imirira kati komera kino ye saiti gyembadde nkuleitako yamugenda okuuma nembeera awo nangamba kasooke nkime ekisumuluso mu geeti wano nayingira mu kageeti akalala wali kati lwe yatuuka mu kageeti akalala wali nakomawo neyekwatakwata nagamba naye esimu yange teriiko ya tayimu naye njagala okubira oba ngende ngule gamba oba kubanga nali mwesize kubanga boosi yeyamba namba ye kati kyanakola nengamba ndina simu yange eriko ya tayimu amala nagamba kale leeta naitekako namba ye nemuwa kati neyekwatakwata nga anoonya netwakaawo nayingira mu kageeti kagenzeemu kati lwatuuka mu kageeti nabeera nga agaagalawo tenesigalawo kubanga emumanyi ndi boosi amuntumyeyo si muntu mukyamu kanayimirira wali ku bweru daga neziyitawo 10 lwanayingira kugoberera mu kageeti kali nasanga omukazi atudde wali munda namubuuzaako wano lino kubo omusajja nze wano nesimu uyo ayisewo buyisi yeekanze nga ndabye naye ayisewo buyisi n'agenda kati omusajja olyambulira bwatyo n'enzira ye wabadde nembuuza nebagamba leero bakabba masimu kabara sat nemanya ndi banzibye kyenakola nengenda kireka poliisi neripotinga omusango esimu negenderaawo bwetyo awo mu ngeri gye baafera simanyi omufere oba omubbi ku bintu ebyo bibiri omusajja ng'oyo kati banange be mbabuulira mulaba abafere bali b'ebika bingi kati bakozesa ba boosi yakozesa namba ya boosi yange kunziba
0: basi n'oyo baamufera batyo emboozi zino zikuwa ekyokuyiga tuli mu pulogulaamu kyewuunyisa nantagwa buwoomi ensulo y'okumanya obunyomero obuyitirivu obubeeramu Rainbow tujja kuba na Edimansi Jaka tujja kubayo na Mbozi ya bafere kyovola bambukubyo olwaleero mubadde munsane kujja tucha kuba buka bafere nga bafere ate bazeemu buto kubanga ubabera kawo ne tubawulira tugamba tubabuka mangu omulangira Kalema omulungamya wo ku mikole balokuliriza ina ku radio kwakola ako naye sijja jogera nyinzo jogera no kusimba bakama wina mga katigendo kuledala kusimba atoba jo uliriza ulirono ateba buloka neba amufera bati
5: amanya gange nze katongo lesmaili mbele no mengo jempanga lila demusta onkole la mengo mwaka oguwede hili aviri mwee na umwezi gwali kwa musambao nagena nendo mwafiri ba buloka neba buloka ba no agwa nali nkolera mbale yo nga jenkugame nti ndi musawo nali nkolera mbale ne bandipotinga okundeeta emmenge eno kundeeta emmenge eno nali ndigalayo ennyumba gyenna okuba nga mbeeramu evangenda ku mukutu baguyita jiji ku YouTube eyo omukutu ogwo baguyita jiji kuba akapangisa amayumba ababuloka ngenda nfuna ababuloka nga kuliko enamba kuliko ennyumba gyenneegomba nga kuliko enamba y'essimu basaako nenamba z'amasimu gaabwe nga mukubira wamukubira ngamba tumiti ngeri jenari mwangu na njagari nyumba ya mwangu ila nga njaga kutukidi na mwukubira netuogira na ye nga njaga nyumba ya kakadli na ngamba weri jantu gende tujirabe obo jisimi oji sasulire uwe ngeri jenari mwangu na mwugambe ila ngeenda jisasura kastanji sima wamukubira tusinka na kubitala vya saporo sapora wa makiriri nga ntwala nga tutuka nga ninya kaboda nga tugenda naye tutuke mengo chansi bambi road apartment wezali hao kume nyumba ya koo akakade kamu emitwala asatu nene njoya na ene mugamba akakade kamu na nyinyi nyumba tasibola kupata na ngamba chia kuata kastoyo gira naye nja kugira naye nga tugenda nga tutuka kwa apartment tujiraba apartment ya ye tusengene dilo nga njagala nga ngambo manyi tugenda kubira Land Road nga mga tukubira Land Road tuogere na ye nga tukubira Land Road nga tulina kunjiwe njini nga tukubira Land Road ya ngamba ye Dr. Isavili atena ngeri jenari na mugama nti na mnyogea ne mugama nangi ndi musawo na ye ngenda kukulira wano mengo nga tuogera bulungi tukanya ndi mugamba ye nyumba na ngambe nyumba za kamwa saki nunga adokite nge nange jendi musawa atena akatandi kakandi pokeze jawala funa wembira wensoto inga ntani ntambuze minimu jangi nangamba ye kale mutaba nitechiri na vizu nangamba nunga nini naka kakadi kakadi miezi meka esaki nangamba kule nge jakole miezi na jakuwe nyumba ya nge jori atena o musawa nange adokite atenze nkole dansambia wanu nkole department ya maso maso nenda banga jakunyangu ya inu nunange nyanjogereze ganya na ye nga tukirizi ganyo kakade nangamba na ene nda kusindikira agreement kusimu ena sa agreement nga ajinterako kusimu nga njisa isamu amaso ngamba kwa agreement ya kukubako banka details sente za fiti zisindika mu bank onze kari wona mara wawo simi mwazirida sindikira account ngo sako sente ngo genda mu bank odipo single sente ngo gane blow for you wano kofisi zange nga nkulaba nga nawe mmanya nga buli omu amanyagana na munne kumbe kyesaamanya nti munnange bingwamu bafiri kakati nga twogerezeganya nga finance agreement njiyisaamu amaaso nga ndaba sinyangu nga ndaba sinzibu nnyo kubanga sinzibu nga nzikiriziganya naye mugamba kakati kikoze tutya kubyensasula ngeje nali njagala okuyingirirawo saalo saali nikirowoozo kyonna nti oba nti babayaayo kubanga sikaali yaliwo ku nyumba twamuyitako buyisi babalinda ozobali bemanyi nga tumutaku nga tudda mungi nga tulambula buli kimu nga kiggwa nga tukubira n'omugaga yangamba ye Dr. Isavili akolera nsambya nga munnanga ansindikira banka details nga tugenda n'omwana bloka nga tusasula sente tali miliyoni nnya nga bampa lisiiti ngamba omwana doza tugenda tusinkane dokita nga mukubira dokita ngamba ya sente nzirabye then kyogenda okukola jangu n'oyo omwana ofiisi zange sayininga agreement eyo na agreement tugisayininge babiri nsigazeeko kopi nange nsigazeeko kopi ku ofiisi yange wano nze kale tekirina buzibu uganda wange nga tugenda n'omwana nga tutuula ku kaboda nga obimanyi ebya booda tutuula buliomu ya tula kuyo wa boda ya gano kutufu gababi na buliomu afuna boda ye na kugenda paka Nsambia tuke Nsambia ninda bloka mulabako si mulabako nindo kuba kusimuze esimu teziriko namba yinga nivu za nisimu za bloka teziriko nkuba teziritamu nkubiga doctor wanda hiwa mpade namba ye ya doctor isabi ye muna ye mugamba antuse wana ye omwana si mulaba na ngamba jangu munda wano nindide kawo nzijia wansi ku reception waya ngamba akolea ku high department nantuka reception nga antula ndo musajja dakika tano dakika nyine kumi kumi na tano sirabako ndo kunda mokuba ku simu ya doctor nga ya eva deko simu ya doctor teba angako nga ya jijeko loke ya ndese simu ya jijeko awo mtume neguta alipo kumbu ukane namba chikichi na chengu deko mkunda mba fedeo ba omuti kukuta aliko kunkuba kunkuba nga wabimanyi na nani kukuba esimu ya doctor techa aliko na mkwata boda na hivi papula nende mbaka details ya mpade finance agreement ya jinsi ndi kila kusimu na lima resi kula mfotokopi biri vaya nga mkule mfotokopi nyende nazo yeyo kusaini nga kubo saini na muna angu tuka okubwa okube doctor esimu ya doctor kiba angapo ya kuloka kiba angapo na zesa sura sende ne bloka na ina malu musasura sente zijali mipalo kumi jia ngamba jia korela mazo zi musasura yozo vingamba dayo kunju olave yansura yo kunju otuka kunju asipagi nasanga u ya musajja kusaluga mluzungu tategira Luganda ato ya liwo gutuwa sanga u ya liya tegira Luganda ume sama nyanti yo ole asikari ya liwo ya liwa habichupuli tegira ya liwa habichupuli mtuka ngamba asikari kiva wano nze ni sasure nyumba lumu hiri wali ye papulazizi no dokita nze yo mulaba na ye anga ntusi ngatike namba ye ngamba ye dokita chate kwenye ni nyumba siza dokita ntiva mwita dokita isavi angamba nedda abo bakufeze unze kiki ntiva kufeze na nyini nyumba zi dokita era na nyini nyumba zino wali no kubanga wali ekikomere ekiddako kukwali na nyini nyumba we yali asura na mvubu kanku hata ntwala wa na nyini nyumba echo mkiso murungi wali na rwasandi yaliyo na njogera na yenga mula angamba nedda nze na nyini nyumba siba angako dokita ze nyumba ziza zangi ilabu haba kulesi wa bloka siwa mani zine bloka gwen kuzesa mmo mani ila na ya mani ilan zine senti siza account basa sulira wanwani ni mkuwali si iti kunyumbe zangi kiva siza mbank au namanya nchika wedemi wento inagwa mbafere neba afira neba jena ne senti ne nyumba nga kiji sasude nenyenda ku polisi bajita ya ili yao mengo wa guru ka polisi postikari yao nendi poti nge nsonga yange nega ntegeza walio ni fairo nyingi zaba abasaji walio fairo nyingi zaba abafiri ila unda kandoza walio ni yali avo kuripoti nga nenga wapa mungu pangazo vanshwa kula yemu nchivasa ye nyumba ku internet kumukutu wenozi daba na uwe gombe nyumba ni wakutu walako ni wakulambu ze nyumba ni umaro kulambu ule nyumba ni wakua na nyini nyumba oyo kiri na ye nga nenga na nyini nyumba siye yomutufu kivaina nanyi nyumba omuchamu kwa kuzesa ne bloka wa mfile kwa batufu wona
0: ndozo ulide yeyo lubogola Simba chenda musamba kasirisa satu radio Simba empologo meye dembe vyo novi funa mo program cheo unisa uli dawa fili buweba fila kumitimba kana oba itawu neka akati nechi achoo yuno kumanya kubanga omwami oyo nze ndamugamba kirabika n'asikali oyo yalimu mu lukwe polisi gwe yandisose n'okuyola kubanga ayinza okuba yali amukabbala ng'enjogera ennaku zino oliye najja ne yeefuulanga sikaali waawo kubanga olwamala okumubba ate asikaali n'akomawo kati mwegendereza abafe nawe baba akufeerako 0752 9 5 1 0752 9 5 1 akatundu buka abafiri kolachi buka abafiri esimu yoto bipi ngako okuba bukubi buterevu tujja kuba tuwaya ata abafiri walu wano Salongo Bazira wa Quality Junior School Kayanja ngambi ata abafiri bachusiza akugamba nti owangi nina waluwo jajanga ina dola tazitegera bichi dola obo osobola okumpa akakadde ziri dola nituzikuwa lwakuwa sobodde mufuni tusimu edoboozi alisindise nga liri lyawa sobodde dibazanyira kati aba olumu abafere ayinza okubuuza wange dola eyimiridde kumeka oyo jako bujja oyo aba mufere forex bureau teziriwo jako bujja aba abafere totawaana abafere bamaamidde wonna ate bali ku mitimbagano ayayayake ha waliwo omukyala efere lya mufera naye njamuleeta ye njamuleeta buleesi wano butereevu njamuleeta buleesi wano butereevu atunyumize emboozi eyo ngeri gye lya muferamu kakati weegendereze abafere buuka abafere program kyewuunyisa nantagwa bwomi wa Rainbow talabiseeko katukube wano ku bulanguka mu buubwo tukomewo owulire ate kyava kuki abendiga mwana Maria Edinburgh Scotland yangamba nzirira amukko tini ni mugamba nagana antiango mpadu musai
4: buli mwana gwani dokutandi kwa bulunji mbulamu wabulu mwana wo ne wabala vika bulunji acheta gobu kumi okugema yengabe kumo mwana wo obutakwa tibuandwa deza kabi ngomu suja gwa mulalama polio nechifuwa chomu magugwe obandu monia ngatazinda bako mulumba mu Uganda okugemesa abana kwa bwerere mu malwaliro ga government gonna okuva kukuzaliwa okutoka ku miezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olinalwo oyosezaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya government erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo okyalina obudde okukuuma omwana wo kebera kadi omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu obubaka buno bukutuusibwako ministry y'ebyobulamu
7: Marayone Pride wewa lokwera likirira ne Pride Care echo kola changu nyo depositinga owa kumira kwa account ya mitwalo 10 eya Pride Akiba owa Pride Smart account okumalo mwezi mulamba ofune insurance yebyobulamu yobwerere okuva mu Pride Bank Limited ne Jubilee Health Insurance omarayone Pride okumanya bisinga wo chali letabili ya Pride Bank erikulio kumpi obakuba ku namba etali ya kusasulira noti munana noti noti asatu musatu asatu mwenda chenda mwenda Pride Bank erungamizibwa Era nerondo lwa Bank of Uganda nga sente za bakastoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala kubukadde 10 Padre Pio Insurance Brokers ne Jubilee Health Insurance Company of Uganda Limited birungamizibwa Insurance Regulatory Authority of Uganda amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa
2: Nchimanye, obadde okirindiridde ebbanga chichino chichino tuula bugwata omanye chava ku chichino chava ku chi
0: Ya, chava kuchiku chenda musamba kasirisa sato femu mwefe Radio Simba Empologome Edeme Siga zeda chika kumi nzimbenga mvako Salongo sewa chiri angavenga ayingira mkadongo kamo kilaski Tugenze, chikachino na chogira kwa zukuru baluma Luachi chisoro chemwe dira endiga, chitibwa endiga Liso liache nyanja luka, iyo iruwero joli Yangamba na ukoja tudiremu, endiga luachi bajite endiga Ndiga ne kisolo ekyo erinnyero liba teriweddeyo ligwayo endiga bigwo ekisolo ekyo we kyaleetebwa mu maka g'Omuganda emyaka giyiseewo miyitirivu nnyo naye we baakitwalanga ku ttale okulya omuddo nga tekyagala ng'okisika bw'okisika ate engeri gye kimanya okuwalira nga kisimba amagulu guno n'osimattuka n'ogweri Nechali techina linya. Kakati ya soka nga. Iba na chisoro chino wa mutufu. Chiri gebi guo. Ene soro dala. Ndiga bi guo. Buli woje tuwala kutale. E kuri gebi guo. Ngojiteka mwote mungu wano jisika. Ah. Nesimba magulu nekuwa. Ensole eno. E ndiga bi guo. Awe wave linya. E ndiga. Nengo ukuri marayo. E ndiga bi guo. Ah. Awe chisoro. Chisoro chemwe dire ndiga. Nechifu na e linya. Mo program. Cheunyisa nababulirako lwaki mweddira endiga kyajja kitya ekyo kyonna kibabulira awo sigenda kubanga andu awo mukitegedde katugendeko wano kubanga ensonga zino zibadde ziyita nnyo mu mawulire ne bangambo wangi kigudde tubulireko ku nnono eyo eyokusimulayo abafu
8: Owange, ochapologera kuntidi. Ekikunte kasuke ringe nkware. Kino cheunye cholwa lero. Ah, ulira.
0: Basa akanyomero kabadde kaludde naye kakati kagenze ne katambula nnyo mawulirawo kafiru ne bamusimulayo baana bakayanira ebyobugagga ne bangamba ddala empisa eyo yaliwo Hey, yaliwo. Nimba gamba yaliwo. Ninga tibiali webitu atimbo abana baluwa nida ibiobu gaga. Nibambuze wewa kale vyaliwo. Bulombo lombo chi obobe ilawo. Ngaba simula yomufu. Ninga amba tutumye west to kide. Ato jeku mutuota deku chiebe gabega. Ibiyo nabi gunju kila. Omusimbo agunju kila chigwo. Muprogramu cheu unisa. Kakati. Haji wali uwano. Yuno mbade muida bide. Okusimula yo abafu. Chakole wanga omufu wabanga bamutadde. Watateke duwa kuzika. Nibavumbula usiwe ino kuzikibwa bali na kumuzika wala bamu janga yu nenga wali we mikolo jigende la wo chisoka bwaba musajja omujwa ya kulembira mu mukolo ogwo omujwa ya muitanga koja najja natema enkumbi kumalalu asoka salira wo nkoko nziru gavu jifaite ya walumbe mbu koja tukudukide tutukola akabi. Kakati wamalo jisalira wo. Natema uenkumbi yo jiba temako. Jasoko temako. Jiba ita envunula bibia. Bala maze oweni. Erugoba. Kansale ya gwa. Weba lukuli diza. Yali aguze koti yeye chuo jolo. Neko nengato. Yaka jambia. Yanga mambu bamu ba. Nibala maze tebaku babaku singa. Oweni. Kwa kuhuli disa. Ebyo wagula bebya kusera. Kakati. Ubude nonsiga zabuto. Enkumbi jaso kwa kutema kwa umujwa. Nala mizambo koja tukudu kide. Wabamu wala. Wabanga mukazi guba simulayo. Ate akana akamujita senga. Kikaso kwa kutema we enkumbi. Kumalalu. Ebali. Koka salida wongu koko nziru gavu. Enkazi. Ntisenga. Tutukola kakabi. Tukudukide wanusuo tekedua okuzikibwa hitu kutwala ichikolwecho bachita okusimbulizo obo okujulula omufu kakati nno munange eranti newo kubako eddagala lyonna kubaba fuwa babateka kosebe eddagala obo okusiwa omuzimu bichebyo bibayite ebikakama kakati dirinza bakola ko kabi kasabate mako enku naye kakati abagendo kole ichikolwecho bachikolanga mu budde bwa kiro sawa mwenda. Nibali okabagenda basulanga na wansi nga bamaze okunaba ebikola by'omuti bye bayita omutwala bafu nti omufuno aleme kubakolako kabi kubabuseba abamukambwe mbu era bwe batuukawo bakola mikolo ejo nga bamusimulayo nga bamujjayo wabula abaziika tebaddayo kuziika tebaddayo kumutunulako kiwanuze bamutunulako mbu ayinza obayita mbu. Echoko vini. Bwebama lomu simulayo. Mbisigalayi babi tadi. Bibana bisigalida. Kubana umuseke sabaya itamu miaka kumina muenda ulo za abachari yo. Walo musajja gwenjagalo kuleta. Hakolo mulimu gugu kubwa simulayo. Kubanga ya wimali yangambi ya jakujia wanatucha. Hatubulia kuna emboze ya liye. Eti sanya soka jibuli lako pidi. Siku tugo bedaba huli zako simba. Pidi wanamu kiliza. Ngioke muleta abanyumirize bibere wanseyo ye nange yabimbulyo nempulya nga ntide kakati baba maliriza okujja ye bisigalire ebyo nga babizinga bulungi nga babitwala yibitekeddwa kuziikibwa naye omuganda yakolanga ekyo kyokka nga omufuba mujula bamutwala awalala sote bamujjanga bajeke endaga butonde kubanga omuganda ye yakirabiranga wa abana yabaluranga nga bukyali n'alabamu ababe n'abatali babe naye ennaku zino babasimula misana musajja yatugambye mbu eki omuzinga gw'enjuki ye gwazaawo biki naye n'aguza omu ku baganda ba kafe lunaganga kakati ate nno wabasalo nga abamukambwe kubanga enswere zibeera wawo emisota obudde mandevu yangamba osiibuliranga mu budde emboozi njagiddira mulowooza sitemye
9: program kyewuunyisa ebyayo tebiggwaayo ne ku sandeja mu budde bwe bumu
8: lindirira okunyumirwa n'okwewuunya abange ebinaddako binaaleetera n'omuwere okubuuka ku ppubo
9: ebyokunywa ebimu biyita ennyonta wabula ekyokunywa kiri kimu ekikuzzaamu amaanyi Mountain Dew si kyakunywa kyokka wabula kikuwa embavu okukola ebyo ebisingane ku maanyi go kobenga ogenda mu misinde obanga oli ne banywanyi bo omumiro gumu ogw'ekirungo kya citrus ekiri mu Mountain Dew gukuwa amaanyi ago ge weetaaga weefunira olucupa olunyogogo lwa Mountain Dew leero
10: Female Lead and Med Enterprises Flame kanyomero akateekebwawo KCB Bank okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business era nga bituukana n'obwetaavu bwabwe okubasobozesa okwewola ssente ku maguba agasoboka KCB Bank Flame ez'okuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi weewandiise leero weefunire unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde ataano ng'osobola okugisasula myezi 12 era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde butaano ku ssimu yo mbagirawo KCB ekusobozesa okufuna mortgage overdrafts ne secured loans ku maguba agasoboka okutendekebwa okuva mu bakugu okusobozesa okutumbula business yo kati funa obuyambi bwe weetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo ku mutendera oguddako KCB Bank Uganda for people for better
11: Ensuulire kulemye owulira bikusobedde oba bikutabudde tulina gw'obuulira kaakutegeera jangwe wa maama kyannaku mu kyannaku akumaliko ennaku mu Simba Taxi
12: muntaata okugulu kwange baleme kukusalako kubanga nasigaza kumu ate kati n'okulala baagala kukusalako
13: nza kunyamba abalinawo ke balinayo abalinawo ku bugoye abalinawo ku buwunga abaana bange bukule kubasijja busuulawo maana bataano bonna nze mbayina
14: saba buyambi kubasebulira bulungi akapiira akanuma abantu banyambi bansondereyo kasente ngende
15: basabe
14: bana abawuliriza ba radio Simba saba kunyamba ne kubuyambi ere mu ddwaliro obulwadde bunuma
11: wabula mu abalwadde abayi abali ku macupa oba abeetaaga obukugu bw'abasawo mumugumire mu malwaliro titunaabasanga jjukira kyannaku si katemba wabula amazima ageeyogerera ne Connie Nalugwa

0: Mumba.
1: So, unangami nti sebulime medi. Nze narunda layers, nezifuna gombolo. Kati nkoze ntia okulaba nti eziddako tezirwala bulwadde buno.
0: Yes, sir. Kale mkulu sebulime, obulwadde obwa gombolo ti sibwangu nnyo era balunda leya bakitegeera. Kati faamu yo ebaali ekwatiddwa ku bulwadde obwo kyandibadde kya makulu nnyo okulaba nti buli kimu ekyalimu ebiriirwamu feeders drinker byonna byobadde okozesa bwe ziba zivuddemu ziri eri kyandibadde kirungi okulaba ng'obifuuyira obukuta n'obuyoolamu n'obutwala wala nnyo n'ekirala ekikulu ennyo nkoko faamu eba ekwatiddwa obulwadde obwo kyandibadde kirungi okukakasa nti enkoko eziddamu okuleetebwa obeera mwegendereza ng'oteekawo emitendera gye tuyita biosecurity okulaba nti obulwadde tebujja ku faamu n'okugema kyandiba kirungi omulungi waffe okulaba nga eddagala ly'okozesa okugema naddala obulwadde obwa ggombolo olijja mu maduuka amalungi n'entambuza yaalyo kuba bayinza okukuwa vaccine eno nga nnungi naye engeri gy'ogitambuzaamu n'ejjeyonona vaccine ogenda okwekanga n'ogema enkoko ate niziddamu nezifuna obulwadde bwemu kati omulunzi oyo kyandibadde kirungi okulaba nti obeera mwegendereza nnyo ku nkoko z'oddamu okuleeta okulaba ng'ogemera mu budde n'ogemesa vaccine ennungi okulaba nti kiri kyekitwalimu kuba obulwadde bwa ggombolo tebutera kuva mangu ku faamu kati gwe omulunzi yonna gy'obeera oli wandibadde mwegendereza nnyo okukakasa nti ebyaliwo luli tebiddamu nkoko ino gizigemera mu budde okukakasa nti tezifuna kizibu kyaziri kuba obulwadde bwa ggombolo bo we babuzize ku faamu tera okulwawo naye banga busumbwana enkoko ezidda kati omulunzi tumukubiriza okulaba nti beera mwegendereza nnyo gemera mu budde nga abasawe babeera bagamba ne vaccine gy'oguze kakasa nti ogitambuza bulungi ate n'ogikozesa bulungi okulaba nti tofuna buzibu kuddamu naye nga tekirina kumutiisa kuddamu kulunda naye tulina kuba nga tuli beegendereza ku enkoko eziba zizzeeko ekizibu ekyo kiba kyaŋŋanga kubanga obukoko ekoko ejja kulwala ggombolo paka kuba ku wiiki bbiri paka ku wiiki 12 kati awo wonna wonna omulungi waffe tuba tumusaba okulaba nga beera mwegendereza abantu tebamala gajja ku faamu yo tebamala gafuna bintu bikozesebwa kuva mafaamu malala kubanga oba oyongera emikisa gy'okuleeta obulwadde buno ku faamu ng'ate bwe businga okutta enkoko naddala eza leeya kubanga bwe ziba buzikutte omulunzi ayisibwa bubi naffe waawo tofunyeemu tuba tetufunamu so tumukubiriza okulaba ng'abeera mwegendereza ddala
1: Onagambye nti ye nakamatezaamu enkoko bw'eba eridde emmere yammwe nga ngiriisizza nga bwe munsomesa eba ezitowa etya ku mwezi
0: kati kansuubire enkoko kibuuzo kyabuuza kijjira nnyo ku balunda enkoko ez'ennyama broyida kubanga bwe twagala okulaba nga tufuna obuzito ku sipiidi mu bbanga ettono nnyo kati omulunzi w'enkoko w'oba oliisizza emmere yaffe nga ofunye n'enkoko yaffe ku bbanga ery'omwezi gumu enkoko eno yandibadde nga ezitowa wakati wa kiro emu kitundu ne kiro emu ne gulaamuzi 8 lumu ne kiro 2 ziba ziweze kwaba balisizza obulungi era kyova ku nsomesa ezibadde ziyitawo twali tukubiriza abalunzi okulaba nti bagezaako okupima enkoko zaabwe zino okulaba enkula yaazo era enkoko yaffe bw'oba ogirunze bulungi ku mwezi gumu babeera bafulumya ate nali ndabyeku n'abamu nnaku 26 wekaba katale kabadde kalungi koko yaffe obaosa ogitwala katale nga eri mu kiro emu kitundu kiro emu ne gulaamuzi 8 olumu ziba zigenda mu kiro 2 so emmere yaffe nnungi nnyo nnyo era abalunzi mbakubiriza okulaba nga bajeeyunira okulaba nga bafunamu kubanga enkoko okubanga ekoze kiro emu kitundu kiro emu ne gulaamuzi 8 kiro 2 kiba ky'amaanyi ky'otasobola kufuna nga olisiza emmere yonna endala eri katale.
1: So onagambye nti mwebale kuweereza ekibuuzo kyaffe luli kye twali tulina okwogerako mmanya ntya nti enkoko zange zirumbiddwa coccidiosis?
0: Kati omulunzi w'enkoko wenna kwotandikira okulaba nti enkoko zo zirumbiddwa coccidiosis obubonero bubeera bungi kuba enkoko weerwala coccidiosis kalimbwe enkoko gwefuluma kiba kikulu nnyo omulunzi wandibadde nga wetegereza nnyo kalimbwe w'enkoko zo kuba kalimbwe w'enkoko ennamu yandibadde nga wa bulaaka nkuliko akeeruyeru nate nga mukwafu si wa mazzi kati gwe omulunzi wenna wetandika okulaba nga enkoko etandise okufuluma kalimbwe ow'amazzi ng'alimu omusaayi oba ng'alimu ki brown oba kiyero kano kaba kala

0: tegekedwa Abitex promotion.
1: Nsanja Agrochemicals Limited ekulete da magezi agagenda okwongera kunfuna yo ngekwanjulira akatungulu akaitibwa Red Halen F1 akasobola okuzitowa kile 200,000 mu kibangirizi kya eka era nga bw'oba okalabiridde bulungi gavaamu ensawo eza kile 10,250 kakulira myezi 200,000 ate nga kagumira ebbugumu wamu n'endwadde ezisumbuwa obutungulu kalina ebisanyiza akatale bye keetaaga ng'ate bw'oba okakungudde osobola okaterekera emyezi 6 nga tekavunze katikasange matabi ga Nsanja Agrochemicals Beni Chiwanuka na Chivubo Plaza ne mu Container Village opposite Equity Bank oba kuba ku noti 5758.
2: Miaka jengaga, ebanga lino bwerieta gange chokunwa, Uganda wala jiyabangawo. Mujechina nane jechenda, ngatu uliriza kadongo kamu kuredio, kububaga wa seko kuru, Uganda wala jiyabangawo. Atikati chintu chachukamu, anti tulino ubago wenja ulo, ngazi house parties, oboku mabichi, uruanga tusini ya kunyimba zitu singo kwa gala. Era Uganda wala jiyabangawo, umutima gwegumu, Uganda wala jiyomoyo. Kati alimunda vikempia, chokambu wami wa febulio wa avulijo. Uganda walaji, echo kunye chitugata. Kati na ajagu ze miaka angaga, echo kugata wana Uganda. Tetundi mwedi yaba batana uza miaka 18, nunu wegende kisa.
0: Ganuke mutawala, mutawangufu, bwe muti inyweza, mwandikulukuti ya mwala.
3: Skebon,
4: Saba Saba Simba.
5: Simba.
6: Always.
7: Wini nisibwa.
8: Kuchenda msanva kasa sato feme mwefe Radio Simba mpulogome nunji edema. Mnunji auliriza ebole dachika 12 zoka. Okumanga ziwe lawe zityo esawa 10. Tuli mprogramu ya biyabolimi tulinaba Faith Agri-Nutrients Limited. Ambrose.
9: So nuruwecho wetudayo tubade tuchari kunyanya. Udi wetuteka ko inyanya, imboga, inyanya, green pepper, watermeloni, bilinganya, intula. Tufuwira kwa kuwiki ya kuna neyo kutano nga tuwakasimbuliza. Ulicho genda no yuwa bedi nota andika kubala wiki sinya. Neda. Tubala wiki ya kuna neyo kutano nga tusimbuliza. Dosage. Tuteka mu milu za 5 mulita avili za amazi. Tusobola tabula me dagala lievi uka. Tetutavula mo fangi saidi. Ichunduza chitigiri kese. Netufuwira kaongi izi. Kumboga, cauliflower, broccoli. Tutekako, tusola tekako after 3 days nga tuwaka simbuliza. Netudamo unuwa ya weeks nya. Netuongera kera mirundi viri. Kwa wano, tufuirako mirundi gumu. Netulinda mirundi viri walinge na atera kolachi. Okuforminga head. Nagambe watermelon. Tutekako nga ya katandi kukutambula. Watermelon, kojeti, chukamba. Tutekako nga zitandi so kulanda. Koje teka ko wiki ya kusatu ni yokuna. Kupanga koje tiziba business ya weeks mukaga. Emwanyi tuteka onge tandi so kumuliza na dala kati sawa zino. Omulimi omwanyi ye sawa. Ate ekirungi ekize ntino emwanyi tandi so kumuliza mbisera bi omusana. So okustabilizing eche tuita star flower. Kupanga star flower walue ambuza chitegeza achi. Cheche chimuli ya chitero kujia, ni chiwangalako na kubiri sati, ni chigua. So kekasera akarunji, ako kufuji lako bimo, ate season yeno. Na iseko misiri je mwanya java limi hava singo vunji, yes, jimuli siza munsiko. Techigana, kuata bimo, usobola tabula maka dagalanga sajenti, wanga walue narabia cases, ezobu nubuko ubuka zobu tabi, uwe mwanyi. Usawa tabula mwa dagala sajenti uba engeo, uba tukoze engeo, tuba tukoze sa milu zi 10 mulita avili yeza amazi, sajenti zi tukoze milu nga 3-5 mulita avili, bimo tusigaza milu za 5, tufuwira kaongezi na dala singo tabudemo obutwanga sajenti uba engeo, kubanga situagala kute njuchi, kubanga njuchi nazo tuzeta aga, waluo emigasa eminene ze tukoze sa, kubali miba nga watermelon ni negundi, tufuwira kaongezi ngenjuchi zinyuse. Kubanga tuweta ageze njuso ukuwa kisa. Kubanga tunafuwira ate tuzite. Ate tuja kusiga zao. Tuja kusiga zao. Tuja mishappened fruits. Ezita hafu ne mkwazo. So chikuru nyo umulimi alie ya mpuliriza. Nadala kubine evilime. Kufrench bean. Mubine evisera vyo musana. Chikuru nyo. Tosobola kubaza french bean. Nga tolina bimo. So alina French bean inkera nonyi za yadala program wigwako uyuza vangu utambula ngo unonya bimo wali utike kukubanga is a must have okusinzira kumbera yobude we imiride abali miba passion fruits tufuira before flower flash. Now flower flash chitegeza achi walo flower drop ne flower flash. Flower flash chitegeza echimuli chino chisoka ne chimulisa ni chimala ne chivika soke kasera akatufu jukira walo akubira chino echimuli chaze bulungi bwechamazo kubika ne chikongoka ne chigwa wansi kitegeza chala akingye chirungo cha boroni chitusobola kufuna muchi mubimo. Now vichi vya tutunulira ngatwe yambisa bimo kubanga wano mususu tanga mulungi ngabulikimune alina obuzibu bwayo bimo ne bwofuira mulundo ogusoka ogwo kubiri ogwo kusatu ngakola toyongera ko ogwo kuna ebirime bijja kufuna kyo tuita boronto kuzizite boronto tokuzizi kitegeza achi ejja kutandika kulaga obwo bubonero ekirime kye kibadde kiraga ngataliiko so nofuna obuzibu ekyo kubiri. However much ayambako mu stabilizing a pH na yate kyetaaga kwegendereza nnyo na dala kino kivaawo nga wakamukozesa mirundi mingi ekyokusatu tetutabula bimo n'ekigimusa ekirina ekirungo kya calcium nga bwe nabagambe banywanyi naye bw'obagatta tebikwatagana kiringa bw'onookwata amata n'omunyu naye byonna bya mugaso naye ate bw'obigatta wamu kimu waliwo ebitatambula bulungi then emirundi gye tufuuyirako tetusuka mirundi esatu osobola teekawo mulundi gumu n'ofuuyira mirundi ebiri naye tukoma ku mirundi esatu interval osobola byawula bw'oti bw'osimbuliza ssaawa zino ng'akasana kangi sosa ako bimo milu za tano mulita abiri ez'amazi fuuyira okusobola okugumya zino endokwa zisobola okulwanira omusana bulungi okulwanyisa omusana bulungi oba ebbugumu ekyokubiri kiyambako okutraininga okuyigiriza buno obulokwa obuto butandike kukozesa NPK either DAP gw'otadde mutaka oba yaramira power oba NPK 777 gw'otadde mutaka oba Green Pulse Tomato Fertilizers aleme okubituusako obulabi tukozesa bimo okugulawo eriyekubo bwetumala okusinzira ku stage eziddako tujja kuddayo ku wiki ya kubiri n'eyokusatu now wiki ya kuna n'eyokutano bwetuba nga tutaddeko bimo mulundi ogusoka nga twakasimbuliza kitegeza wali tujja kuteekako mirundi ebiri gyokka wali yambuziza naye bwembanga n'ebimulisa oteekako ye oteekako singa tewateekako kitegeeza ki ekirime kyonna bwe kituuka ku stage y'okumulisa kyetaaga kirungo kya boroni kitya ekisooka nga bwe nabagambe bimo alina ekirungo kya boroni nga kalabaalaba oba supervisor owa macronutrients ye NPK NPK ono kasita abeera mu root zone n'abeera ng'asobola kutuusa obuweereza ku kirime kyo waliwo engeri gy'ateekawo obutebenkevu buli kimu nekisigala nga kyeyagala stress nezikendeera amazzi ne gabeera nga giigo genyini ageetagisa mu system y'ekimu kubiseera ebyo n'otafuna excess esobola okutuusa obulabe ku kirime kyo so n'olwekyo omulimi ali eyampuliriza naddala abalimi b'emboga wabaluseewo obuzibu bw'amaanyi obwekuusa ku kasanja obwekuusa kuvunda kw'emboga ekyo kyekuusa ku ki ku ebbula lya bimo. Now waliwo ate abalala abakozesa ne basuka nakyo kikulu emboga ebabuka evundawo ng'etandisa okusiba kasita ebunda kitegeeza bimu wateekako emirundi egisuka mu etaano wamuteekako n'olaba ng'akola bulungi n'oyongerako n'oyongerako okutuuka bwe yatuuka okufuuka obutwa so n'olwekyo byebimu bimo kigimusa tekyetaaga kukikozesa ennyo however much kyetaagisibwa naye tekyetaaga ki okususa ku balimi b'emmwanyi nga bwe nabagambye emmwanyi yeetaaga boroni naddala wano nga yaakatandika okumulisa ssaawa zino emmwanyi zitandisa okumulisa kwata bimo tabula miiru za 5 mu lita 2 ez'amazzi fuira teka meddagala lyaka lyebiwuka nabagambye osobola kweyambisa engewo oba sajenti nga biyambako ebiwuka olusi bwoba ofuira wabeerawo ki obulumba ubeera musiri gw'emmwanyi bujja kuluma naye bw'oteeka mwoyo oyo engewo oba sajenti ebeera nga bullet amazzi bwe gatonyerako ngakyo okaba kafudde kiba seefu gw'akozesa akola afuira ne safety eri ekirime kyo kibeere nga kisobola kukola ki okweyagala so n'olwekyo omulimi ali eyampuliriza egyo gy'emigaso gya biimo akadde kekabeera katono naye biimo kikulagira nti no wa mugaso nnyo eri ebirime byaffe twamuleeta nga abasaaga naye nga bwe tugenda tweyongera engeri yokka gye tusobola kutumbulamu omutindo okweyambisa enkola eriko ate biimo y'emu ku bintu bye tulina okweyambisa tubeere nga tusobola kukola ki okufunamu ku lwakadde akadde kabeera katono naye tusobola Faith Agro isangibwa Kampala mu Container Village ekyemmanga opposite gate eyingira mu Cooper Complex embale tuli mu taxi park lock up number 15A ejinja tuli mu show ground ekyenjawulo ekiri jinja twateekawo ekifo abalala boolesa naye twateekawo omwaganya ogw'okusomesa abalimi baffe ku bwereere so mwetanire ekyo ekifo tubeere nga tusobola okubanguka tubeere nga tufunamu enamba y'essimu eri nooti 751 93 84 89 nooti 751 93 84 89 tusinkane wiiki ejja mukama abampeera omukisa
8: omulungi awuliriza tetujja kusukkawo pulogulaamu wetu bwebadde tova ku lubogola simba bingi bikyajja
1: okuddukanya essomero kijja n'ebyetaago bingi era essomero liba lyetaaga munywanyi waalyo wa bank ategeera olugendo luno kakube kuzimba bibiina kugazi ya ssomero kugula bbaasi ya ssomero oba kubeerawo na nsimbi ezitambuza emirimu KCB Bank Uganda ekuwa obweyamu okukuyamba okuza essomero lyo n'enkola ya KCB Bank Uganda eteekeddwateekeddwa okuyamba eya School Bridge Financing essomero lisobola okufuna unsecured loan okutuukira ddala ku bukadde 5 okusobozesa odditambuza okuligaziya wamu ne asset financing awatali akuba ku mukono kyali lettabi lya KCB leero oba kuba ku noti 8 noti 3 14 11 KCB Bank Uganda for people for better

0: Enkuba webe na tonya mu seasoni tugezo bodi yao ntenguwa esubirwanga mugwa munana obale miezi ebiri ngoyole kirogo munana twagambe kaso okumala mu ekiwanvu ennyo miezi ebiri kaso okumala mu wiki mukaga kitegeza olwaleero oba oyogera ku tuyingidde obali yao obwoyinza okugamba nti ndi mugwa mukaga ojja kwesanga nti emyezi ebiri maaso enkuba esobola okubanga eze oli mu kiseera ekitufu okugula ensigo obutungu n'ogiyiwa nasale bed naawe abalamu gw'omusanvu obeera ku kituufu oba oli awo tugamba nti obala nti gwa musanvu enkuba ejja kukola ki kajja mmalamu wikisi mukaaga kayingire mu ttundutundu ly'ogwomunaana enkuba eba esuubirwa then kasukuma emyezi ebiri n'ekitundu okuva mu kitundu ekimu ekimalayo ogw'omwenda ogw'omwenda n'ogw'ekkumi era obeera olina akatungulu kitegeeza naawe ate akayiye mu gw'omunaana enkuba singa enaggwayo mu December osigala oli mu kiraasi kubanga katungu kajjafuna omwezi myezi ebiri egijjudde gy'enkuba kakagifunye mu ngeri yonna kaba kajjakola balubu oba olina kusigala kulwanisa bino ebirala ebyetoolodde so omwezi wegubala ogw'omukaaga ogw'omusanvu n'ogw'omunaana oba mu kiseera kyennyini ky'osobola okukola nasalebbedi y'obutungulu n'obukwasa sizoni esooka mu mwaka eyo weba ekulemye ey'okubiri obala nti enkuba etandika mu maaki gwe January wa nasalebbedi omale emyezi ebiri obale emyezi ebiri okuba ng'osooka simbuliza jukira tusobola n'okasimbuliza mu wiikisi mukaaga ne mu gw'okubiri enkuba netandika mu gw'okusatu enkuba wetonya mu gw'okusatu ng'ayiwa gwakubiri mu gw'okusatu wakati oba osimbuliza n'obala emyezi emirala ebiri n'ekitundu kubako katwala ebbanga ttono obutafaananako ebika ebitwala ennaku 12, 10, 19 yeno hybrid ekyasinze okutuuka amangu mu budde emyezi ebiri n'ekitundu so bwebala enkuba y'emyezi ebiri niyo giba myezi ebiri kitundu oba omaze okukayitako so tebereza nti osimbuliza na mu gwakuna nga gutandika oba oliawo tugambe nti gwakusatu nga gutandika obala nti ogugumu okutuuka mu gwokuna n'obala ogwokubi okutuuka mu gwokutaano kiseera ekyo emirundi egisinga enkuba tutera ogibala nti omwezi ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano etera okubanga ettulula naye nga kasitofu n'ogwokusatu n'ogwokuna enkuba ejjudde obulungi akatungulu oba okakwasizza oba osobolera ddala okajjamu obulungi singa oba okalabiridde bulungi
1: so bigimusa ki ebirina okuteekebwa ku butungulu
0: obutungulu okufaananako n'ebirime ebirala bwetaaga emmere mu mitendera nga tutunulya emmere enkulu ey'ebirime gyetuyita NPK nitrogen phosphorus potassium tugiteekamu miwaatwa ebirime nga mu bigyetaaga nga tugyolekeza eri obutungulu obutungulu okusobola okuzimba emirandira gyabo buwe phosphorus agira mu birungo nga DAP DAP abeera musaale nnyo mu kuyamba akatungulu okuzimba emirandira ng'okasimbuliza newali wetukakolera mu nasale bedi line tusobozuziteeka mu DAP wano tukasimbuliza layini zisooka mu DAP n'otabula bulungi nnyo mu ttaka n'olikoteekawo akatungulu kaffe akambeere nga wetwagambye then wakatuwa layini zino wayite ebbanga eddigere lya wiiki singa ssatu tusobola okukateerawo ekirungo ekirina nitrogen tuyinza n'obutalinda wiiki ssatu tuyinza okugamba wakati wa wiiki bbiri n'essatu tusobola okutakula kumpi mulayi katuwa ennyiriri ne tuteekamu ebirungo ebirina nitrogen ekirungo kye tuyita urea kisobola okukola katungulu ekirungo kye tuyita CAN olundako ekimu ku kyo okusinziira ettaka ly'ekikula kyalyo bwe kifaanana jjukira nti nakavundira gwe twakozeseza n'ayongera ku nitrogen nitrogen bwe tujje mu kaani n'ayongera ku mbavu oba tokozeseza kaani kuba kaani alina nitrogen 26% bwe tunuulira ali mu urea ali 46% okusinziirawo olaba ekikula ky'ekyettaka osobola okusalako ku bigimusa ebyo ekimu ku kyo then tusobola okutunuulira ebirungo ebiyamba emmere okuzimba kubanga esitowalingibwa eba emaze okukolebwa mu bikola yevuga etya okugenda mu kamere mu storage yeba potassium potassium tumujja mu SOP oli wadde mba ogamba ku wiiki yaffe oyongeramu wiiki endala bbiri okuva lwoba otaddeko urea ogamba wiiki bbiri ku ssatu n'oteekako SOP awabeerawo stage ya bulb formation stage y'okubanga osoose newali twasobola ntuzimba ekikola nekimaximizing ekitangaala kye kibaka nekikola emmere emmere eno etuuka ekiseera n'evugibwa ekirungo kya potassium gitereka mu kamere ekirungo ekyo kiteekeyo mu budde artist mu bbanga lya mwezi gumu okuva lwe wakasimbuliza tuva tubaze wiiki bbiri bbiri tubukawo wiiki bbiri bbiri ne tugenda tuteekawo ebiriisa oli wadde mba okwongerezaako ebyebikoola wanunga wakaka simbuliza ebirunge bina phosphorus biba bisale nyo te okogera ku synergizer then ekirungo kina nitrogen okuyamba vegetative growth kijja mu ike yokubiri ekirungo kina potassium potassium nga utero okogera muno potassium phosphate MOP sorry MKP muno potassium phosphate mbukusa potassium nitrate ababa nzuga mount NPK fertilizers ina potassium mutunia lesha NPK tunu ya kenga ya singo bunji bela nga obikozi samu stages zisigadi wano nzuga abudi na kukumi wa wikisibili ujisamu kuhota vude mwechi jimusa wawota ufuile edagari li obuka unzu tavula muka kajimusa wawufuila fangi saidi ili compatible so kutavula muka kuchijimusa china potassium okuva kumwezi gumuno kuambuka au akatunguru obuso bodukali ikirizo bulungi akatunguru kafeke tuise red halen oja kafunamu
1: so buka cha butero kusumbu obutunguru erambulu anyisantia
0: obuko obusingo kusumbu amu butunguru webuko bununo mukyuzi obuka bubira babuita thrips iyo okay. Kekumita kalolo kaso okubira mukale ya cream kekwe kanyo mumpatanya ebikola mu overlapping ira dagali tukosa kusucking insects ateli bela sale nyo okubanga lijja tuyambako nga spinosad batusoma okukosa okutuyambako kutuyambako okusobola okukwasaganya Philips ezimu kusumbua obutunguru bwaffe
1: onagamye nti bu okay buka kiki ekireetera ebikola by'obutunguru okukala nga bikyali bito obanga tebinnatuusa
0: Edwadde, ndwadde ziba nsali nnyo. Watu ogilia dela kundwadde. Jukila nti, twanyumiza ko purple brooch, akubye ekipapi, nechiri ya wakati we chikola, chikola nechikala. Kutuwa yogede, ku tipu blight, akusosa yelo kuntobo ya katungu kuchikola, na janga kidiranga hakaza. Kutuwa yogede kudaune milidiu, akuwa matoro bojo. Wekage inanga kiegata, nigaya kaza, echikola, nechiguao. Ndwadde ziba nsali nnyo. Echo kubili guba mudo. Omundo eguvuganya nakatungu ne katali ya mmere kalaga deficiencies ze mmere kalaga obwetaavu obula mmere nitrogen ajja kubanga tekasolode mulya ebikola biyingire bikale tusobola okutunulira obuuka thrips ebikola bigenda kusiwuka olanga bisiwuse biringa ebiringa olusiwufu olwa silver olumasamasa ebikola bisobola okukala singa oba tuzirwanisiza so tugende ngeje tuwansamu thrips kakati obo ino kufuba okulaba tidendwadde ezinzo sumbu obutunguru nazo ozikwasaganya bufukirira amazi musana gweme bujitamu bube ne vige yerwanako ngatebo kwesa fangi side zezo ezisanide
1: so onagamye nti mwebale kutuweereza lero tusazeo tutunulira butunguru
0: yesebo
1: chichi ekireetera okay tukimaliza ndwadde kikaaki ezisumbu obutunguru ezo twazogeddeko
0: yesebo
1: ndwadde zino zirwanyisibwa zitya
0: wewawo endwadde tukosa approaches ezenjawulo kye tuyita integrated pest management jukira nti endwadde nazigwa mu category ya pest kakati tusogamba nti zirwanisibwa pesticide ewa mutuba ya fungicide naye nga tetunatuuka eyo tugamba tukosa obukodyo obuli waweru w'eddagala okusooka ogema wakola amabanga geego wafuna ensigo nga ya mbavu sobola okwerwanako ate nga wafuba okulaba nti n'ogiterawo embeera y'ebiriisa esaanidde ate oboli awo n'ogikuba amabanga agasaanidde ate n'ojja n'olwanisa omudde mu budde n'ogugyamu n'ogukoolamu n'ogukuulamu nolaba nga akatungulu ennimiro nnyonjo bulungi erina n'amazzi katungu kakozesa viga okwerwanako wakola crop rotation tolima butungulu buddiŋŋana bufiirako walimako ku nnyaanya oluleetawo obutungulu ku mboga oluleetawo obutungulu ojja tulya nti akatungulu kijja kuba ekirime ekirungi nnyo mu kuwaanyisiganya kuba kirina value nnene ate nga jjukira oba okukola crop rotation kirira kungulu kakati awo bw'omala okukola ebyo akatungulu kaba kasobola okwerwanako then tutunuulira fungicides singa kiba kyetaagisiza embeera y'obudde ogiraba erimu enkuba yeriisa nkuuli bikola birwawo okukala amazzi tuba tugenda kwosa eddagala erigema endwadde lituyita MSN M45 dagala nga tulukoseza ku nyaanya erya emuseni ate mu kisa kyekimu tusobola okulikozesa ku butungulu okugema endwadde eza fangayi zenkonyeeko tipu blight papo bloch wamu n'obulwadde bwetuyita dawuni emiridyo oba tokozesa emuseni kugema kozesa eddagala lyetuyita kopa fangi chua eryo nalo lya buwunga tulitabula mu bbomba ne tufuuyira tugema endwadde zezimu bw'oba tokozesa kopa fangi chua twaletayo ekikula kya kopa w'amazzi gubaita master cop Master Cop enjabulu zai mchikola eri waguru kwa tokusinga kudaga eri mchikola echiobuunga ayingira mangu mchikola akukola coverage banunji nyo ndoza wenyinzo kusingo chinyo nyula kanchitunulia mkavale jisi uja chitunulia mkuingira kuwanga kopa wa mchikula cha Master Cop ta ingira munda tali systemic ali contact na he akola okubika kwe kuba kuambavu nyo kusinga kuobuunga kuobuunga wea ni mpeke nene ona wea very fine bugenda bugwako bulungi nyo bubika bulungi ekikola okusobola okulemesa amagi gendwa deziri okubanga gaso okugwako ne galula era wenyini wagatira era obukumi obuwerako okusinga obulyawo obuunga waba obuunga kumye ye wiki Master Cop so kuongera mu niziba e wiki sibiri so Master Cop kopa fangi chua ne emuthini bitunuli yenge ebigema kyosalawo okulondawo ne Master Cop ezo mtu ya nyonga disease pressure ya manyi mbira yo budenge ja kuwanirira nyo then tutunulira tuja tunulira endo edagala tuita nsanja kolomate sanja kolomate tumutunulira nti aina already chirungo cha MSN munda chiri mu MSN cha manko zebuchi achibera mbulunji nyo then abane chirunge chiingira munda so chitegeza yakuwo bukumi bwo kunguru atena ayingira ne munda nakuwo bo munda muwaba ayingidde munda wabawo akawuka nga daune mildew akaba kamazo kwa buluza wamune tipu blight abasobola okubukukolerako obuwuka obwo bulese endwadde ezo ne zibanga tezigenda kusigalanga zisaasaana zikola zikoma katungulu kozirabi oba n'obutatandikira ddala kubanga singa ejjiri balimaze okuyita ku ddagala lyoyisiza ku ngulu ku ery'obuwunga we liyingira munda lisanga olwedde mulimu obukuumi nsanja kolometi bwaba ataddewo n'obanga mbutuufu ogemye ate nojanja abasinga kiba kyetaagisiza eddagala lyetwogerako edda abaliyita Anvil Plus. Anvil Plus tagenda kukola ku down mildew wabula agenda kukola kalwadde ketuyise purple blotch buno obulwadde busobola okulumba ennimiro yo mulundi gwe gumu kitegeeza oliwadde mba okubanga owanyisiganya ku nsanja kolometi ne Anvil Plus okuyamba ku Alternaria species naddala oyo gwe tuyita purple blotch kakati omulimi ali eyo manya nti miruzi kumi eza Anvil Plus zigenda kukolera then kolometi ejiko satu mubombe ya lita abiri then wetugenda ku MCNM 45 ejiko tanu mubombe ya lita abiri kopa fangi chua ejiko tanu mubombe ya lita abiri oboli yao obono okozesa kudaye tuita Master Cop sija kubera miru za abiri zoka mubomba ya lita abiri so oino kubanga fangi saizi zino zitegi ilana chiche zigendo kola okusobola kubanga ufumia omulimu gwa katungulu nga muyonjo atenga gula bulungi nyo
1: so Red Halin ema kamala banga chi weka tiyo kubanga katu uko kukungulwa ereo mulimi alabira kuchinti kautuse
0: nga tumaze ewikisi mukaga munasare bedi tuba tuwole kila banga ya miezi ebiri nga tuingi denimilo enkulu ona kulo simbulizo obutungulu otani kukubala kukarenda bubala emiezi ebiri nechitundu akatungulu aka Red Halin kabira kamaze okutuuka okubanga kakungulwa awe tukugambira ndi chiba chia ukanira dala buterevu ya ukanira dala buterevu ne bubutungu betuganti buli open pollinated bubutungu buli obutali wa hybrid obukuwa tani kumi na bili onawasa okubi samwe mirundi ebiri obutakuwa uniform bulbs olumu obukuwa ebitungu lebyeru olumu obumulisa mu main garden so awo oba otunulide Red Halin ebyo nobo mazo bibuka ate ne bango boli funziza
1: so
0: hey, mu miezi ebiri n'ekitundu hybrids ezimu ezigezaako omugoberera ziloba miezi esatu nero obo sigalo savings eyo wikiseze ebiri ozisoka mu katali gwe omulimi w'obutungulu omanyi kyezitegeeza ofune bbeeyi esooka eyo ng'abala tebanatuuka mu peak harvest ate ekirala kyojjo tunulira ujia kwetegereza nti eddagala okozesa tono mu bajeti ewikisa ebirezo zo saving ya tugenda kufuyira zikolera kyamaanyi nnyo mu kubanga cost of production ensaasaanya winza okusanga ebbeeyi olinga gyoguze mu bungi mu nsigo naye nga togenda kukekkereza mu ddagala kubanga ate eddagala esinga okuba ery ebbeeyi okusinga ate obaolyawo ensigo y'obutungu ensigo y'obutungu yeyinza okweyawula emitwalo esatu emitwalo etaano naye eddagala lyofuyira mu bbanga erya wiiki ebbiri likubisiza ddala emitwalo egyesatu oba etaano emirundi egiwerako so mulimi ebyo noyina okubanga obiteeka mu kibalo okusobola okulaba nti oyitawo. So bwomala okubala ebbanga ku kalenda yo, oddayo ne weetegereza obutungulu, ogenda kusanga bumaze okusiri obulago bwa katungulu, ye bridge gye twagambye, ye stem eyo egenda okugatta ebitu obutungulu ku kabalubu ku kamere, ebimaze okwewunzika yewunzika nenogoka bulungi nnyo, neebaka ku ttaka, newe omwaganya ebikola bino okutandika okukala, era tukiwaamu ebbanga nga binogose. Naye oluusi olumu tubyedogolera ffe kennyini okukkiriza obutungulu buno okutandika okuyingira curing process nga bukyali mu nnimiro, okubanga butandika okukala, bukamukemu amazzi ago butuwa omwaganya obutereka. Bwe butakala bulungi ne tubutereka mu store neeka eyo nga mbisi, egenda kusikiriza bakitiriya agenda okuleetera obutungulu bwo okuvunda. So tulina okubanga twetegereza bulungi nnyo obukodyo obwo okulaba nti tutereka obutungulu bwaffe ate ne bubanga bujasikiriza emiwendo egiwerako ddala.
1: Sebo, okutereka ebbanga eriwerako ng'omulimi amaze okukungula okozesa bukodyo ki?
0: Akakodyo akakiwalingi obatera okukayita obolyawo mu lulimi olw'ekikugu, naffe tuyinza okukategeera nga okukaza obutungulu nga tukozesa empewo nga tetweyambisizza nnyo nkola ya musana. Ojja kwesanga nti omusana tugweyambisa mu nnimiro nga bukyayina emirandira giri mu ttaka, ne gutuyambako bukamula ebikoola ne bikala bulungi nnyo, mazzi ago ne gakendeera mu bikoola, n'enneeka eno weegattira ku balubu n'eyongera okukamuka obulungi. Tugenda okubuggyayo ne tubuteeka ku kiwempe mu kisiikirize, ne tubukamulira ne butandika okukala nga bweyambisa mpewo. Abamu babuteeka mu kiyumba naye nga kiyitamu ekitangaala kiri meshed, era ne babuteeka ku mesh ku meeza waggulu nga za butimba, okubanga busobola okukamuka nga bweyambusa mpewo eriyita mu madinisa gano ag'obutimba, okubusobozesa okubanga bukamuka bulungi, bukala ate ne butakalambala, ne busobola okuba nga busigala bukyayinamu ekinyusi, ekinyusi kiri ekya pungensi, nti oli wakasala tekakala bukazi, kasigala kakyali kabisi ninga ate katerekeddwa. So akatungulu ako tukayisa mu curing process, nitusobola okukatereka ebbanga lya wikisi wikisi tujja abala wikisi 24 sizi emyezi mukaaga. Kitegeeza akatungulu aka red herring kakuwa omwaganya gwa myezi mukaaga ze wikisi 24 okubeera ng'okaterese nga bw'obaza akatale akayinza okukolera. Oyinza okugamba nti anze ntundako mpola mpola, akatale kentundamu katwalako kitundu kampe bbeeyi nnungi, ne bajja ne batwalayo ekkutiya bbiri, ne bajja ne batwalayo akataasa, ne bajja ne batwalayo ebbaafu mpaka w'obumalawo. Tebereza nti akatungulu aka red herring kasookuwera ddala ttani 25 we zibeera nsawo za kiro 10 z'ensawo 25 we zibeera za kiro 2 z'ensawo 125 kitegeeza nti akatungulu ako aka red herring kikula kya hybrid ekiyina yield potential eya waggulu ennyo, bwe busobozi mu nnimiro nga okalabiridde bulungi ye yield potential gye baakakebejja abakugu nga bakabridinga, naye tulina ffe kye tufuna kye tuyita actual yield. Actual yield ge makungula gennyini omulimi gayinza ofuna mu environment ye, mu nnimiro ye, mu mbeera ye y'okulima. Tebituusebeeramu omuddo n'agujjamu leeti, oluusi obulwadde bujja, oluusi alinze enkuba n'etajja, n'amalamu ekisinga bbinga tafunye mazzi, talina busobozi bufukirira, n'ofuna amakungula okusinziira ku mbeerayo ey'obudde gy'oba olimiddemu. Naye nga otaddewo okulabirira nga tukutunuulira otukuyize tukuyitaayitamu, tusuubira nti nno era tusobola kusereba nnyo kubeera wala nnyo wa yield potential ya ttani 25 akirikola ttani nga 18 bweba tebitambudde bulungi. Otunuulire obaolyawo ensawo 18 mu kibangizo ekyayiika singa ebeera singa tuba tutunuulira nga tubala kiro 10
1: esebo. Onagambye nti omulimi asuubire makungula genkana gatya ag'obutungulu mu ekemu, ndowoozo kizeemu.
0: Yesebo.
1: Mukadde kano mu ddakiika entono ezisigaddeyo 7
0: Yesebo.
1: Bubaka ki bw'olina eri abalimi? Waliyo bannaffe ab'ennyaanya bajja gamba tubeerabidde nnyo.
0: Yesebo. Ekiseera kino abalimi baffe bangi abalima ku nnyaanya babadde bayitaayitamu kokubira ebyenkuba, enkuba egize n'etonyatonya mu mwaka guno, akabonero akalaga nti no okwetabika kw'enkuba n'ebbugumu ery'omusana kyanguyiza obulwadde bwe tuyita late blight ekibabuko okubanga chiva chisensera enimiro zafro eze nyanya chiva bukuchila biseko nyumbarimi be nyanya nyanya ibanga joiri damazi ebele babu kilide ila nja kutegeza ako mkwano kwangari ya tuuliriza nti bright yono tusobola okumujia njabisa edagari tuita nsanja kolometi nsanja kolometi edagari litutabula jiko za fesatu mbombe ya lita avili nofuira nitikuwa obukumi atine lijanja wa bright abaya katandi kabwati bikola bibili bisatu ogino kulaba ngu mutangi de tadamu kusasana edagari chasinzo kuta mangu akauka kalita leti bright mubu nambilo mubu de natika naba kwedi sankuri ne resistant strains ezogeru wako walwe bikabe tufuiro kwa kula bright alinga zikira atina dana mani kubanga mubela mze tuita resistant strains ezaka uka ketuita phytosaurus infestans ezagu mirebike vya soka o kati otunulia nsanja kolometi ezo resistant strains ezi zeze muto mugumu eza azikubila dara niziba nga teziza leti blight so tunulienye dagari ya nsanja kolometi ukubanga tuibela na liyo mchisera chino eche nkuba ukulaba nti nkuba wetonyamu atini guaka eyimbele bela conducive oraka uka ako ukubanga kalumbagana echirime chafe echenyanya olokuba tulinamu akasanyi kajja kwagana ko kubanga akajjamuko olwakabugumiriza akatandise edali tuyita mpuligo tulino diambisa okulaba nti tusobola okujjanjaba akasanyi ako kata malawu nimiro zaffe oba wakalaba kabojjolo sultankani nsanja mamekitini nebo labanga katandise okuyingizaamu ebikolo kuba mu enkoloboze mpuligo tabula mirozi kumi mu bomba eya lita abiri mogo malatafu ekibala kitondeddwa kuba malatafu kubanga mogo jalabe kituli nga kimwe kirimu nyanya ya kiragala neyingira nga tenetu kamu ni mwe kituli ekinene uyabera mogo dagali ya malatafu neri we lili miruza na mubombe ya lita abiri tufuna calcium deficiencies buli nkuba wekendera oba amazzi gofikirira nga masamu samu matono nyanya ebula calcium eyandigiyambyeko okubanga eyongera okukuwa ebibala ebitalina chipapi wansi webibala chipapi eche chibila wansi webibala kuchiti jaduita blossom end yiku blossom end tuleo kufuna kufunda tugena kosa calcium nonye chijimu sana china calcium munga cha kufujira kubikola chama zigumutaka chiba chirunji ubo sobodo chifuna calcium glory ati romo gilako ni hati uba omukoze seza fukukulante amazi zo ina irrigation system ematiza kuba calcium emiunde jisinga tugendo funa deficiency suru wakubanti mutakataba au suru wakubanti wamuguze na umutekao lwa kuba amazzi gabera matini aga gendo muvuga omutu sakubitungu ebisembayo kunimi tuwetuleo kula ebikola nga byevedde bitono atobori yao wamune ku ne kubibala omusana nga gochi nga gwaka ngebugu mujeriri edagala erimu lisembelero okocha ebirime gatiri badiri andi badiri biyamba kukulwanisa endwadde ebugu munga jeririri inji nyomu sana guwaka perekecha. Oine dagara liyo ino kwe walato kufuira. Norinda kaunge zingo mkasana gukakanyi. Wano fuira kumache nyo. Okwe wala phytotoxicity. Inzo kweta okuva kubugumu ngo fuira. Dosejezi tetuzibuka. Dagara elimuru yetu gamanti. Ntikuata kafugeze kanyuge kuvegima kisikari. Ntikuwasa miru zisatu wanya. Chitegeza nti akadagala kuina kosa kadozeji katono. Kati goja no kosa miruzi kumi uloku baba oyika nukana amala. Ugena koche chilimi, ugena kula nga chevede. Kuwanga mnimu saitotai ninzi, mnimu okizinzi, izo growth hormones. Zimanyi okulege chilimi nechiba nga chevera, ebikola. Then dozeji za anviru plus zima miruzi kumi. Bonyiga no kuba abiri, ebikolo jia bila bila nga nyawi kwa nukunde. Doze jize tukuwa zobo tambula na zo. Edagala leta kizi wa kutabula tutabula. Kopa fangi chua mfuji leka. Edagala letu wabale tedele baita master cop. Lifuji leli oka. Lifuji leko olabi enja ulo mkulani sa katonyeze. Mfuji la katonyeze nga disease pressure ya amanyi. Katonyeze agenda kukakana. Ate bikula. Bikula genti lifuka vya achila gala. So. Aunau waliwa kabone loka amanyi. Master cop. Tuwa mbale tedele dagali ya kopa. Di amba katonyeze ligeme bibabuko ligira mu chupa ya alita walone miruzi chikumi ndagale muliye tanire na dayobori ya wabana harima kwa mchisele chenkuwa mujala wenja ulo ya amanyi nyo okumumbele yoku lanisa katonyeza katero kulemera kubalimi bafe. So mwino kubanga ensonga ezo muzitambuliza ddala bulungi nnyo nga bwe tutambula nga tuolekera ebbanga linaddako maasaawo tujja kubeera tumanya bingi n'ebipya kubikwatagana ku nnima yaffe.
1: Omulungi awuliriza kujjukiza nti gwe munnanga ateekateeka okuba ng'olima obanga awetegekera sizoni ejja ewaali badde bw'otyo okebeza ettaka lyo okumanya birungo ki ekirime ky'ogenda okusimba bye kyetaaga ebitaliimu mu ttaka oleme kwonoona nsimbi ng'ate ogula ebintu ebyo olredi ebiri mu ttaka. Bw'atyo abayuvan abasekalala bakuleetedde bwe batyo ekyuma ekikebera ettaka kikusobozesa okumanya birungo ki ebiri mu ttaka lyo kiki ekibulamu kyewetaaga okwongeramu obeere ng'olima ate nga naawe ofunamu. Kati kubira Joseph Lukandwa ku 0772 5858 86 bw'atajja kubanga akulagirira kyojja okukola okubanga obatuusako ettaka lyo balikebere ate babeere nga bakuwa n'alipoota eneebeevudde mu kukebera ettaka lino. Omulungi awuliriza katugendeko mu mulango tukomawo n'essaawa yaffe eyokubiri tukyalina Abansanja Agrochemicals Limited.
2: Tama yokubiri y'abaana okuddayo ku ssomero yine etuuse. MTN Momo ekuleetedde engeri gy'osobola okusasulamu school fees ennyangu. Sasula school fees ng'okozesa Momo, weefunira akakisa okuwangula school fees ez'omwaka omulamba. Amasomero agafuna school fees nga gakozesa Momo gayinza okwewangulira school vani. Tekikoma ku ekyo, n'abazadde basobola okufuna school fees loan ku Momo. Nyiga 6650 oba kozesa Momo app osasule school fees oba ofune school fees loan. Ago ge maanyi ga Momo.
3: This June, GoTV is giving you a richer, wider viewing experience with even more to love. On us.
4: You like me more than that.
3: More drama.

0: UGN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Wemisa mirinda osasanye sanyu. Wefuna ya mirinda fruity, pineapple, green apple, oba orange, wemise ofuna kamwenyu mwenyu okasasanye. Bwofuna kamwenyu mwenyu nese kusekera. Mirinda osobola mufuna mu mirusi 3 ebitano, lita 2 ne mu chupa ya glass ya mirusi 3. Buli awali mirinda wabawa kamwenyu mwenyu. Mirinda smile, be contagious.
2: Nsanja Agrochemicals Limited ekuletedde da amagezi agagenda okwongera ku nfuna yo ng'ekwanjulira akatungulu akayitibwa Red Halen F1 akasobola okuzitowa kilo 200,000 mu kibangirizi kya eka era nga bw'oba okalabiridde bulungi gavaamu ensawo eza kilo 10,250 kakulira myezi 2,500 ate nga kagumira ebbugumu wamu n'endwadde ezisumbuwa obutungulu kalina ebisanyiza akatale bye keetaaga ng'ate bw'oba okakungudde osobola okaterekera emyezi 6 nga tekavunze katikasange matabi ga Nsanja Agrochemicals Beni Chiwanuka na Chivubo Plaza ne mu Container Village opposite Equity Bank oba kuba ku noti 5758
3: Nze kiryo w'omulimi wa kasoli wa Dick Ensim ya makungula ga kasoli byo nalimala nebaza bwebaza nti Dick 777 webale ensawa 40 muyika ze nkungula
4: mama nganne mie kasoli ne yadde okuweza ensawa 10 muyika woli mwana niddala nimirachi
3: kati yongera ku makungula ga kasoli ngoli makasoli wa DK okuva mu Faith Agro Imports Limited okuli DK 777 DK 83 DK 83 ne DK 989 sirina obusobozi bw'okumera ebitundu 10 ku 10 atengo simba empeke emu mu buli kinya bagumira akasanja abale emisoli ebiri akula mangu ng'okungula ensawo wakati wa 40 na 44 mu buli eka mufuna okuva maduka ga Faith Agro Imports mu Kampala n'okwetolole gwanga Galiona, mumaduka agatunda ebyobulimi n'obulunzi oba kuba ku noti 5,59,84,89
5: Eno isawo ya Nsanja Agrochemicals Limited mu program lutabanja lile banna bakuletera ensige nongosemu ya kasoli enyanya obutungulu emboga watermelon wamune degali omuddo elya Glymark ne Melifos nerita akasanya kale kasoli elya Rocket basangiwa ku Ben Kiwanga Street opposite Mandela mu Container Village opposite n'omulyango gw'engiro wino embale ku Cathedral Avenue ate Masaka Budu Street okulina na muto hardware
6: Uchena musamva kasasa tufeme mwefe Radio Simba Embloggeme nungi edembe Kukuza kogo mlunji auliriza Na yungkwe bazo kubango chee kumide kulubokola Simba Kwa niliza ako mprogramu lutama anjalile Programu ya balimi na balunzi Ngevela bura sande Okuva kusawe mwe chilo kutuka saa satu eze chilo Atene dima ambuli wa mkaga Okuva kusawe 12 ezo kumacha Okutuka kusawe mkuteka tekano kwa njula Inze mubiru ali Amansa anja Baku gamba nti gwe nalye ya agalo okulima byolimo belengo bifunamu walibaddobe yuna. Nofu nensigo zawe nongo semu atenga neddagale liyamba kubirime bino wamune bijimusa. Nabyo babitunda. Aba Nsanja basanikibwa ku bench one kwa street opposite neyali Mandela. Atebo gena mu Container Village opposite n'omulyango gw'omunene oguyingira mu senti bali kudembe oba owino. Aba Nsanja we balibo gena mbali bali Cathedral Avenue e Masaka ku Budu Street okuna na mto adwea. Aba Nsanja we bali n'okwetola eggwanga lyonna mu maduka agatunda ebyobulimi n'obulunzi agesigika. Nchidamu agesigika genda yo wabuze ebintu bya Nsanja babina gwena munanga avenali ya magonja zirobwe busika chikoko gonve kabubu namasumbi kalagala nebitundu ebirinanyeo egaza chetume walwe duka lya Segwanga Agro Center nchidamu Segwanga Agro Center bovamu round about kwato lugudo lolude kalaji bomalako hamse zisoka tunule chenguru eduka weliriddene nebipande kwebiri bibiri ebinene ddala Segwanga Agro Center bakugama kibano bakuletedde ebintu bya Nsanja na magezi agechikugu ku 0735 3 9 9 0735 3 9 9 oba 0759 9 5 9 7 atebo genda eka sanda ku mutala mwasabi kopo opposite ne store za mwami masembe nayo waliwe duka lya Segwanga Agro Center bakuletedde ebintu bya Nsanja wamu na magezi agechi kugu kunoti 7 5 9 2 9 8 noti 7 5 chenda abiri munya chenda munana obanoti musavu mukaga mukaga atano musatu chenda muenda asatu mubiri atana ku lugudo lwe mitiana ngatona tuuka mu town ye Myanzi walwe duka lya Seddume Agro Center awe Kigalama Kigalama walwe duka lya Seddume Agro Center lilinanye Teams Energy esundiyo lya mafuta elya Teams Energy bakuletedde ebintu byansanja wamu na magezi agechi kukuku noti musavu nyamu na ana kuminemu savu mukaga savu mukaga noti musavu nyamu na ana kuminemu savu mukaga savu mukaga wanoti musavu mukaga muinda savu mutana satu musatu kumina musavu nina Joseph Gombia nina musababu uzeko atetuta aniko kubibuzo biaba uliriza Joseph la musa kwa uliriza
7: abatu uliriza musibie mutieyo mwebari okubanga mutumbu derubo gola simba ilanga mutadiko programu ino rutabanjariri
6: isebo mnaga mantilu wacho mchere guange guba buka negumulisa ate neguta tekako guange guba gubaka negumulisa ate neguta tekako
7: uwao umuchere gufu na ukusomu uzo kuinja ulo na daranga guta niso kutuka mustage yoku mulisa nokuwa nga guteka ko guteka ko muchere wewawo emirundi egisinga twetegereza ebikola nga bikola okwingira okutera okubeera mu amatorobojjo agambuka n'obuwanvu bw'ekikola
6: so
7: ekyo ne tukiyita rice fifth bright buba bulwadde bwa fango ate obolyawo ne tufuna ne kyetuyita panico blast ekitera okuleetera enjole okubanga ezimba ekifo ky'okubanga etekamu omuchere ngejjula bulungi nnyo etandika kuzimba buzimbi akakodyo akabonera akatulaga nti omuchere guba gulumbiddwa obulwadde oba fungi tugenda kosa eddagala bayita Anvil Plus emiruzi zigenda kubeera 10 mu bomba eya lita 2 era Anvil Plus lyerimu kuddagala abalimi b'omuchere ibaina okwettanira ennyo naddala okuma omuchere ogwo nga tegulaga yero kubanga fungi kyekimu kugumuleetera okulaga nti gwengererera so miruzi 10 ze zitangirikirwako zirimu ebomba 10 miruzi 2-5 eza Anvil nazo zibeerawo miruzi 5 jamu ebomba 5 liteberamu ebomba 10 so eddagala eryo omulimi w'omuchere lyekwateko osobola okusindikiriza amakungula g'omuchere
6: so ono agambye nti amapapa aligange gengera negafunya ebikola nsaze magezi ki
7: insanji zina mapapali galumbibwa nnyo obuuka bwe tuyita mites zetanira nnyo amapapali nezijja nezinuna omukyuzi wansi w'ebikola negaleetera okubanga gasiwukirira negengera eddagala erina ekirungo kya bamectin libasale nnyo okuyambako ku nsonga eyo ate mu kiseera kye kimu butunulira ekirungo kya boloni nakyo kiyambako ebikola bya mapapali obuteefunya obolyawo wamu n'ebibala byennyini obutamira magondogondo oba ojja kozesa ekigimusa nga kirina boloni esebo
6: onagambye nti nkozesa eddagala ki okugema amabwa mu ntula
7: amabwa mu ntula emirundi egisinga tuba tufunya anthracnose aba amaze okusensera ekibala ekyo nakireetera okufuna ebitolobojjo ebyefaananyize ebbwa eriba liyasizza mu pericarp y'ekibala tujja kukozesa eddagala lye bayita Anvil Plus okusobola okujjanjaba singa oba omaze okulumbibwa bw'oba tonnalumbibwa osobola okugema ekirwadde ekyo obutajja naddala ng'obadde olumima ku ntula ne kijja naddala mu mbeera ey'enkuba eddagala erigema mwe muli M45 eddagala eddaba liyita copper fungi cure oba otunuulira kugema ate ensangi zino togera ku ddagala lye bayita master cop eddagala eryo ly'amazzi olitabula mu bbomba ekintu ekireetera okuba nga lyetabula mangu mu mazzi n'oba oli applyinze ku kirime likola coverage okusinga ku ddagala ery'obuwunga so eddagala eryo lifuuyireko kikusobozese okubanga ogema amabwa kuba lisobola okuwa obukuumi ebbanga eriwerako okusinga ku liri eddagala ly'enkonyeko ery'obuwunga ebbanga lye lyandikuwadde jatunulira kumpi esabbiiti bbiri nga ekirime kirina obukuumi
6: so onagambye nti mwebale kuweereza spinachi wange alina obutolobojjo n'akasanja nkozesa eddagala ki
7: Spinachi afunira ddala akasanja kubanga alimu famire yemu n'emboga ebikola by'ebbali ojabira nga birina embeera y'okukala nga okukala okwo kuyingira munda ate mu kiseera kye kimu septoria asobola okulumba obutolobojjo obwo buddugavu bw'ogenda okulabako nga bakubikola bya spinachi tuso kutunula septoria nga omusare nyo mkuteka wembele yo kuspinachi wo. So tugenda tunulira edagare baita master cop. Kusinga akasanja kabira kamazo kusensira osobolo kosa master cop akasanja kunikata yungi la ulumba vikola vipia vabie tonda wo ateno funo vukomi obuwerako. Yukila master cop ajira mumiru za chikumi ajira nemulita namba. Gwaine nimire nene kutunulira kosa lita namba. Gwaine ni mironga sinene nyo miruzi chukumi zijia kukorea bulonji nyo. Miruzi ujafuna kwa miruzi habili. Kwa habili mutano mbombe ya lita habili. Ofu hile usuro kugema noku kakanya akasanjo buta sasanya. Tugenda kosa edagala liwa ita Anvilu Plus. Juki ya nagama antidagala liwa ita Anvilu Plus. Liko la kumpi kubulichi nimeche tulima. Katuwa kairede kubuza vibuzo vitubuzibwa. Uli nanti cheo kudamu ya Anvilu Plus. Tumuleseko. Tumuli de mbibuze visose nga checho kudamu atelo geno murira nti nemuchirime chafe echa spinach tusoboleza dalo kumukozesa okulaba nti septoria leaf spot tusobole okumugema muchirime chafe echa spinach no tunda spinach nge chikola chiri kirini cha green bulungi atenga chisobole kuwesa omuwendo guwerako
6: sebo unagamye nti mwebali kuwereza yakasengeba deze emboga zange ebikola birimu ebituli nkozese ddagala ki
7: ebituli mu mboga kiba kisanyi emirundi ekisinga kye Twitter Diamond Bakamoth kibojolo kibuka kiro ne kijja ne ki bikama jagalwa mu ebisanyi bitandika okulya ku bikola nga kiteeka mu ebituli so tugenda kozesa eddagala lye bayita nsanja mamectin ejike emu yoka mu bombe yali tabiri ofuira akasanya ako kalime kusensera mbogazo usoko sedalali baita ampuligo uchiba chetagisiza okusobola kuta akasanya ke Twitter Diamond Bakamoth naye atero so okuloza kulime bikabye mboge bitalumbi kwa akasanyi ekika che baita Blue Dynasty gachijira mu grams 10 ne grams za 5 jukira tujja tuchogera ku kubike bitalumbi kwa akasanja katate mu kisira che kimu na kasanyi teka kulumba nga olimye chika cha Blue Dynasty au chitegeza nti okekereza nnyo mu nsasanya yongo lwanise ebiwuka n'obulwadde obukyasinze okusumbua ekirime ekyemboga nobanga cost gy'okozesa okulima eka yemboga eka kanira ddala wansi
6: so onagamye nti kale ekimuli ky'omuyembe kikunkumuka nsaze magezi ki okukinyweza
7: wewao kibuzo kirungi nnyo kubanga kyekimu kusomoza omulimi w'omuyembe kyasisinkana ekimuli kyobuta kinyweza ne kimukunkumuka kosizo netuuka eyokubanga emiyembe gimulisiza ate n'atasobola kufuna bibala biwerako kibaawo nnyo naddala nno nga emiyembe gibanja ekirungo ekya potassium ekirungo kya potassium kirungo kisale nnyo mu kuyamba omuyembe okubanga gusobola okukola ebibala nebinywera bulungi naddala nga ekimuli tekikunkumuse tukose ekirungo kya SOP wansi w'omuti tutekako half kilo buli muti gwa muyembe otakola ebbali waago futi nga 2 oba futi nambo kufa kunduli n'otakola ebbali n'otekako half kilo buli muti era wetegereza nnyo nti nno okozesa ku birungo ebiina bolon wonfuira kubikola ngo wansigane ebiina potassium kiyambirako ddala ekimuli kino okubanga kisobola okuzimba ebitundu byakyo ebikiyambako okuwakisa ne kibanga kinywera ekimuli buli we kisimba ebitundu byakyo ebiwakisa ne bitasobola kusisinkana nkwanso oba kugaba nkwanso ekimuli ebbanga lyakyo liggwaako ne kimaliriza nga kikunkumuse ebirungo ebizimba ekimuli ekyo okubanga kizimba ebitundu ebyo biba bisale nnyo ebiwuka ebiyambako okuwakisa enjuki girekeekole tukendeeza eddagala ly'obuwuka mu kiseera eky'okumulisa okukiriza enjuki n'ebiwuka ebirala ebijja ku bimuli by'emiyembe ebyo okuba emiyembe nga gisobola okuba nga giwakisa buba bunoonya nectar oyo ate gwe bukozesa okuba nga busaasaanya enkwansi ziyamba ekimuli okutonda ekibala ekibala kisobola n'okunkumuka nga kyakatondebwawo tulina ekimuli nga kikunkumuka ate n'ekibala ekitondeddwawo okuwakisa nga tukuyiseewo nekiraga nti kibabuukirira nekikunkumuka awo nno tuba tutandise okwetegeeza obulwadde bwe bayita anthracnose genda okulaba akatabi k'okimuli nga kaddugadde tulina embeera ya powdery mildew tugenda kwetegereza akatabi k'ekimuli nga kaleese empumbu enjeru oyo abeera powdery mildew awe wawe chimulinga chirumbiddu obulwadde kiba kigenda kukunkumuka. Awonno we nkugambira nti ogenda kufuna eddagala erigenda okukuyamba okujanjaba n'okugema obulwadde obwo obutalumba kimuli kyo. Ddagala lyerimu li Anvilo Plus. Ziramu okukatiriza nti Anvilo Plus kumpi buli kirime kyokozesa. Ddagala eryo libeera ssaale nnyo mu kutuyambako ku fangayi agwa mu ttuluba lya ascomitis. Fangayi oyo ali very common nnyo n'osinga kye muyita ekibabuko. Abalimu kategole y'endwadde nnyingi nnyo kati ogenda okulaba ng'ebirime eby'enjawulo biyinta crossinga pathogens ezo zireeta obulwadde obwo. So Anvilo Plus abeera mu ssaale nnyo okumweyambisa okujjanjaba naye okugema. Bwe tuba tujjanjaba tumuyambisaako olumu n'okugema. Ddagala erigema tulifuuyira in between naddala master cop gwe njogeddeko, kubanga eddagala erijjanjaba erisinga ekisooka liba systemic liwa obukuumi bw'omunda naye likozesa akakodyo ke kamu okulwanisa fangayi. We liba lyatakinga systemu ya fangayi ekola amaanyi kwe likoma. N'eddagala erigema likozesa obukodyo obusukka mu kamu, busobola okuyuza akabubi kejiri ya fangayi oba ku matafaali ga fangayi, kasobola okulumba systemu ya fangayi ekola eyambako fangi okula nga akola protein ne bukodyo obusukka mu busatu. Tugambye preventive fungicide zikozesa kye tuyita multi site action, curative fungicide zikozesa single site action nga zigezaako okulwanisa fangayi. So fangayi singa yeemululamu n'akyusa mu ttaffaali lye, eddagala erikozesa single site action lisobola okugumiikiriza fangayi asobola okufuna engeri gy'agumiikiriza eddagala eryo. Yensonga lwaki tuba tetwagala mumanyiiza buli we tujjanjaba tugemamukko amagi agaba gakyali mu kungulu tusobola okugalemesa okuyingira nga tukozesa ze tuyita contact and preventive fungicides. So tebakugamba nti oba ofunye obulwadde weerabira nti ojja kukozesaako yadde ku ddagala erisobola okugema, kubakuba kubaka kyamagi agakyali kungulu nga tusobola okuba nga tugattira kungulu ate nga neri we likolera munda. So eddagala lya Anvilo Plus awo wennyini liba ssaale nnyo, naye tekitugaana ate kuwanyisiganyako naddala lituyita master cop. Nayo lyamazzi lyangu lya kutabula mu bbomba, terijja leka lezijuzi ku birime wabula terijja kuba lipenetratinga beta okusinga ku ddagala ery'obuwunga. So y'ensonga lwaki tukugamba Anvilo Plus ddagala ssaale. Omuchere twali kuwadde, wa spinachi twali ogeddeko, kakati tugenze okulaba n'owe muyembe ate nga liriddamu ekibuuzo lwaki emiyembe egyo gisobola okunkumuka ekimuli. Indiisa potassium olusi nitrogen mungi, ekimuli we kijja tokuwira weewala ebijimusa ebijimusa ebikoola ebireeta nitrogen kuse ebijimusa ebirina potassium okusinga ku nitrogen. Yes, wansi tumutaddeyo ku bikoola tumuteekako boloni tumwongeddeko, tufuyiddeko n'eddagala erya fangayi ery'obuuka olyewala ng'omulisa ojja kulikozesa ng'ekimuli kimaze okutonda kimaze ofuuka ekibala, awo ojja kuleeta eddagala lyo ery'ekimu ery'obuuka okulwanisa obuuka.
6: Onagambye nti ekipaapi ekiddugavu wansi w'ekibala kya pepa tukirwanyisa tutya era kiva ku ki?
7: Ekintu ekyo kiva ku tuyinza okiyita blossom and rot. Ekimuli wekiba kitonda ekiba kikikola waggulu waakyo ekibala ekitundutundu akamuli we kakwata we kakunkumukira tugiyita blossom end. Ekimuli kye kiba kyasemba okutukira, kakati blossom end eyo etera okuvunda ng'ekola ekipapi ekiddugavu ne tukiyita blossom and rot. Kakati ekibala ekyo kitulaga nti calcium ekirime kyo kifuna mutono atuka ku bibala, oluusi ne ku nnimi tusobola okulaba ennimi nga zeeveera mu sayizi olumu zeeta ka yellow ka light green, si yellow complete, ogenda okulaba ka light ka green akatangaavu.
6: Yes,
7: nga n'ebikoola tebyetonda mu sayizi yaayo bulungi, nnimi ezo tezeeta bulungi. Oyo aba deficiency ya calcium, calcium aba mutono, calcium mutaka asobola okubeeramu naye olw'okuba yeetaaga amazzi mangi nnyo okutambula okutuuka ku bibala, twesanga nga obubonero buba bweyoleka nnyo mu kiseera ng'omusana gyeguli.
6: So,
7: kakati omulimi olina kwongera ku mazzi g'ofukirira okwewala okulaba obuzibu obwo. Fukirira amazzi agawerako oyambe calcium atambula abune ku bitundu eby'ennimi n'okutuuka ku bibala, kubanga akosa calcium deficiency zeyoleka nnyo ku bitundu by'ekirime ebisembayo eriyo parts kunimi ne kubibala. Kakati boyongera kumazi amazi gaji avuga kalisham atukeyo. Yongera kumazi oba dofu ya tampe kemu mundooza yo ziwele tampe konga tano. Kusala amagezo kufuna systems ze delivering amazi mu route system ye chirime mu route zone. Miandi ya weje ya garira nga gawela konga kasu oku sinking deep in deeper layers okukiriza kalisha mkubanga atambula bulungi mchifimecho. So kudamwe chila chibira cha kufuna fori ya kalisha kalisha mga wakufuila kubikola asobo zise chifimecho okubera nga chimufuna direct mubikola usobolo kwe wala chizibu eche cha blossom and rot.
6: Chichechi vila kwa muogo kugenge wala
7: muogo afuna ubrade utuita kasava mosaic virus. Virus ezi teziba na dagala zinafuye chirime zichigongo waza zichigenge waza netuwe sanga na makungula gabera gevera. Kasava mosaic virus tumulaba nyo mbikola bia muogo nga bie uzinze netu gendo kwe tegeriza kubako buko weru buliwoko na kumuogo nga bubuka. Virus zitu gema ngeme nga tuta agents webuko bunu no mkiuzi nebunu na kuchikolo chune bugenda kuchilala nga tubuta buleme kusasanya kubikolo bitanafuna. Edagala bali ita YD20SP. YD20SP bokuwa tejike mu nojitabula mbombe ya lita abili ebe malabu mazi okuta white flies ufu ilalu moja kula nga white flies zifud. White flies zili staboni oja kwesa nga insecticides nyingi nyo zitukoze sa nga teziso ula kutabu huko ovo wabula nate tubela specific ku insecticide eri strong yeyo jetuise YD20SP jetufu ilalu fu ilalu mu netuwesa nga tusanyalaza white flies nezifa na majigazo negafa. Kakati awe nkugambira nti mukwano gwange ogenda kufuba okulaba nti nno okozesa eddagala eryo lituita YD20SP lijira mu grams 10 lili mu grams 2.5 ka grams 2.5 kajjamu ebomba 2.5 grams 5 ebomba 5 kilo nambo jijamu ebomba 10 esebo.
6: Unagambye nti lwaki ebikola byensujju zange byengera nebikala kiva kuki?
7: Ya abalimi byensujju besanga nga ebikola byensujju zaabwe bibyengerako bikola yero nebikala. Tulina okusomoza okwenjawulo ketusobola okwogerako mu nsujju. Ensujju zifuna down emiridyu ogenda okulaba empatanya za veins wakati veins zituyita enkoloboze zizimbe ekikola network eyo wakati waze kola yero.

0: noyogera ku Uganda. Oluvannyuma lw'emyaka 90 oyogera ku Brazil, oyogera ku Colombia, oyogera ku Brazil, oyogera ku Vietnam, oyogera ku Colombia, bova ku Colombia, oyogera ku Indonesia, bova ku Indonesia, oyogera ne ku nseri mudungu, Ethiopia, n'olyoka otuka ku Uganda nga nsi ya mukaaga. Eyo wala nnyo abantu bayinza obutabitegeera. Naye mu 86 Museveni wajjira wano. Uganda twali tulima, twali tutunda ensawo z'emmwanyi zakkira 66 obukadde 3. Nga Brazil, nga Vietnam etunda ensawo 200,000.
1: Nga tuli ku bukadde.
0: Bukadde
1: 3. Bali ku 10%.
0: Nga bo batunda 300,000. Mu 86 bo bafuna ze bayita economic reforms, bali baziyita doimoi. Zezali economic reforms ezaabo. Fwano mchilana musanvu umako ugwadako. Netufuna economic reforms. Bali ezaabo zaali ze watuwala maso. Ezafe za sala sente. Ni wasuwala ko 0.30% ni bamutuwala. Katugenzo kutuko uruwa aliru. Nga Vietnam umako ugwadako uruwa chinana muenda chenda. Vietnam nesindi kaba kuguwa na Uganda. Bajebe tegerezi ni maye mwanye Uganda. Nao wadee wawo, abali kunsawe mitwala ameka.
1: Asatu.
0: Nga fetuli kubukadde
1: meka. Busatu.
0: Kubukadde busatu. Bwebada yaba kubwe Vietnam. Tugenzo tu kachinana mukaga. Nga Brazil yali erimu emitwala asatu. Etundu obukadde asatu mukamu.
1: Etuiseko.
0: Nga Uganda. Nga
1: tetunaka.
0: Uganda yali kubukadde obusatu. Ngetunda musanvu. Kati mwa Museveni yona ajulizo omwana nti nze bantu makuledio Simba andika wempe ntambudde nnyo. Na yoli gwe bagamba okujja ku Radio Simba alimatuga.
1: Naye nga mwembite mukyayamba.
0: Naye nga fena tetukyayambala. Tetukyategera gye tukola ki gye tulaga. Kati ye mwa Museveni ateekwa tunyumiza byafaayo ebyo bye tutaala bako. Era bw'osanga bano bannaku ya Museveni bwagenda okunyumira. Bwagenda
2: ndi sanyo lya Museveni Semba umba kosewandaje.
0: Bwagenda okunyumiza ye byalabanga ebituukiddwako. Agenda kukubuulira kulwanyisa nguzi. Naye lwa essaawa bwebanfu mu lunaku ebalamu emirundi egi.
1: Nganamu
0: kubanga kusawa wali wawera tu senga akabonero kalimi kafira awo tu akane kafira wansi mwasatu
1: buli rezitu kawe bantu
0: kusawa munana nida chika asatu ezemi sane bantu ne kusawa munana nida chika asatu ezechile bantu ilo kenzo ukulila ono buatuse kuboru ganda bakone mikwano nga bali mirimu esawe rie mfu
1: ya wetuse mweyafio bulimi webwazi kilida
0: bulimi webwazi kila neba ngeibale bitufe bikolachi ebili wo corruption obo buli bwenguzi ge mafuta agatambuze motoka ya NRM
1: bojije
0: ono economic jeno nono segundi ono noli muna bavuga ku motoka bakimanyi motoka teyinza kutambula ngati wali mafuta motoka ya NRM teyinza kutambula
1: gamba lutalo lwenguzi tetusubira
0: tekisoboka naka
1: tetusubira
0: era mwami Museveni otalo lwenguzi olwo buli bajjo okuluyimbako aluyimba konga abuzabuza katira baina no mulala atandiso duyimba ko ye mutabani wa Museveni era bagenda okuyimba nera bade manyona ja chiimba nyo kati Museveni mhozi aja alwanchengu zeyo haji malo mwa Museveni wajira mchana mukaga senga Museveni wachina na mukaga omuleta ne Museveni owalero ulio wachina na mukaga senga dadda munsko era nono senga mufu ngata chali
1: ngata chini ekonomi
0: ngati wali ngoli ya dayo damu nsiko na tonu
1: amuje mbuyenza
3: oli wakati mu program wali omuka ebirowoozo byomulire saawa eno sibi abakozi ba Lubogola Simba wadde abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu sekinnoomu awali omuka tewabula muliro.
1: Sebo President Museveni yakukwasa obuvunaanyizibwa ogendo yambe ab'ebibanja. Tandikira.
4: Nyabo neyanza nyo neyanza.
1: Mwati wana jalumiriza nyo tiatabe vivanja mwemu bitaka.
4: Ante chukua chadula. Kira
1: ikanga kantua kukubidu wazi ya sawanda jiri itamu nyo lija kubika mchakulezi.
4: Harimu chifana nchia umutu umu bienda vika ye. Chovu.
1: Mwamulaba bwoti. Habapi baine ngeri jema fana na.
4: Efese ya vika mwemu ubi. Chovu la vanga achie sibaku nyo kubanga achie chukula achie. Kati
1: ya chumani ya mutaba kurutimbe bali yade batulaji bala bye face ya mupi mne hivifana achi
4: musasire netu deko nsonge ya tulese njaka la nyoku tunolila omukulembeze omu weta Marcos Ferdinand yali mukulembeze wa Philippine yafuga Philippine okufa nkaga mweta paka chinana mukaga president ya kwati tobinza president Museveni naye yagamba yevuma nnyo olunaku luyakwatagana n'abamuvuganya okutandika okubba eggwanga yalowoozanga nti baali nabo bamuwabula kumbe beegatta
1: nabokuye babbire wamu naye yakkiriza nti yali abba
4: yee era mukyo yagamba yevuma nnyo obutakkiriranga wansi mu bantu eyo okulaba ennaku yaabwe olwaleero bw'otunula mu jjaamu ng'emmotoka zipaakinze oba ziri mu jjaamu emmotoka ezisinga okubeeza ebbeeyi z'empenkoni ez'ebbeeyi zivugibwa bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti
1: n'abali mu gavumenti
4: nga be bali zirimu bw'olaba ebizimbe eby'ebbeeyi muno mu Kampala ne mu byalo olaba abivuganya gavumenti n'abali mu gavumenti kati olwaleero olwaleero President Museveni baavaayo n'atandika okugamba nti naye bannanga ennakyenzudde abakulembeze bano baganye okusomesa abantu engeneeyisa ku gulaawundi gye bayita inefficiency kuba gyeyakyogeddeko nga ddala olabira ddala okuva ku bano abakulembeze ddala abali mu palamenti mu kifo ky'okudda wansi okuddayo okusomesa abantu eno wansi babakudaalira nga bakalinnya ku ntebe ne bafuna miliyoni 3.5 ye n'akulaga nti nze siri mu gavumenti n'asomesa ab'omukyalo eyo naye nze omanye gye banza nakulira mu kyalo obwongo bwange bwawula nti olunaku waddole obuvuganya gavumenti okwata constitution n'olayira nti ngenda kusavinga mu gavumenti eyeNRM n'olayira onaku otandika okulayira n'ofunawo miliyoni 3.5 n'ogule mulokeza ebbeeyi mwabatuuliza mwena abali wansi eyo mwandirabye ne bakulembeze bano senga bajja mu nkiiko nga bajja obba kudaalya mmotoka ez'ebbeeyi nga mujja muvuga bugaali nga mujja muvuga bugaali enkiiko mwandizivuddemu ne muziviira ddala omugaso gw'omukulembeze omutuufu baguyita montaling genda olabe kiki ekifa mu bantu okireete eno kyokyogereko naye te bamalako ekisanja kyonna nga teri nkiiko zebakubye mu bantu zisomesa bantu kwekulaakulanya wabula babagamba ennaku yange tuli bubi eno bebabba tuli bubi eno bebagaggawala abaana bebasomera amasomero g'ebbeyi tuli bubi omusajja ajja kgenda ate badda mu gavumenti eriddako tuli bubi nti ate omusajja nadduse mu lukiiko lwe sawulidde byateesa naye ng'alaawo ensi eno zigenzeeyo tuli bubi nti ate miliyoni 3.5 emmotoka ziri wali ku palamenti ez'ebbeeyi nze kyenteesa nti President Museveni ye si Katonda nti ajja kubeera eggulu abeere erira abeere mu Buganda abeere Masaka wabula kiri erife abakulembeze mwabali ku ground okulaba nti muyambako President Museveni okulaba nga mubuulira abantu ekintu ekituufu ekyokwekulaakulanya abantu bali mu kutunda bibanja byabwe ku kyalo famiry ziri mu kwekuŋŋanya zitunda ebibanja kwe zandirimidde mu kifo kyoziwabula nti munaye temutunda bibanja bino mulimeeko enkulaakulana muwoza emwanyi zakendeera pamba yakendeera ebijanjaalo simanyi byakenda nga babadde babyogera lwaki tebiikendeere nga gwe baasindika gy'obasomese odda mu kwevugira amamotoka ga bbeeyi nakulya mu zihoteri za bbeeyi n'otandika obba kudaalira n'olwekyo President Museveni kyemusaba kintu kimu nti ekisa kino kyayina ekingi kireetedde ate omuwalanya n'oddira n'omuntu avuganya gavumenti naye n'omuwa konvoyi era naye n'asinzira mu konvoyi eyo n'abagamba mune munaku munaabwe kyokka nga n'abantu abaamutuusa mu ebyo byonna ate bo bali mu makomera ate eno basibe akulaga nti munaku munaabwe yona awerekerwa nemusindira wamu ennaku ki kyenteesa mu ekyo nti munayuganda wonna wooli manya ennaku yo teri ajja kujja mu bwavu okujjako nga gwe wennyini weetegekedde
1: lwamunyindo
4: keera enkya ku makya otegeere nti awantu wana wali ensiko kantekewo okw'omuwogo keera enkya otegeere wana wali
1: kantekewo
4: k'eppaapaali ati waliwo kyotandikirako kuba kati abaana basiba masitense
1: nyibazanya
4: ludo abaana basiba masitense nyibalya mayirungi banywa njaga ettiimu ennene zosanga mu byalo eyo etakyasobola kubaako nabwo ngo bweyiiza omwana atunda ekibanja kye n'agula bodaboda byebyo ebintu ebitandikirwako nze siri kuba n'abagagga ennyo bano bebagamba nti abali mu standard eya waggulu abo sibaliko kubanga twabata netubeesonyiwa President Museveni ssebo kyenkusaba fuba okulaba nti sente z'owabanna byabufuzi bano ssebo zikendeezeeko sente empitirivu nnyo abantu baagala eddagala mu malwaliro abantu bagalo bazimbira amalwaliro amatuufu bagalo bakuzimbira enguudo ennungi essaawa zino tebasobola kufuna sente ziggwera mu bibaana byabufuzi ate bamala oziria ne bakulaga nti wadde babiridde era tebabisiimye waliwo gye twabaddeyo sayidi zekkomamboka waliwo omukulembeze yagenze najja sijja mwogero omu naye nga naye opposition yajjidde mu mmotoka empeyi ebbeyi empitirivu kyokka nga badde avuga akamotoka kano akali nga 12 nga kaavuga ng'abaddemu avulunkupe ne tugamba musajja era ndooza balimu emwanyi wano mu kawempe mulimu emisiri gy'emwanyi naye olw'obufuna
1: abeere kawempe tasobola kubeerako waabwe gy'alimira
4: ate bayinayo naawe baali batunze ebyo n'ebibanja babimazeewo onangambye musomero ku namba ffe ebibanja imuyambe eri 0708 75 14 00 0708 75 14 00 tusangibwa Makere Kavulaawo mu maaso ga Tosha mujje tubayambe mu abatulugunyizibwa ku nsonga z'ebibanja n'amataka muleme kubeereyo nga mwevuma gavumenti tujja bayamba mufune obwenkanya tuyanzanye
3: oli wakati mu programu awali omuka ebirowoozo by'owulira essaawa eno si by'abakozi ba Lubogola Simba wadde abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu awali omuka tewabula muliro
1: kale nabwe ekisi alina omuzindalo gwojja ogusigaza katweyambisa eddakiika zaffe nga 2 ekisembayo omulanga gwa pulezidenti gw'abadde nti buli muntu okubaako engeri gye yeenyigiramu mu kulwanyisa obuli bw'enguzi okukola ennyo n'okumalawo obwavu obubaka eri bannayuganda
4: nze kinoolwekyo yo kyenjagala okusembera nakyo ku nsonga eyo nti essaawa eno pulezidenti Museveni yagambye teri kwebaka
1: ekitegeeza
4: abadde amanyi waliwo ababadde beebakira mu ofiisi za gavumenti kyekiseera mwena abali mu ofiisi za gavumenti mutegeere nti muliwo okuweereza bantu kawansi mutegeere ebizibu by'abantu ebibaluma sijja kulimba abantu bangi balina ennaku eyo wansi ekyo tujja kibuusa maaso abantu balina ennaku eyo wansi naddala ekintu pulezidenti Museveni eky'abantu obaguba ku bibanja byabwe n'amataka kyekintu ekinene kubanga enkulaakulana yonna eri ku bibanja okwo n'amataka kubagikolera
1: omuzindalo gwe gutambulira eddala nga bwe guli paka wetunaakomawo sanyu lya Museveni
5: yes mama Kayunga
1: ojagala kunkubya nakwe omukazi n'entebe tannagimugumya otandika
5: okunjiraebotebandeke yali mu byannyanja naye bwe yamala obimala mu nnyanja yaddukayo najja mu byabufuzi
1: ye yamala ebyennyanja
5: yabimalamu kubanga yavubanga n'ebito essaawa no pulezidenti Museveni yagenda okujja okukulembera Uganda mama Mukono enguzi yava dda naye nga tunayagala okumalawo enguzi fenna tukwatize wamu naye omuntu bwabanga ddala alina oluzaalo obanga alina abako n'ab'emikwano bwe babanga bebabbye nabo babakwate kubanga tujja kulwana naye nga gy'onooloopa ng'ofuuyira ndiga mulere ekirala abantu bano baali kuza kirere nnyo ng'aba opozisoni okuzira okulayira kyali likoze infakiti y'amaanyi nnyo bwe baaliziza okulayira gamba nti tuziza okulayira olw'omusajja onatakyusa ki nedda setiki address the nation is address ogikyusa buli lwasoma gy'asoma kakati mmwe lwaki temwagenze nemumuwabula nti aa kubanga buli lwogenda
1: ate babaganye okwogera
5: bano bawanika emikono ekirala ekirala nze kyenjagala okugamba bannabyabufuzi ffenna naso sekirabirako ono bali mwezi bade manyi bali mu mwezi bali mwezo bali mwezi yakoze tekikola mutiitiizi nkulaga bannabyabufuzi yagenza n'alonda abantu be bonna ng'alonze bannuupu ku kesisi n'abagamba saali balonze naye mbalonze olw'okubanga njagala mukama waffe takyakola
1: tumuweereze
5: ettooke kubanga takyakola manya bano onaasirise naye bali ku miliyoni 33 buli mwezi genda wa lubale
1: yakubanga
5: balimu nti wakoze bali mwezi kituufu n'olonda abantu bo ng'oyagala obalonde okwe mubagala bali yabagambye ekyali balonze yaani
4: bali
1: mwezi
5: badde mayi bali mwezi kaka bali mwezi amaliriza bali mwezi
1: teyakozeeyakozeerinnyabwetukikola
5: mutiitiizi bwe tuba twagala okuba nga tutereeza Uganda kubanga mukasi ewali omuntu asobola okukola nga we naale naye nga qualifying okukola nolonda abantu bo nobaga nti nze mbaleeserwa kuba ki mbalese tufune sente tuweze Bobi Wine Maria Sempaga mawebale kubeerako mama kirabira President Museveni tukwagala naye abanaku
2: kale
5: mfumu sekito ojimaze weddewo
2: Isaac Atomsange
5: tutereza abantu
2: mukuru Tomsange
0: nga tumaliriza nze soko kirize zoke nebaza abantu bange abemitiyana abali bawuliriza nokusengira ddala muganda wange Godfrey ebinajja apeza kama message ono ganda programu wajagala nyo sibo sanyo senyo kubanti kuhuli naba labo naba liya wadiba uliza programu eno na ye mubiona ekizibu cha Uganda is governance and policy issues obukule mbeze no kubera anti issues ensonge nkuru policy tezitunyulira omukule mbeze kasitalwa mubuinze bange dene obukulembeze power ajipersonalizing and ifuka nti ye chaliko kati sazo Museveni atukulembera mugwanga yali anga kulembera makage era tabera ako mukifo na ulira nti bayinzo muita former president ajiga na chiuliriza ako chivala institution zo namfu buli kimu kifu tekiwa kye kwa ministry emfu bwana buli omuji atuka gamba above buli mbe bakosa ultinga ye mfo yo chokumwabula ati yaba wabula kulwa mu bukulembeze. So bad governance kizibu cha Uganda. So yetu nukua atake nyo, tufune government ya mpya, nizo kutuwa ligwanga ya mumasu, fukusinga nuwetuli. Miaka 40 bana ichimara.
2: Se wandaji.
6: Akati, wade oba kodomi bange babiri. Mba muita Henry Rubalita Mwesigwa. Ato mulala Dani Bule owenja ulo. Dani Bule nenyeza jenata andi kidoku gama anti chiraba ne muzibe. Naga matibonga abazibe ba maso echo chuba kosa na ye government ya mu 7 eno bintu byesinzo tukosam ennyo kwe kulaba nga abantu bakole ebivve misana tuku ne bajja ne babyewaniramu ennyingo ya semateeka ebibiri mwasa tumu omusanvu eyogera ku ngeri omuntu gyanabera mu nanyini wettaka neno sango omuntu ne yenyumiriza ku radio Simba n'agaba ne simu ye nga bo babbi bataka naye ne bagenda benyumiriza era n'awa ne simu abantu basobole okumunoonya ayambeko ku banne okubba ettaka mu Buganda bano bananjulira abamanyiwo mu Buganda tebagula kibanja n'ekigambo kyennyini kibanja kitegeeza kibanja kubanja omusajja wano Alex mukulu yagamba nti bakubanja n'abaana ne batasoma naye onsanga omusajja omukulu ng'ono gw'olabye ng'alina ne sapule mu bulago naye ng'asoma
2: ng'ataasa
6: ababbi b'ettaka kati bwe bubbi bw'ettaka obupya buliwo oli agamba nti wa kibanja naye ng'ali ku ttaka ly'omuntu talina yadde akalagaano
2: tataasa ku lulwe n'ofiisi pulezidenti bye yamuwa ofiisi namba
6: ofiisi baateekawo okuba musemateeka mulimu omuntu gy'anabeeramu nannyini ttaka ziri enkola za mirundi ena temulimu ya kibanja era okumalawo ebizibu by'ettaka wano mu Buganda oba mu Uganda twetaaga kumalawo wa kibanja bano basewandagi batebandeke ba economic genu abalina ettaka ettaka lyabwe nga liriko abasenze tuli baguleku gavumenti batalina sente ekzigula ttaka ekkirize w'ettaka n'owekibanja bagabana ettaka nga basinzira mu tteeka ly'ettaka buli omwaso wabenga tewakyali waina kibanja kubanja naye kati omusajja omukulu ng'ono n'omulaba ng'ekyo naye akyenyumiriza abawana essimu babbi bannange mujje mbayambe kati mwa Museveni waba atugamba nti buno bona buvunaanyizibwa bwaffe nga bakulembeze ekyaba alimba mwami Museveni ye mukulembeze bwe yajja mu 86 ye yasalawo nti abe mwanya abadde batinta waggulu bagwe wansi kutaka ne bagwayo ye yasalawo nti sewanda jabadde n'akakadde bamwe musiringi kasanvu zona ne zigeda ye yasalawo nti abali bakola mu makampuni fofeta tuimidde mu makampuni kawempa awo nga industrial area abaana bavanga emaganjiyo nga bakola kawempe ne baddayo ne bazimba amayumba kati amakampuni agaliyo bw'osanga akola mu kampuni ng'asobola okulya ekyemisana n'ekyeggulu oyo mwebaze ye fowamaani wa banne ewaffe abaakolanga mu makampuni ebazimbanga amayumba
2: omuntu wa bulijjo akola atya mu mbeera y'okwejja
6: mu bwavu ayina kufuddirira ekkudde eri katonda amusaba atukyusiza obukulembeze obuliwo mu ngeri yonna esoboka obaba kulembeza abakola kya kola Sodoma ne Gomora akulecho batuvire
1: obubaka butuse
6: kubanga bana abali wote bachalina kirungi bayinza kolera gwanga lyo tubali agalanga ko siri yabo
1: fenatu deri

0: bweti era twagala wona avirawo nga tulina bweti negwe bwonamu ebyekinana mu omukaaga ono tebigenda kumukwatako era ajja kuba talina bwakolaki so GDP eno bwebanga nsuubira gavumenti kyerina okukola ebyo bweba ebikoze kijja kuyamba okendeeza ku misolo kubanga emisolo gino bwe gibanga mingi kyekireetera amafuta okulinnya kyekireetera sementi okulinnya kyekireetera consumables okulinnya then munayuganda n'abanga akozesa cost of living eri waggulu ennyo renti n'alinnya so twetaaga tax holidays naffe nga bannayuganda n'ebintu ebirala then gavumenti ekole ku bintu ebyetaagisa okubeeza omuntu wa bulijjo masannyalaze enguudo malwaliro masomero
1: buli lunaku ensonga endala
0: olwakatonda n'ensi yange kansala Joero kwoli kansala Nyoli mukulu Byansaawe Nakivubo ne Malinga Chiamano w'ensonga Kitimbwa Sub-County awamu ne Kabugo Brian speaker wa Kitimbwa Sub-County
1: ne parish chief akagali ka Kalindi economic general babo waguddewo sibula
2: nze njagala kumalira ku bantu baffe bana ba bulijjo olusanyula ya Museveni
3: Nakuyam seven.
2: Yomu kuba victims ba trade order.
1: Oh.
2: Leta sura chikwa na kwa nakubanga ina abantu bateko kuwana. Chinzi obutavwa mbulungi. Aha, bwana ako nakunda myaro na ako nakwa fande bundi na ako nakugundi wa state house. Atina amaliza na abagama ndi nange akayumba kanga akali kukubo mwaka twala. Emboze inzi obutagwa ebulungi. Zichi chenkubira government yeno mulanga. Government te umola. Hayate tuina vachu ya leadership. Mukaseera kano tewali obukulembeze. Abantu ne bazimba ngaba abekawala wano kye bakola. Ab'omulubiji na buli wamu. Tetugezaako ku advocating abantu bano. Ni at least bajja mulaba. Yo nema dirwe ekola ne dirwe etekola. Ekyokubiri yangi akisimba kamanyo. Kyekyokulowooza nti abantu abamu tebajja kukwatibwako. Ye ne bwakola ensobi. Eka Sande eri waliwo abantu ekisanja kino ekyaggweerako bennwana nabo. Nga baafuna ebyapa. Munyanja Lake Wamala ngabaina mu titles echapa nga kivwa munyanja wakati
1: ngachi kutuko kubifuna mu bwengula kati
2: ngachi jja mu lukalu ero hotel ya fe enene nyo bwaguga eye munyonyo etakabali wa munyanja ne bazimba kwa hotel kati abagenyi ba government je batula abakungu okuvebula yana wa je bajjeje wabaniriza oyo wanja ulo chi no muntu wa mulubiji akasembera yo ddala ye muntu wa fe ono parish chief kweyagala okuwa obugaali banange muleme kutuzza mabega akasera kagenda kutuka batu gamenti batu bajire ne ebigaali ebyemiti kubanga tekisaba mupiira ompiira gwacho gujja nacho teki tekinyo mafuta tekyeta gara service jebagala okutuzza nera kati fe jo tuzza ate gwe si joli kitegeza tuli kya kulabirako kirungi mwamite bandeke ya tugamenti yo mukuru avuge moroka 50 ne ya kugamba nti ono abere ku kabaisi kolo eye enkola si abantu bulamu ate si ya mazima na bwenkanya
3: moto kama 15 ni muji afuge kolo kabaisi kolo mutwalo mulamba
2: definitely ate n'abantu benyini abantu baferi ababulijjo eyo babidi byadda nze zichuki ale bagabira abero siwa no bugali ne bo basuza nga busuza nga bakamuwa wano nga akatwala kudduka nga akatunda nga bakamuwa
1: kubanga tala bachakakozesa
2: tena chakakozesa abantu namazima bagachimira ku bajaji tocha asanga mwana yaya na kuyiga gali. Buli omu abeera ku piki. Hakati gwotuzeeyo nolowooza nti ensolo ekulaakulana. Bana dipi mwenna naddala abavubuka manye nti bavubuka baffe mu kasanda kwe muli Abudu Mugenyi ntegeddeko nti kwoli tugenda Nairobi kusinga n'abavubuka ab'enkyukakyuka eyo okwongera okwebangula. Era fete tujja kufanagana nga balala
3: bebayola
2: yole
1: nange madenge ndagamba temulekane nzijukira nenga uwaye mugende
2: tugenda nkaaga tuli mukumaliriza nteekateeka era ngera bategeeza olunaku tugende
0: tanko kusinkanidde wano mbawe ekifo ekayunga
2: tugera Nairobi
4: babadde bokya naye akadde katuweddeko tubaka ne wiiki ejja ku Sande mu budde bwe bumu mwawali omugga ewabula muliro.

Wacha hali kuchenda musanfu akasiri sasa tufe mwemwefe Radio Simba mpologoma enuji yedembe bandafa watuliza manya nze Hajjati Mariam Kayoga senga wa Radio Simba senga yuguanga wenju kena kisa waziri mkaga ni dakika bili nolicho bana genso kukweba za mwena mwena mwena haba ili kerezo turuto mwene mgamba senga Hajjati Mariam Kayoga awamu nekoja Ismael Kabona Sekitole ko Salongo ngatiba ndaba kwebaka ngatiba ndaba ku program tetulina kwebaka chemukola cha tendo nyo chobola banga program wena buli abajiwuliriza obufumbo bwa buteridde ntende kubanga abantu banji bayingira bufumbo ngatiba buliriddwa naye mwafuno mukisa gumu era mwebaze nyo bakama bafe aba Radio Simba abateko programu eno esobola okubiranga ebaliyo w'emyoyo ne musobola okubiranga ezimba amaka bubulirira kwegamba omuntu olusi ne bwabanga abadde yakyama ogenda okulaba ng'akola ki kubanga bangi tubawulira mwami yagenda mugamba nambulyanga ensobi naziremerako ng'amwesaamu amaaso oluusi omukyala n'abanga agamba omwami ensonga aziyisaamu amaaso naye bwaziwulirako ku lediyo ano nga tubasenga ne kukojja nga bazoogerako agamba bambi bulijjo omwagala gwange kyangamba kituufu ogenda okulaba ng'akola ki ng'akyusaamu nsaasira abalwadde mwenna abali eyo bannange nti nga bulabe n'obulwadde nensaasira bafiiriddwa nti inna lillahi wa inna ilahi rajiun nemba nga nkulisayo nnyonyonyo bannange bannaffe babaha bahujaji bahajjati bahaji abasobodde okubeera nga mukomawo okuva mu lugendo olutukuvu olw'emekka ne Madiina bannange mukulikeeyo nnyo mukulikireyo ddala nemba nga nkulisaayo mukyala waffe mulamu wange Hajjati Nalongo Kamwerere Nomani Lujja timunange kulikayo okolera mwanyinaffe Hijja okolera omwami wo Hijja webali nnyo webali eddala nenebaza abaana mwenna mulimu ogugo mwakola ogwetendo nnyo ate nemba nga nkulisaayo bonna abasobodde okubeerayo mushukuru nti bannaffe mukulikeeyo nnyo mukulikireyo ddala mwebali okuweesa omukolo ekitiibwa mwebali nnyo mwebali eddala nemba nga nkulisaayo nnyo nemba nga nkulisaayo nnyo mukamwana wange Akiki Akiki kirungi munange tinawe kulikayo nnyo kulikirayo ddala banange mwenna ababadde muhijja Nalongo watakuba nti mukwano yadde tuwampisa omusukulu naye sijja kulema kukulisaayo kulikayo munnange Nalongo kulikayo nnyo kulikirayo ddala tusaba nnange wakitiibwa Allah jazamwe azikirize era azaanukule byonna byemusabiddeyo abyanukule ya rabbi allahumma amina bannange buli muntu jijja bannange enyuma buli muntu fubanga nnyo nga bw'osobola olabye ng'okola ki olabye nga okola Hijja kubanga bannange Hijja enyuma naye nga sinabagenda maaso kamale okuba obulango bwabakama bange n'oluvannyuma ndyoke nkomewo tweyongereyo ate nga nekojja nga wayingirirawo temuvaawo tukomawo.

0: Charangi kamwe hijia. Wallahi haba kuwadini.
1: Kakati na yoka gamba. Bana nge wadini. Nato temchala wangi. Anti tuine nkwale ya fechi. Zungi gamba antino. Ladies first.
0: Yeah.
1: Na sese kuchala mchala wangi. Nange njokenzwa gamba. Wadini. Chito nakula chi.
0: Tunachikola.
1: Netufuna mwe choku gati. Nasika nye yu mikuwanu jangi. Watukolo gumu. Na wadini mkuwanu gwangi. Mkuwanu gwangi nyonyi idala. Sonko do. Ha. Yeta sonko do. Yes, sonko. Atina nyo kuweda kumpeoza edie zimu. Niba ambi utuanyumizane, tunyumiane, tusekane, tusejoji kwa nyachi na unachiri. Ntu wala mkiso kusima na ukweba zaba ambi msajja muntu mulamu mukakamu. Eda tuanyumiza. Tuafunye muna echo kuiga. Wale wakamba ntu okugende maka sibu gaga. Wabula okugende maka kwa mmanirivu. Nobango wayu sende mpola mpola mpola mpola.
0: Atenga ne Allah kukowe dakiriza.
1: Wechiri.
0: Kubanga banji bafa musinga bagaga. Nengo wallahi nga Allah tia mukiriza kugende
1: maka. Elanga tia mukowula. Elanga nyongelo kulisayo. Mukadde wange wokuchido. Haji Hakimu Mbozi. Haji Hakimu Mbozi. Rabbaik Allahumma rabbaik. Rabbaik la sharika laka rabbaik. Mune kulika yo. Nasanyuka nyongo ndaba oposti zengo oliwa maka wallahi Mungu akuliseyo Mungu yebali nyiba idala nsaba duwazo nazo watusabira Mungu zo naza ni
0: kojanze newu nyebintu
1: eh
0: tulabati lya bafira yo
1: eh
0: waliwo haji omweye yakajanse
1: mpulira
0: yagenda bulungi nyo muhijja na kumwende wa mwaniza mungi nyo ne mumoro kanga imi da awe fungi abatu avunde moto kama sanle baga kubye bananga abaya yakadda nafa
1: abanga yakadda waka
0: nga yakadda waka nafa
1: nga wama za kukula shukuru nga tewana kukula shukuru
0: tewana jikula
1: nga akuya masanale
0: mkugambye nafa mfuwa joo alimu kabuli
1: Nye munanga wali ebintu ebyenja olo kuba bagambo bubu vudde makango vakola ibada na dala hijja wa umura oba oli mwana omuto
0: wa tena ya fabulu unji kubanga abata ina zambi yonadi ya abade kola
1: ati bidiwe na wade babi musonyi nafa nga muyonjo
0: dala
1: mungu bata ya mungu ayinichi ebintu yako la bianja uli anjo kwa nga abade wa na avude wati baba ya katuka nga kendo kole bisi bebi nje nyayi none hijja na mga kankutwali
0: atana we uunye banji basaba nyo bafireyo ni bata fireyo ni waliwa hajja tuomu nti yali ya katuka na gamba omwami ya mtu alanti mburi ya zizemo hijja ni njaga na mfire ni jawaba nzika
1: wanji
0: njaga na mfire ni jawaba nzika
1: niba nange na iche nito ino jokubane wadis
0: boya chogela waite na kumbale ulade wamu kwa tamuka katunu tonu nafa
1: ngali yedi
0: naba kaa zengenda kufera bagenda kunzikeno
1: ngali yedi
0: dalanga alia ina ganti zengenda kufa bagenda kunzikeno
1: nemu nange mwa kufa bino vizibu aluwa mando wako lebintu ya munga abikola nenga tamanchi dako ni ulu singa biya magedu
0: dala omuchala ila nafa neba muzika yo
1: subhanallah
0: kigamba Allah ya mugira
1: nga ku Allah ya ukana subhanal malik Allah ya ga ukana ye banange okufate kusabika te kusabika ola bani nabi yenyini yakutya
0: wallahi
1: ne adefe go sabo banange te kusabika
0: omanyi twabade tukirizaga te tutya na ye ekibi je tulaga te tumanyi te tumanyi biliyo
1: acha wali ya
0: ko banga te ya ko mona akubuli ati wali wewe
1: Tevi.
0: Nia kujia.
1: Wanji.
0: Nzenyi kwegaba. Mwechi gambo mutaki kiliza. Mwechi gambo mutu. Taki kiliza ati na yambo kayo kei wagulwe.
1: Chigambi. Chigambi.
0: Nari mchiro otobulunji nyo. Kati oli na astra na antwala. Nenga jangu tugende tubele.
1: Wanji.
0: Nga tubu kamo banga nga tugeenda
1: Sengato weloliye ya lota nagama Nezamu nefa Nezamu nogoku minefa
0: Njogera antia Allah walai talai bilabi Njogera na bitufu
1: Mpolida
0: Kati tutuka Elawe nagambi laba nage chirunji buli muntu ala msasire Akole hijja
1: Mpolida
0: Kubanga chenna laba yo Kujaba sajabari muzi hirami abakazi nga bali mu ngoye era nga zijabu zoze tuambale za white n'obutambala nabwe bali kakati
1: pulira
0: ngenda sembera bweti negere ekiyumba nga kiwavu nga tekikoma nenga batu na bayimiridde buyimirizi wana bali mu white ye kaye kawo na wana bali mide wemizi nenga chuma chuma vuka te chukoma
1: mpulira
0: nenga chijude
1: mpulira
0: kati

0: mba vayo bweti nzija nsanga basajja babiri nga bali muhirami batudde ku galinga malalo batudde ola malalo gana masimetinge
1: munkal
0: nena ki kaka manya nga ko batudde
1: munkal
0: ola tudde kana mala tudde ku kana
1: munkal nena ki
0: kati we banda bale batolya salamu niba kama ni ali sino omulya mmere ani ali sino omulya mmere no tije bale mmere no tibajja yani amulese ne mbulawo Nebula wone kuma kusi oleza lis
2: kabla
0: katende mena
2: kuja walio wende
0: ndali mpede nechi ya vika katuhonda hita na kutusa unakuluwa
2: walio wende alio wende kumanga batu gamba tu inamari kabili
0: atena mfue ya ntu wala samu juki ya ntuwa mfugu hundi
2: nenga ali mfue ya kutuwa
0: nenga ali mfue ya ntu wala
1: subhana
0: omutu ya ntu wala kari samu tegeira
1: walhamdulillah
0: yes samu tegeira ntu obono wabulo yoku ngamba ndijangu tugendeno mkuru jangu kutuwa
1: le wala hawla wala kuwata illa billah
0: kale neneba za nyo Allah subhanahu wa ta'ala atia nemba nga sabira nyo buli muisira mwye na Allah musoboze se bwato sobode kula hija wachili okole umura oyambale kuhirami omusajja omukyalo oyambale kukunga yeze njeri ya dene kuno tuzambala na yate wali chidina mwenja ulo ya amanyi nyo
1: sengo kumanya hirami yeyo ya nja ulo singa ogeza kuno jesibira wane Uganda oho jesibide waka oba mupaka oba wa
0: okujako okujaka abamu bajesi bali kukisaba ne bagenda ngabazambadde
2: kukisaba ngabagambe tugenda kutandikira makka mutegedde kukisawe wa entebe waka mantuluva wononte nyonyi afeke na special paka wa makka tutandikira muto wafu okwetolwa nebilala era bwemugenda amazima ga Mungu ya mudamu ne musika na wale ne mufuna wudu
0: okumanyange eche chambalo kya kitibwa kizibo kusanga omuntu nga chamba denga kitambulira
2: mu ashi kino kigamba nti singoli akusanga ngo chamba de Uganda wano akama musajja kudi dalu musajja badatu hebi kumanga a fa basilamu abali bagenzeke maka tumanye bulungi njo kwamba hirami na akatoka bate kalimu
0: chechuche
2: nyine ere chambalo echo
0: oberanga wazali
2: obanga wazali wa. Tomalaga chambala ya mbala fwa.
0: Ni hacha kujia chintu chene unya.
1: Hey.
0: Akanyigo akabela kukaba nga tuwe tolola.
1: Hey.
0: Akanyigo akabela kusofwa ne maruwa.
1: Hey.
0: Akanyigo akabela jebazi kanabi.
1: Hey.
0: Kasela
1: kakwa kwenye
0: gako kuhia no kusala.
1: Hey.
0: Na yewe unye sila banga yo msajia kwa mbude hiramu
2: senga
0: uwa mzisa mbude zinywira
2: senga zibwa waluwa zibwa zibwa eh? Wandu mesika senga mungu
0: wakusasa wala ize simula banga kwa
2: mbude mbude zibwa nebo kute bani akata chikulo chibeda onti tubeda wa Luganda elibu yegwa bambi mamu kwa lilaka kukulu na ajitasa kubango olibu wa kusika na dalo genda wali kunyuantu wali akusikolu sikalu sema sika ngayagalo veyo yako lechi ayingire kunywanto mwali ni kumakamu Ibrahimu wali kugundi haa kumuziki kumumu yango kwa kaba subhanallah mungu watu
0: sasi ebi ahiji ya katulileke nenga wanange tuongelo kulisayo nyenyo mwena mwena wanange nalongo tala haba nange tuwala haba yotala tuwala haba nange kulisayo nyo mkwano kulikayo nyo kulikayo nyo kulikilayo dala nalongo hajati nalongo kamwelele numani lujia na utukulisayo nyenyo mwebali kule omwami wohija banange mwena banange mwena tubakulisayo nyo tukisabwa kitiwa Allah kirize hija za mwe na fotusabwa kitiwa Allah tuongere mali atatu zeyo Allahumma
1: amin ya rabbi
0: nolecho koja ninawa na maulile agasanyusa
1: mpulira
0: nso ntu so kusima kwangi
1: mpulira
0: eri abantu bano wamanga ogena nokuba nebaliza konyo
1: Polira.
0: Ogenda kuba nebaliza ko nyo
1: kubanga tese
0: omulimu gwe bakoze
1: ogwetendo
0: ogutakolebwa mutitizi
1: netese tese oh ya rabbi
0: nsoka okwebaza
1: ambassada
0: Blasio ekangulumira
1: ambassada Blasio
0: owanu ambassada Blasio
1: mpulira
0: ekangulumira olunakulwa leero atuongeddeyo omutwalo
2: abange ambasada ambasada bane yobulika weba lenyowe bayidala watendo togambi kakugwi togambi kakugwi
0: era njja kuba nonga ambabulira ngenda kunonya wano ku list yange nonye bulungi ngate mu sente nene bazane sekwebaza
2: mpulira mpulira mpulira nange ntandiso ku
0: kufuna muzei pita kabanda e bukomero omundi ogwasoka yatuwe mitwaleo ena
2: ena hi
0: nolwali atuongedde ena
2: Ninga atutisa tisa nyo
0: Eza musema kukuma
2: Musa ipite mkomero sema webale nyo Webale ndela O kadi wanga bukadi neto kadi wanga mkono kukaba Wesema webale O wakatu Wenta mwenjalile Ndiku mokulia Nenkulio uomoyo Ndiku pila kakaje
0: bila Musa ibula siyo Yasoka natuwa mutualo Yakubo gata
2: Pulira
0: Natuwa ngele mkumi tano
2: Ego gumo chitundu
0: Natuwa ngele gumo chitundu
2: Ogo mitwale satu
0: Na tuongela kakaga
2: Ogo satu kakaga
0: Na tuongela mutualo
2: Ego mitwale na kakaga
0: Ulaya tuongela mutualo
2: Ejo mitwale tano kakaga Wana ata kugambi kakukatu Kwa kongela obugalo
0: Banangi aba mutualo Tuba sabila mukama Mwena mwena Tubebaza Na ye banango mtu kusigaranga Atebambi ye acha yongela okubelanga aleta
2: Omwebazamu akensuso
0: Omwebazamu atakensuso Banange no kugaba siku wangu Omutu yevamu na agaba Tumito woku zanya
2: Ate buli webaza ne katonda tugamba webaze nnyo katonda nga kuongera
0: kyekyo kyennyini ate n'okugaba gy'okoma okugaba mukama katonda gy'akomukola ki gy'akomukwongera naye abantu bano bannange tubeebaza nnyo nnyo nnyo ne sekwebaza kubango obutalekerera obutalekerera awo bwe ne bagamba kuba bwe tukuba omulanga bannange bannange tubulayo bannange mwongereyo tumalirize naye kwegamba kojja tyole mbamu abantu abanyiza nga takuwanga ya tale tanga ya dechi kumi nina lio kakubila na gamba banange olewa musema kukuba banange nange temudikanga nange nino kukulwe njigiramu nino kugenda
2: agala gena mbya kulia
0: era kujia kulima wali ogwe nkubido wali ne mubuza ne mugamba ouli anga wesunga nyo kwa galo kugenda ogenda kukula chua makukuba ekitole wa makukuba Tuwaga tumalilize toyi kubanga batu wabajio kugenda Tuwaga tumalilize enyumba Na yeka tibu ono banga toyi ni ade chukumi cholese Okudu kilira katigwe chiche chila batu kuleta
2: Kachiri uo
0: Abato deba tufu nyo chukumi kuchinacho Kubanga baba balaga omulimu gwabera bakoze
2: Bagene magulabe na kuu
0: Webali nyo Nebo tugantiba nangu omuntu joko mokugaba ne mukama katonda okugabirira banange muyigo okugaba era kakati webituuse kati akasente kanongenda kagatagata kubanga litu wafuye mitwala asatu ezokusima toile zigwa kakati ngenda kagatagata baba ambali emitwala abiri abiri nezigwamu
2: okuzimba
0: okuta okuyiwa slab lwakwanti obuzibu tewaliwo musenyu tewaliwo bloka
2: Mama inja.
0: Ate nali agadde nnyo tuberenge ebitu esinga badde webiri au twabadde mu tuguddu sachi
2: tuguddu sachi. Oduma lo kuyoba chino kuzimbirawo.
0: Aha. Naera insha Allah katulwane kama katonda musaba atukwatireko nange 10 yange nagamba okwongera yo at least kale bali leta trip oba ya musenyu tumanye ti tusigaza yate bloka ne chintu ekirala.
2: Insha Allah.
0: Nenga namu abali ebanange bwe muba mwagala omukolo gwaffe tugubeerewo mu bwangu banenge mulete ku sente mulete sente mulete sente
2: banenge kisinga kunewo iso kimanyi abantu bangi bagala nnyo ne grupa nange ekibiina kyaffe kitandika ddi tandika kwesina na yenga akali mwaka tono bwe kati gaba katulemye okukolera mu mwezi gumu tuli mu myezi mukaba tugenda kweza na mwaka Katoye jiko kaka tulemo okuzimba. Ngumba sati yomwali yenko kwa ina gamba. Zimbe toye zimbe nyumba.
0: Tandele tayo.
2: Fabanji tulemo matutia. Nenzi kwa hindi oliza ni ngamba. Chila bika abantu wa febwe. Medala ba uiza ba.
0: Abamu bagala chiwede.
2: Bagala chiwede kubika chiwede. Abala bagala baga zoba. Ula kulaba bulabi kusenga. Ula kulaba bulabi kukoja. Na yenga ye. Interest ye. Teni mkuzimba munafi. Kwa jukila buli. Wo wayo. no wolo omuntu osubira okusasula neka bwato yambye munno
0: ate mukatonda kusasulira mu dola
2: bana abantu bano bamenya
0: kale no lwecho banange twagala tuberenga tugere omusema kukuba era ngabwe twabasubiza nti twagala tuberenga tetujja kukyalanga nti waliwo kintu gundi naye kinaba tekiriwo twagala tugende nga tukyalira abantu baffe mu bitundu byabwe gye bali batulabe tubalabe obolya kwegamba kuba tumala kino okusoloza sente tumala okumaliriza toyi ne tukuba plaster ne floor twagala tuberenga tusonda te sente ze tunaalya kubanga tulina okulyayo tujja kwetaaga tenti tujja kwetaaga obutebe tujja kwetaaga emmere ebintu ebirebere byonna tujja kwetaaga ebyuma tulina n'okutemako ne ku ndongo
2: tuyogedde ku kidongo okusina paka kini
0: okusegeera
2: ndigegwe nesunga amazina nina n'amazina gamugenterese
0: nasuubiza ne ngamba bwe tumala okuva musema kukuba tudda wa ambasada Bulasio ku kitundu kye nakyo tukiwuumyemu kati n'abaliranya waawo bonna bonna bekangulumira bonna bonna bonna tubalabe lumu bwe tulivaawo tugende uwa
2: owomukulu oli atwongedde emitwalo ena n'atuwa emitwalo ena
0: kaakati bwe tuva eyo twagala tugende ekiboga tugenda kubanga tugende ekiboga ebukomero woyo omwami kati n'abekiboga bonna bukomero wawona lwamata tugenda kubanga tukuŋŋaanira awo mujikire twabagamba mugenda kufuna omusomo ogw'obwereere tugenda kusooka okubaweerayo omusomo
2: ogw'obwereere
0: omusomo gulimala okuggwa kati n'oluvannyuma tweyanjule kubanga awo nga bwetulindalindako ababajjamuleeti n'oluvannyuma tugenda kuwa omukisa buli muntu asituke yeeyogereko amannya ge nawa gy'abeera
2: ate senga kankubuleko
0: bwe tulimala awo tuleke tuli ekyemisana kyaffe ekyemisana we tuli kimala tuteekewo endongo yaffe tweyagaliremu kokkaawo
2: senga ate we tuba tukiteeseteese bulungi ne bakama baffe tuyinza n'okukolerayoyo puroguraamu yaffe ey'essande ebeeriddako netugikolya ku ground kwennyini netudda wa netudda eno netutandika okupresentinga bulungi nnyo nga bali mu studio era programu eyo kusande ebeddako netukola ki nebagiwulira abantu kubanga tujja kunyumirwa nnyo mumulimuwa nti aninze gundi nga yeyanjula ngaayogera naye n'ateesa nga bateesa live
0: bannangeera ekyongenda kisaba bakama bange kwolwo program tugikolera eyo abantu bateese wali butereevu nga ateesiza wali takubya simu tanaddemu eyatayimu naye nga maloboozi gatuuka butereevu
2: simbabutereevu atetutekao ne tv yaffe
0: leka mmale okwongera okusoma abantu bano abaatuwa ssente omwami Nelson Muyingo yatuwa omutwalo gumu lukumi mwami Sembatya Chris owe Sweden yatuwa emitwalo ebiri
2: tata webalire ddala sebo
0: omwami Matovu Robert ekizima yatuwa eddirisa
2: tata sebo atetumune tetukwerabiranga sebo webale
0: kyamaani we makukuba yatuwa endabirwamu n'azituteera namu ez'eddirisa mwami Miss Lukwago yakyamaani tubi yasooka n'atuwa omutwalo gumu enkumi bbiri n'atwongera omutwalo n'atwongera omutwalo gy'emitwalo esatu mu enkumi bbiri era oyo ndoza bwe tulimala okuva ewaani ewatulimala okuva egindi ekiboga ndoza ewa misi ndoza oba gye tuliddako kale tujja kuba tubiraba netuddako netubanga twebazeera mwami Paul Kabiito yatuwa singisi enkumi ssatu Aisha Kayunga yasooka n'atuwa akasanvu n'atwongera enkumi
2: ttaano gwe
0: mutwalo gumu mu enkumi bbiri Afande Lubowa yatuwa omutwalo gumu mu lukumi Injiniya Fire Bongole Mutaya yasooka n'atuwa omutwalo n'atwongera enkumi ttaano kojja Ismail Kabona Sekitoleko Saalongo yatuwa omutwalo gumu n'ekitundu Hajati Mariam Kayoga kwolwo yatuwa emitwalo etaano n'asuubiza okwongerayo emitwalo kkumi mwami Haruna Mwanje Ematuga yatuwa esingisi kasanvu omwami mwami abasi bagala ekiti ekiti ekitu gumu yatuwelezayo omutwalo gumu laba ekitu gumu yeye DJ wa Saturday yatuwa 15 DJ wa Saturday na yali muchanga tusubiza tuongezayo kutuongera tatuongera katuna furati amanya dalaga kuletira omukole uwo kutujaza nga watuwe 15
2: ateno chali wa fenesa
0: oyana ne mula abambi bolangira kubango yo chali wa fe
2: chali wa
0: nenga nwa kumeta ntukwaniza obozi tuwadde meono DJ Lwasa oyo chali wa fatu
2: ino chali wa fatu kubanje ndala
0: kubanje yatusubiza mwami Nelson Sekayala yatuwayo yasoka natuwa mutwalo natuongere 5 natuongere 5 je mitwalo 2
2: sebo wewe wali mkulu Nelson tojango
0: muzei Peter Kabanda ibukomero yasoka natuwena natuongere olwalero mitwalo 4 je mitwalo 8 achamenye
2: tojango kwera kuchiduli gwali waguru
0: mwami Steven Sonko enaka songola yatuwayo singisi kakaga
2: sebo wewe wali munange mkulu
0: mwami Kavuma Emmanuel ekituula kyanika yatuwayo singisi 15 Patrick Sechiwala yatuwayo singisi omutwalo gumu
2: tata wewe wale mkulu Patrick
0: Chambadde munanga yatuwayo singisi omutwalo gumu
2: wewe wale sawo Chambadde
0: mwami Bulasio ekangulumira yasoka natuwa omutwalo natuongere 5 natuongere gumu kitundu natuongere akakaga natuongere omutwalo nolayo tuongede omutwalo
2: sawo mkulu Bulasio gwasinga nsonga
0: natuongere kwebaza namaliri Muchiwanga yatuwa singisi mitwalo 3 ne kitundu omwami no yaliangamye nokunga mati watuna twagali na tipa ntiba twagala omusenyo ba bloka asoro bitu etantu mwe sente nsamu samu
2: ngamanga kolanga memba
0: nga memba era mwami na malili sebo mbadde kusaba luna kulwencha nkubira ko kokka simu esonge tujikoleko
2: echo chikulu nnyo
0: omwami dabeni nga sinzire mu America yatuwa singisi mitwalo 5
2: sebo we bali mukulu dabeni
0: meja ndaula yatuwa singisi mitwalo 2
2: sebo mukulu meja kajama ngulu
0: mande Geoffrey Mpoza yatuwa singisi omutwalo gumu biekwa so Johnny yasoka natuwe 15 natuongere 15 gwe mutwalo Isa Kasule mchiwenda yatuwa singisi omutwalo gumu Meya Karungi yatuwa omutwalo gumu na ya tusubiza tajia tuongera Luboyera Chiamani Chivetu yatuwa singisi omutwalo gumu Namuli Eliosi Nachifuma yatuwayo singisi 15 Reste Nakaunde yatuwayo singisi 13 Mtambi Ali yatuwayo singisi 15 Salongo Mayanja yatuwayo mtwalo gumu Mwami Paul yatuwayo singisi 13 Jaja Misuwa Namungona yatuwayo mtwalo gumu 10 Abe Chinyogoga yatuwayo singisi 15 Bie kwa so Johnny yatuwayo 15 Mulamula Geoffrey Bukerere yatuwayo singisi 15 Mchala Eliosi yatuongere singisi kasavu
2: Mchala Eliosi webale webale
0: Nolecho banange andoza bebo So fatu wakafuna abatubali 38 Nenga tuliba simu nyoba na fenti mwebale nyo mwebale edala Atena banaye tucha yongera okubera nti tuba aniriza okuba koche mwongero tukolachi Uche mwongera okutuwayo Kubango mulimu gucheta agisaka center akawira ku Senga bloka ziba dewe zili na ama inja na umusenyu Tuwali bade tuguzi semiti na bine bilalala Na ye tubasaba nangi mule bale tukutule chintu chino tetuli mwezi gwa mukaga tuwale tusawo mwezi guno gwa mukaga mutuongere kasente tubenga tumaliriza mwezi guno gwa mukaga kugenda kugwa kongo muri mutugumaliriza mu mwezi gwo musanvu tusobola okuba woluna kulu tunageda
2: terevu ngacho omuli muguwe denga kulabikana konga mulungi
0: yes banange mutuyambe mulete kasente
2: ate senga kibasi kinyo Bwe tumaliza omulimu ogwo twandibadde tukumaliza nga tukusiizeeko ne kala za radio Simba
0: kitufu nnyo
2: kagama mtu wajanala tukola omukolo nga tujja wantu wali memba waffe ambassador waffe musema kukuba wa radio Simba nga nekigambo radio Simba kiri wali bwe kiti Ngachia kabulunji nyonti omulimu guno abakukola obulunji nokumaliza ba Radio Simba.
0: Yaba
2: tuliza.
0: Tuchali kusenda musamba kasiri sasa tu feme mwefe Radio Simba. Program enoji eyedende. Ah kati ebya musema ko kwa tubimaliriza katika tuchalike no mulamu agwa fe.
2: Mpolira.
0: Omulamu agwa fe tugenda kuongera ku tugenda kupanga tuogerera ku kisenge. Ah ekisenge kino twagala nnyo kubiriza nnyo abantu. Okulabanga mwefaako abami omulembe guno mugayaliridde nnyo temukyalya ku mirondo temukyalya ku mwanyi temukyanywa ku chai wa kawa kwegamba ne mubeera banafunye kisuse naddala abavubuka kujja ndate mu abasajja bakulu mwera kale kale
2: mwefaako
0: temuli bubi naye abaana abavubuka bali bubi nnyo. Era yensonga lwaki olaba abakazi abakyasinze okubeera nga balina abasajja ebbali baka abavubuka kati agenda n'agumiikiriza n'alowooza omusajja ajjafe kyokka abamu n'osanga nga break program bagiwuliza bulungi nnyo programu eno newulya nga n'eddagala nga tuliranga nini batafeeyo okugamba nti tugere wa senga kayoga tugule eddagala tunywe eddagala tutereeza amaka gaffe
2: abantu
0: negwe omusajja n'obeera luyongo yongo nobera ngo obera ku mukyala w'oddakiika mu dakiika bbiri n'ogweri okuddamu mpaka ku makyaba mu n'obutaddiamu ddala banange mwe munaali amakombo mpaka kutuusa ddi
2: ate nno kinyiiza
0: hmm?
2: Kinyiiza
0: amazima
2: yekalubizanga yekati gwe lwaki omukyala ono osi omukyala ebambi ayinza okuba bantu tafuna doozi ewira nkolaba nga atandika bambi mukazi watu kwekulubeesa ku muntu omulala afune ku doozi ewera bw'afuna ku doozi ewera ebeera ng'embuzi eridde ebiwata nga kuliko omunnyo oba kuliko ekisula gw'abadde agiwa ebiwata kutali kisula ngeno kulya nga tebikyawooma ng'omukazi oyo yeekubira sayidi eyi gyafuna doozi ezikwaza eziwera atandika okuyomba mukazi gwe kiki esikuwa ebyawaka byonna webiri sente weeziri emmere weeri bikibiki bakubuuza omukazi yajja kunona mmere wo
0: mwerabidde nti eyo ensonga enkulu ebeera yamuleesa mu maka emmere abeera yagirekayo ewaabwe ekitanda yakirekayo omufalusi yagulekayo bulanketi yagirekayo ebyokulya ebya buli ngeri yabirekayo kabeka singe ewaabwe baalyangana bulungi n'okusinga gwe gy'omuleese ensonga enkulu yakwepiica asobole okufuna embuto bazaale naye gwe bw'obanga omulimu gwo ddala gukulemye kati ekibeezaawo munno kiki ddala bw'obeera ng'oli mufiirwe omusajja osobola okuwasa omukyalo oyo n'abeerawo okumala ewiiki nga tolina kiwali okoze kweri kisobokako jja
2: era seega kankubulyeko bw'olaba omukyalo oyo ng'ali wakawo naganze gwola nakwekuumira dda naye nga mukulunguludde emyezi ebiri myezi esatu myezi ena nga tanyega naye tonyega tolowooza nti yeekuumiddeko gwe naye mubiri abanja alina gyanojjola alina gye bamunojjola alina gyagayagayako alina gyagayiza ebbali
0: nakyobwebamaze nebagamba temunenyanga bakazi bafumbo bw'osanganga nga alina wakukutira tomunenyanga bannanga ebizibu biri mu makomo ebyo temubimanyi bungi abasajja nambe esinga obungi bannange bwatandika akazanyo eddakiika emu bbiri ng'agweri omusajja n'omusanga akantu kalinganga lusingosingo lwankoko n'omusanga ng'obumpi kalinganga lugalo lwa nnaswi kwegamba nga mune tayitamuwulira nakumuwulira nga tebambye mutima guwulira gumwagala ayagala mubufumbo abubeeremu naye ate ekintu ekyessanyu ekyali mukuumidde mu bufumbo nga kyagaana
2: senga waliwo neke weerabidde era twabadde tunyumya waliwo omusajja gwetwali tunyumya naye mukwano gwange nemugamba mukimanyi nti abasajja abamu balina kasizing kalinga nga full stop ologera katweko kawe kali
0: kukakamisa bwega
2: senga nga nikanyiza na kufayo kubogola bwewa mwanga temo
0: ate kanyogeno kubulira abami mwabasajja abanywa emyenge mwabasajja abagala ennyo okulya abali ennyo ennyama kubanga ennyama yesinga okugeza embuto mwenge kugeza nnyo olubuto n'abali ennyo emmere nyingi mugisaleko guno omulembe luli edda begombanga nnyo abasajja ab'embuto ennene bamanyanga nti bebagagga
2: naye
0: kati mukimanyi kati abanaku basinga okugejja embuto obusajja butalina ssente basinga okugejja embuto n'omusanga luli eri lubwegedde oga nti agenda kuzaala enkya banaekamba buulire abakazi tebakyetaga basajja ba mbuto Joko mogejo olubuto no munikini wajako mokwevera agenda yepika adda munda ogenda kukakana omusajja aina nga futi omunana
2: aina ka full stop
0: mama bananga basajja mura abaine mbute nene nyo terikantu terikantu era kyobola bakati abasajja bagagga bafuba nnyo nnyo nnyo babera nnyo ku exercise kumbakya bakera kudduka tebava mu zijimu okulaba tibabera na mbuto mbuto tezirimu kalungi omusajja alina oluto olunene naga okwepicha tagasobola kubanga yenna aba awekeera okiwulira bwera gwe omusajja ali eyo kasita olaba nga obuto olutandikiriza lwana nnyo olabe nga olubuto olusala abakazi bo tewaliwo obuzibu ne bwabeera n'olubuto kabanga katto ka mwami anti olwe bakakuli abeera nga ali mu sepulingi okiwulira embuto z'abakazi tezirina buzibu n'akamu n'akeddagala naye abasajja bobo yagala okusigaza omuninkiriwo ng'ali fiiti bulungi mukwano fuba olabe nga togejja lubuto olubuto olunene lubi nnyo abasajja mwefeeko bannange mukole ku sayizi teri musajja mukazi ayagala musajja ayina kazi okayisa kati ka full stop niwe wakayita ka komando
2: kati ngonge terijeta singa nga katwe kolengera
0: buli musajja yewe ekyekinje gwe oyimiridde otya bw'olabanga towera mukwano keera bunambi edduka enkya misinde ogende awali branch ya Ssekayoga kuba buli branch eddagala lya sayizi gyeriri bannange mujje mufune eddagala lya sayizi gwe buli musajja ali eyo ng'olabanga amaanyi go matono nnyo mukwano dduka bunambi lojja ofune eddagala otherwise ojja kufuna kiyambi mujja kumuberako babiri
2: waliwo eyambuza kati omuntu alina kuba na sayizi enganaki bw'olabanga mutaka omukwata bw'oti mu mukono bw'oti mu kibatu nga tayitamu kulingiza manya nti oli bubi ng'omukwata bw'oti mu kibatu nga tasobola kuyitamu nti alingize bw'ati waggulu alingizeko waggulu manya nti oli bubi ogenda mu ka full stop musajja wattu kubanga eri abakyala abanene nga tolina woyinza mumukwata tuyina uza mutandika bwajaba ti nga tabatalingiza bwati nga tafaayo kulingiza bwati manya full stop owedde era senkani twala omukisa okutegeeza
0: ate ono omutuuka otya nga kantu kalinga kali ku mubiri kwennyini
2: era ntwala omukisa okutegeeza abasajja ebbanga ly'omala ng'ozannya akazannya ako nayo kikuyambako n'olubuto luyinza okgenda nga lukendera naye ba exercise kubanga jjukira oba otuuyana odde n'oddeyo otuuyana ate nga tozannya buno nzannya ya kankoko kubanga omuntu bwoba ozannya akazannyo buli ntakera
0: oluto olulina engeri gye lukenderamu kubanga bwoba webaka olina engeri gye bwegololamu kati yobanga akola exercise y'olubuto
2: kati oba tugenze mu gimu naye kiyinza okuyambako okukola naye buli wobanga togukozesa omubiri usigala ate ne kamutaka ako
0: atekakola
2: emirimu buli bwekaba kagodkeyongera
0: okugejja
2: n'okuwambuwa
0: jo abasajja bali eyo gyokoma mutaka oyo okumuzanyisa akazanya ako gyakoma n'okweyongera mu sayizi jjukira buli lwagenda yeereega bujjakumugenda nga yepika agenda yeyongerako okugejja era gwe ayagala okukola sayizi bw'onoobanga tolina bulungi maanyi omutaka oyo okusobola okuba nga yeereega bulungi ojja kutunka naye okumugejjesa oba okumuwanvuya
2: mutawaana mwere
0: era mulwane nnyo bannange mufube nnyo mulabe nga omutaka wammwe abeera n'amaanyi ate abeere ng'awera era ate ekyokubiri kibayamba na nnyo omusajja gy'okoma okubeera ng'ozannya akazannya ako bannange oba olwanyisizza nnyo obulwadde bwa prostate abasajja abazannya nnyo akazannya ako katwepiike olwawo nnyo oyinza okubusanga ngaakaddiye naye nga tebalwala nkoku prostate
2: senga nkwogera n'obulwadde obulaba obawonye oba owonye okufuna stroke
0: webali nnyo
2: owonera ddala omusajja ng'ozannya akazannya ako mu nzannya yako entuufu sikano kwa nkoko ng'ozannya n'otuuyana bulungi nnyo kuba ojjukira omubiri gwonna gwonna guba gukola bujointi ziba zikola emisolo gyetambula musayi gutambula guduka emisinde owona stroke batono nnyo abantu abafuna stroke ng'akazannya ako akazannya buntakira batono nnyo era bw'oba ozannya akantu ako akazannyo
0: kubanga akazannya ako buli obeera ng'okazannya buli katundu k'omubiri kaba kakola exercise buli katundu ko akomubiri kabera kakola exercise kati kwe tuli abachala tubera wansi ne wechusiza wansi awo pola pola
2: bobomi manyi
0: na ya ati olaba ntirewa kugamba tijoko mokuya nao ngo kazanya ogenda kubanga pressure togenda kufuna sichi angu kufuna pressure sichi angu kufuna sukari ombili obogu kosa exercise binoti mutima gunuma musayi guba gutambula bulungi obo wonyi okulwala lwala omugongo obo wonyi okulwala amaguru kwigamba bintu bingi byobeera otaasa
2: omukyala bino byakabamu omugongo gunuma wano wanuma ekiwato wanuma pulya mundira wanuma pulya amaguru ganuma joints zinuma akakazanyi nabo bokazanyi obulungi bakukyusa eri eri nga tolina lugezi gezi senga mulimu abalina olugezi gezi twamyenkola ebyo ompita malaya tayina bodi bayamba gwe bayamba gwe
0: kati kiringaga kojja kati batugamba nti abasajja gye batukoma okutuyonka amabeere kituwa omukisa munene nnyo ogw'obutakwatibwa kansa w'amabeere gye bakoma okutuyonka amabeere tufuna emikisa mingi nnyo egy'okutaasibwa obutafuna kansa w'oku mabeere ogw'omu mabeere
2: era gwe mukazi gwe wayembere mangu baliyonke wadde lyayiikayiika
0: oba lifaana litya oba litya omwami bw'aba ayagala okuliyonka muwayonke muleke abasajja bayonka amabeere naye nosanga omukazi naleeta amalu akati ze naawe twala eri akati enyoka kati naawe ofuuse bebi nogamba
2: bannaaenaakubuleko
0: natamanya nti ebirungo by'omukazi byona byona biri ku mabeere awo
2: aye seka kankubuleko wano abasajja balina omulungo omukazi ayonsa omwana naye naye nelijja neliyonka amata g'omwana naye sajja gotoyonka amata g'omwana
0: omwana balina okuba nga bamubalirira
2: gaviiku guli kkulu osobola ogenda n'oyiya ebira naye omwana omut n'oyonka abeereke n'ogamala kuba omulu bagaye kuyonka kale
0: ate nga ajjukira omuntu gyakoma okulisika ebbeere n'amabeere
2: gyegakoma okujja
0: kati kyova olaba era mu abakazi abagaana abasajja okubayonka amabeereze simayi bambi kale sibanenya temumanyi kirungi kiri mu mabeere omusajja okuyonka ebbeere omusajja nga yakuyo nga si buli muntu nooti amanyi eriyo abagamanyi ogayonka n'abatagamanyi nayonka nga munamulumya bulumya naye omusajja amanyi okuyonka amabeere ate gwe meyakalungi gwe bwonaeyogeza nogirongwakonoona omusajja n'akwata ebbeere eyo n'aliyonka ng'omukono guli bagidaadi kojja omanyi nti oyinza okulya nga amazzi galinganga agava mu bbeere lino n'owulya nga gakkirira paka eri
2: wansi onooleetera wano enginya bongo yetutayo okubaako byagamba ate nkulaba oli mu factory weetereze enginya bongo
0: yetayoyeneme yakalungi kati ssaawa zino
2: ba factory ate mukulu meya kalungi zikankubuulireko ensonga zitwogerako era nkimenyo jaziteekako obujulizi naye ate tulina omuntu bannange ssaabavumbuzi waffe banaesaabavumbuzi waffe ze nakkiriza omanyi waliwo ekintu nokkiriza ogamba oyo wayogera siddamu engeri ya fire bongo leta yatugamba afaani
0: wesiriiza
2: yaŋŋamba nagamba ku rediyo yamaanyi eno bwekiru bogola simba yagezaako ku namaguyi
0: yagezaako kubalema
2: yagezaako kuba olwazi yagezaako kuba mananga yingeri yanze nze mpagira gwenza sikwasi era agenda nze kankubuli
0: kika kya mukazi ne namaguyi yamulyako
2: yaŋŋamba tasobola kuba ku rediyo kuno nga tateesezza gwe linda agenda kunyonyola ebbeere gyeki oyo
0: naye bananga abasajja mubutuufu bambi abasajja abadde batamanyi kuyonka mabeere bananga abantu bagenda ne bansumbwa nyo bakubira senga mbadde nsaba ennyamba ombuulire mukazi nyinza kumukwata bifo ki ebiyinza okumusumulula bw'oba owuliza rediyo simba byonna byonna obifuna ate ku bwereere naye saagala kunkubira simu bw'oba omanyi tolina consultation figure ogenda kunteera ku simu totawananga kunkubira kumbuuza ebyo bikomaano ku rediyo simba kubanga no mba ndi ku mulimu naye bwe mba ndi eri mbeera nga ba private awo oba olina okunsasula
2: ate nasaba bamanya abo ate nga yakwagala nakubipinga emirundi abiri nga tasirikizo ngamu
0: Ate na chitu chana chino kujia chinyayalo kubagamba Bambi ya bampeleza message za SMS okuzisoma nsobola okuzisoma nesisobola kuzidamu nze bulwe sinika message munange tezigenda oli bwasinikira message nenjagala muddemu tezigenda era omuntu asinikira message ku SMS obo kugamba ngo subira kuddamu obo malabudde njisoma lwakwete olusi abamu mbayamba babali ku Airtel muyamba ne mukubira ne muddamu
2: yaulira ne babaye kuba kubesimu kujira chobuza
0: ate wanange mwabachala namo temwe ibala ni mulowoza nti mwetuogende kubasajja nti mwetutuja kubogera ko namo wabachala mweruwane kukubira nga muva mubwa nabukalu abasajja teri muntu awomerwa mmere nkalu buli muntu alya awomerwa mmere ngerimu ne kasupu ekintu ekyokubiri mwe abakyale nakuza beegumbulidde okusika omusiiri banange mulekerewo ebintu ebimu mujja kweyonoona mujja kwonoona obutonde bwammwe kubanga omusiiri ebwo omusika tomanyi kiki kyoyinza kwonoona ku butonde bwo omusiiri ono okujjako ekintu kyakola nti bwawulira nti eriyo akuba koodi n'ayimirira naye nga talina nnyo kyamaanyi kiri awo naye wakati w'omusiri wenyininyini awo weweli akatuli akalina omugaso
2: ate
0: n'omusajja omusiri tamufaako nnyo okujjako enfu ziri zokka zokka ate zo zeziyamba kwomusajja badda ku nfu ziri naaba nga asikasikako ate kiina engeri gyekikola ki engeri gyekimusanyusaamu omwami mu bwongo bwe ate olusinawe omukyala n'obeera ng'onyumirwa kubanga bw'osanga omwami amanyi okupa kuli ayinza okuteeka mukama we naziyonka naziyonka naawe mutufu naawe n'owulira n'ogaa nti ddala kyekyo
2: ogenda kuleta obuzibu ingini atubulie ingini amatvayo otubulie kiri kitya
0: katinakota amasimu kojja katuso katumale okuba omuzamu katono nga betegeka bagenda okuba amasimu bagenda okweza bobanga oli ku WhatsApp mukwano recordinga audio yo testiza ku simu yo ku WhatsApp yo audio giwereze njya gikutira ku muzindalo obeere ddanga olinga ng'omuntu akubye live
2: nowulira
0: kumpoza lubogola simba
2: ate era bwoba olikodinga kendeza radio yo kubanga edoozi yiya radio yiyitamu ate neryo neyiyitamu netubula kikyetuwulirizaku kyo
0: kituufu

0: Ochari kuchenda musanfu akasirisa satu femwe mwefe Radio Simba
1: Empologoma enoje yedembe
0: Tuagatumika tukatawa masimu wanafe mutubulile Songa zinomwe muzogera kumutia Yaba fegwe gwalie yomwami oina inche zimeka Kujaza msajja wakena wana masobera Nza siri msajja Niba gyanye wakupila senga Omsajja mtufu asana kuwa na inche zimeka Banangi Abala mpulewa gamba semi mwanana Abala simayi msambu Simayi
1: Senga walu abala Ngoja gamba Zinja gana viwe mwanfu nyonga bikomeli Kwa yagala kome ya kuvivi
0: Wanji
1: Kome ya kuvivi mwana wani kwa
0: joko ipapalika kwa kwe Mama obo yagala kufuka ngamia Mwono kubukula yo chenda
1: Ungula yo nabana gwezi kaze sebana yo Atena Senga anu kankubulie kecha Abantu be wale nyoko zesa izimpeke
0: Vayagura zono onye utonde bw'abantu emiswa yonene gisense bukase binywane bisense bukase sense buka kubanga juki ya wazimina zikulega kati wano mukuddanga amanyi gaweddemu awo negirebera
1: ekirala baina ne empeke zibakozesa ezokuwanvu ya size ncham empeke ita stopping ekuwanvu ya paka kuvivi ate okuzayo tediliyo
0: ate zayo tezizayo
1: tezizayo kakati nojo sango obuzibu ekifo kyokosani ne ikutwala empola empola gwono twala nye jamangu
0: wangu yakala kyamangu
1: kakati ojja kusanga okomeno ku vivi impale zonna
0: zonna
1: impale zonna ogenda
0: zi gano otambula no fuke kyerolerwa
1: nga otambula omuntu alinga agenda okusawo olujja yeta na watu yeta lene yeta na
0: watu
1: Eri ate wali mwana wa muntu amazima ga Mungu ayinza kuwa bintu bino bokoloja obo gobera katira
0: abantu kuwa dabe kuwa ko mulundi gumu
1: atabe waogezesa
0: ayinza nokuduka emisi
1: atabe nakuduka
0: nanga zuruka
1: waje sekoli butitizi bwojo
0: mama ngani naga nakula enda ba
1: bwe ba mungu mugamba mpase bana je manza Naye nkubuulira amazima kya bulabe. Twegendereze emu ku ddagala bye tukozesa naddala eby'okukoperera ebyo bitalina amakulu. Vayagura wa bulabe nnyo oba tomuyina tuddamu okuguzannya kazannyo kuba awo tuba tuweesiga naye nga sisitimu yagitta. Abaana b'obulenzi bakozesezza nnyo masturbation okwezanyiikiza ne kita sisitimu yo.
0: Gamba eryaffe lino erya sayizi likola mpola.
1: Aha.
0: Naye nga te oli ne limukolera ekirungi ekiyo. Weebale nnyo.
1: Era w'owulya nga okoyagala koma awo nga likoma awo.
0: Ddala.
1: Naye eri eri empeke likuyamba olunaku lumwazulu wejjutu.
0: Empeke zo zikyali mu mubiri. Lyo lisigala likyawambuya.
1: Kakati. Evivi eno mulimu sengano mulimu abakazi abatiitiza kawe sikojjike engoye amale okwetegereza saizi yagena okwetika
0: naye kojja era nsasira nnyo abakazi abalina ensonyi
1: ensonyi
0: yagamba zebati okutunula ku musajja naye nga banaye kambabuulire kyali badde kirungi omusajja ne bwakwana ne mutandika okubeera nga musisinkana n'omusajja oluusi ayagala nnyo okusooka okukwatako e Bagidaadi bwagina byagamba nti akukwate Bagidaadi nawe mukwate kuko musajja w'omupimo olabe yenkana atya
1: oba oli wakudduka oddugama
0: nga tanaana kulaba kubwereerebwo nawe
1: sekoletina abantu obutitizi
0: soko omukwateko kwate engalo zi nawe omupime katibanga amuzingiramu engalo zino nga zinga ekikonde omupime saizi ye ewere etya n'obuwanvu buno gwebanga amuzanyikiza ati era naye jike bwemuba mwogera mutakeera atalikeo okuyigira katibanga amuzanyikizamu nawe opime obuwanvu bwekana
1: Oba mukono mulamba
0: ogenda okukiriza nti nja kwagala ogenda okukiriza nti mugenda mu kisaawe ngoma zo okutegera kiki ogenda
1: bobo oli mutitizo ogume oduke kubaga singa kankubulieko wachi obera olimba omuntu n'omutwalira obudde bungi nnyo eziba sendi n'ozirya bwe ziba bintu n'obitwala ng'omuntu omusuubira kumuzannya naye kazannyo Bobo olabi nga waliwo ekikutiisa. Please. Omuntu omuwulire nga tonnaba kulya ziwera. wabula wamala kuzinga sizing omanya
0: kujana wali wabadde messages empadde essanyu ne subi agamba tisenga nze mutabani wa maka Katel okuva wano Kiziri Busika nze ngenda kutola emitwalo etano emitwalo amakumi atano abadde awandiika ne etano ne ate mufiga awandiisa atano ne mubigambo awandiisa etano
1: tukanze kanze emuni
0: nti naye ngenda kusooka n'emitwalo kumi alabika genda tuwa atano
1: soko leke gwe senga damu
0: ebbaluwa se etano agambi agenda kutuwa emitwalo atano naye ngenda kusooka kusasulako emitwalo kumi endala nzisindike mu maaso awo mu nnaku nga ttaano
1: abayi
0: enamba kwengenda gye ngenda okukozesa ya Airtel senga nsindika naye zikyagaanye mbu temporarily era mu kampani ayaga kutandikeo kati kusindike kumi
1: sema usoko sikume kumi kume senga soko nindego
0: soko nindego kusanyika
1: zedwa ndwa ocha mkaba ayinzo kama na wadeni ya bina denga mbieta nuka sikume kumutuwa
0: koja mbade ndo zantifiga jia wandi sobi ya atano echigambo chichino atano atano nefiga yiyo ila mitwala atano
1: kasi senga tugende kubulade subhanallah subhanallah subhanallah nitwala nitwala nitereza ekume jigendeko awaba nesubi nchana gajia senga kume wali genda
0: kume ne muami guba nangi ndoza nja kusitua kune mubango uva
1: senga ya jamwe senga
0: obono wale na mulele
1: atina kankubuliko senga ngenda mweti kabu kolokolo ngenda kuzingi nkata alinye kumutuwe nga ateye golo de busimbi ida kakati ni mutamu zeshi alocho nanga atano ngaba tuzimbu
0: katulire katulire ambasada chatu gamba
2: goja nesenga assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh waikum salam warahmatullahi wabarakatuh ingine ya bongole ye tulimu nangu ugambucha
2: kamba kusumulu lile chiba ite bere
1: esebo
2: umusajja tayonga bere liya mchiara umusajja anuna kogunuwe njiku bere
1: mpulida omulida
2: wate chiteke zanti wa gamba ukundu yonga kikoti renyuato no jiteka mukamwa
1: neta esebo
2: renyuato kalu jisa kwa lulimi
1: nubangaji
2: lumisa kwa bunyoko bunobu chini chini bunobu to nubangaji lumaluma kwa buoti
1: mpulida
2: no jisa kwa lulimi ngolu etu oloza buoti nga buwali isi za kwa lukalo
1: umuja sinia
2: no teno kunyama uwinyame yebele nununa nununa ku sukwebo gabala kubali soku yonka nununa nununa ku ate jukila weka kasenti uli uomalo kununa isao kechile vuboto usangule wovulu subuli ate chuna chuchiba kugambi chimuteka wichimutade
1: aba hii
2: wanu weli guida wanu wasu wanu isao boto lulimi unune nuneo ato malosi muleku wovulu subu nechilevu uliokola bwe mwana mwala kya gamba
1: wanji
2: ono kubaita uwenge yoyo bana ikamugira mutesa nenga kubaita okunone bere sosi kuyonka abasajja bajja kusobwane njala bayonka yonki ate gulwa tebo kununa mchifo chona ne watalinyu watu ugwata nununa kuoti boti no simola otu bere yo mwana mwala na aliokafu mule rafu kumuke chintu salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh yigiria nchitobala mkwagala nyo
2: wechifindi zimu wende wano sale
1: zempagira
0: kwenye afande mtaya simu wakaja chagamba na chochirunji nene ocho kuyonka
1: die njini kuleo kuyonka
0: die njini no yonka nga baby kwa kuyonka na kubaka kati olaba eche siganyi
1: echo
0: kuisa kolu limi nacho chirunji na kugambie ntibuwa sango msajja manyo kuli yonka oizo kuli yanga amazia gava mbele no gauli yanga kwenda kwenda gafu kumakeri wansi
1: mbolila
0: ane tigama mbele nga tigama mazi chiri ya mirundi ya ebidi
1: mbolila
0: waliwo okuliko okuli okulikomberera wabali wali okunywanto kati kyekifananyiza nga n'abasajja eryo n'abasajja omulala nga ye osobola okumuyisako obuyisa olulimi nga weetoolooza ennywanto eyo n'atabuka naye ate bw'otandikiriza n'okuyisako olulimi noomala n'omuyonkera ddala ng'ayonka obubeera w'abasajja
1: n'omuyonka
0: ng'ayonkera ddala aliyonka obuyonsi n'osikangayo obulusu n'owezaawezaako ku bulusu n'obanga oba tobuwandudde busigala mu kamwa naye bukuwa enzannya eno ey'okuzannya obulungi ebbeere okwera nti ennywanto eno tekala bannange nakyo omusajja ng'ayinza okutabuka omusajja ne bwabanga luyongoyongo omusajja nga wamuyonse bulungi obubeera obwo maamaze buli kyate nno kambabule mu buli kyetubagamba mukitesitingeko muwulire mukitesitinge muwulire kubanga ffe ebintu byetuwogera byonna twali tubitesitinzeeko byonna kati gwe file oba obadde omanyi byakuyisako buyisa lulimi
1: tukwongedde akalala
0: kati nno genda oliyonke olitubuulira
1: kati nno singa tumwongere n'akalala ebbeere eryo oliraba omukyala ni bw'aba ayonsa nga tuyagadde kunuuna ku mata kubanga batika ate amata ate ono ayonsa lyetoloolebwa oti ennywanto nga tonyunye ku nywanto kwennyini naye oyinza okufuna omulamwa n'ogamba nnange kino nga sikitegeerwa ate ere bwe liba ligaanye okutuba nnange tokulekerera okutuba nnange
0: kulimu ennyonyogeze
1: kubali kwako bwe kuti nemukutumunda mwennyini mama
0: wali nno okuddira olulimi olina lusoseka
1: walimukutubanangemama
0: katule meseji yendala eggweyo
2: akaabavubuka abangaawo nsaba okutumirako ku bantu banno kiyamani denisisa longo kalisiti omwami busuulwa jwebala emirimu gwe twabaddeko olunaku lweggulo alhamdulillah webale kumaliriza ntumira ku nabbi mukama wange nentumirako ku bakasitoma bange bonna bonna abangulakeko kwenganda n'enjeru bonna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga temuli nte tukyetaagayo abawala abasika chips n'enkoko ng'era bwobanga osobodde okuba ku namba eri 0756 229 15
0: oba sekyo tusobodde oba sekyo abatasobodde kukwata namba ya Engineer Phile Bongole Lutaaya kubanga enamba wano ebeesigalawo oyinza okunkubira nongamba nsaba ku namba ya Engineer Phile Bongole Lutaaya ambasada w'emubende ekisingizi mbeera nja gikuwa bulungi nnyo muwulidde abaana bawala temuddeyoko abana mirimu ng'ate gikola ki emirimu weegiri katwongere okukwata kuba amasimu tulabe bannaffe
1: hallo aliko gamba nti hallo
0: Waalaikumusalaamu warahmatullahi wabarakatu ambasada bulasiyo ekangulumira
1: ekangulumira
3: bannange mwasiirire muti ya leero
1: yetuli munnange ogamba otya mukulu ambasada
3: yendi munnange mwebale kukuweereza kuwanga
0: amiina
3: mwebale na kusomesa
0: yessebo
3: era bantu bangi tuyize
0: yesebo
1: mwebale kuyiga bannange akansokenze kwebaza munnange webale nnyo webale nnyo omanye omusajja omuganda agamba atawola tabanja amazima twakuwola ebbanja ate gwe otusasudde n'oyitirira
0: asasulidde mu ddoola
1: mungu ekisa ekingi akuddizewo wojje kubanga munnange abantu abajjukira batono
0: ate yagamba akyatuwa
1: abantu abajjukira batono essebo tukwebaza
3: ate era nga lwabizibu bino ebintuddemu ennyo
0: okulwaza ye omulwadde kati ali atya omuwala
3: omuwala kati agenza atereera muko
1: mukama akole ebyamagero nga babikolera abala naawe babikolere omuwala asuuke
3: amiina
1: kuba munnee nawe twasiza essebo
3: mugenze nemwogera ku kigambo ky'okuyonka ate era mwali senga mwakyogera era nekojja
1: essebo
3: nze lwendayo
0: Terera, terera network etandise okubula.
1: Ate ngubadde bulungi
3: wali. Wali yongako.
1: Aha.
3: Naida obu isi katandi lumeka kaseka.
0: Waji.
1: Eh?
3: Eh, no, wait, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go.

0: yesebo
1: era na poko bya kumulia to patrali ndo sa yingira
0: mpulira
1: nga kai kai zo kutana na gato musaji ata ndio kana numa
2: no no ate baluwao bwa mukaze nyangu amba oyo no si enu nyolo za aliawo munange
1: ndeye ga munange
2: eh
1: I'm not going to be able to do it. Abantu mwenna balina omutima oguyamba tumuddukirire munnaffe tumalirize ensonga eyo
2: kituufu nnyo
1: tusobole okudda ku kirala
2: aha
1: era nange nsaba Katonda akkirize wiiki eyo nfuneyo ku kasente era nyongere nteekeyo tulabe nga tutambuza ensonga yeffe tugende ku kirala ansaasire Katonda leero ansaasire aleme kumpa bizibu bya kulwaza na kulwala
2: kituufu
1: tufune ku kintu ate ekiwerawerako tumalirize bannange
2: amazima
1: era abantu bangambye tokyatuwa namba ne mbaga bannange naku bade siriko lwa balwadde
2: kituufu munnange mungu akususiza balwadde naye
1: nakukibawa mutegere omunakiwandiika n'abankubira okumbuza eyajja tikayoga naye njakibawa eyajja tinsya wakati aba akola mujja musumbuwa naye nga njibawa nkyabagamba mwagisoma mwebase nja kuba njibawa mutegeke omunawandiika eyange njakibawa
2: yesebo taata
1: njagala ajati okutumirako ku bantu bange
0: batumire
1: njagala okutookera ddala kumusema kukuba nti oli otya munnange
0: yesebo
1: ekiwala paatuliiki nga kyakuwuliza munnange oli otya leero waliwo omwami yidi mugondi amwera bidinya lidute musema kukuba nkuzeemu kyambadde munanga nakifuma
2: esebo
1: mwami mulengere ebugiri ne mutawubwa ekireku
2: esebo
1: bannange muwala wange nalula ekireku
2: esebo
1: bonna kwe bali ku simba
0: kale mukwana beera bulungi
1: kati enamba eri 0709
0: 0709
1: 8
0: 8
1: 0 mukaga
0: jide mumundi gumu
1: 0709 8 0 mukaga
0: ndoza muulidde bulungi
1: namba yange yeeyo munkubire njakuwaya jati enkya n'abaweereza sente era kwe mujja okuweereza mujja binkulabye wano ekiziika
0: kale tweyanziza nnyo mukwano kale ndabira nnyo madaamu oyo gwe waluma ebbeere yawoomirwa
2: n'ayitawo
0: bannange
2: ate nno kankubuyeko senga oyanza okugamba nti yonka ebbeere kali nalowooza nze alina amannyo mukamu amangi bwe kali naliyonka nti akali bwe okuluma ojjukira omwana abaana bibuno anti bwabisembako nanga omwana
0: atuuka ekiseera kojja omwana atuuka ekiseera amannyo ne gamera ne gajjula naye anaabeera nga amanyi bwayonka n'ataliruma kati ono yabulwamu bweye bwe yawulira tiyategeera bulungi nuuna kijja ateekeddwa okunuunamu kojja kyekiringanga eryo n'abasajja abatamanyi kukisinga
2: kituufu
0: ayinza okukisinga omukazi olulimi lwe ne lukwata olulimi lw'omukazi nabula okwagala okulukuulayo bukuuzi abamu n'olulimi ne baluluma abala n'omumwa n'aguluma kwegamba
2: atamanyi bwe bitambula
0: katukwateeko omulala tuwulire ye agamba atya simba halo
2: alugamba nti kwoli
3: ajati maria mukayoga
0: nekojjaaaiyeemu
3: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatu
3: kansooke okubwebaliza ddala senga ne kojja
2: esebo
3: ettaffaali lye mutadde ku ggwanga uganda
0: amiina
3: mungu nsaba abasasulira ebisinga kubaffe abantu tetulina kyetugenda kusobola sasula ajati maria mukayoga ne kojja kabona isimaira
2: kitufuobulamu
3: ngaoyo yeka yagenda esobola obbasasula
2: amiina ya rabbi
3: era nga nsaba nange pulogulamu ekyali
2: Esebo.
3: Tutemia bukofu enkwale kera budde tuba tutunula.
2: Esebo tatawa.